0: Expertulika.
1: Alright mga kitropa, managapan ng balik kita sa kanyang programang Eksperto Legal. Sige hapon, ang kanyang karma kaibahan, ako si Katropang Marian. Mga kitropa, palang kita naka-live sa kanyang Facebook pages. And don't forget to follow raton kanyang page mga kitropa. At good, mas magapad, mas magabo pagidro raton karon niya community. Yes, alam kanya online world. And of course, magkaroon niya yung mga kitropa, hindi ito ang pagpabuhayon pa. I-plus start tagon. Pero pag explicar karon ni Attorney Darren May as to Stokes about sa prenuptial agreement karon mga katropa. Para nga ni mas magubta naton ro anak niya mas significant provision agung ham anlagi na himo aga. Ano kita baga? Ro anak karon niya buot singhanon mga katropa pag abot sa legality. Baga, kung gaano ra ka importante if ever nga gusto niyo nga i-push nga makaangkon ni tra karon niya prenuptial agreement. Katropa, pamatian taro pag-explicar ni Attorney Darren May as to Stokes. Attorney, good morning. Welcome sa programang Eksperto Legal.
2: Yes, good morning, Katropang Yani. And good morning, Wanket. Sa tanan niya nag-apati at nag-antabay sa right programa nga Eksperto Legal.
1: Yes, Attorney Haragid, ano, no, sa mga couple out there, syempre, abo-abong kapakasay makaroon, abo-abo nga nag-propose. So, Attorney, pwede mo kamo, tawaan mo kami, it enlightenment, pag-abot sa ginatawag nga rin nga prenup agreement. And is it necessary ba talaga before marriage?
2: Mm-hmm. Yes, no? So, mga curious, kung ano kita nga ang nga prenuptial agreement, no? So, mga requirements kara agroana kara nga validity agro kung kinahangan magarangan unauthorized. So of course no sa Philippines to prenuptial agreement kara is commonly referred as marriage settlement under certain Philippines no. So raya isa nga contract kontrata kung sa siin na di kara nakabutang nakabaghagro mga kasugtanan at mag-asawa pagusanda na magkakasal. Aga raya ro nagagovern sa anda para nga mga ginatawag na property relations during ta para nga marriage. So ro raya nga rang agreement ay ginaalaw ro mag-asawa no para pag-debate sa ginatawag na default property regime naging establisher ko laye raya nga ni haya para ma-manage at mag-provide it flexibility sa mga assets sa debt or utang agsa mana or inheritance it mag-asawa. So prenuptial agreement haya particularly relevant ra sa nasyon kung sa siin may una ang family ag property ties.
1: Okay.
2: Nga kumbaga kaya deeply intertwined imaw ag may una ang cultural or economic considerations.
1: Yes.
2: So most likely raya nga rahaya uso man lang sa mga tao nga maabo ro anda kara nga propiedad or kung wa gina consider nga nakakaangat-angat sa nasa buhay.

0: Yes.
1: Pag-abo tanda nga, nga mga asset, tanda nga mga bank deposits, no, aga abo sanda nga kumbaga ron kayamanan gold reserves. So, yun. So of course, pro concept, it ginatawag nga ra nga prenuptial agreement, kaya rooted sa pag-recognize it individual autonomy na ginatawag ka nga marital property matters. So, ginabalance man na nakara, no? Protection sa family, no? For stability, aga third party rights. Kagabanan, narayay siyempre, yun yun, associated sa mga individuals na may anda ka nga high net worth or mataas ka raro anda ka nga worth sa anda ka nga kayamanan or anda ka nga part, no, may high net worth sanda.
0: Yes.
1: So yun. So raya nga nga agreement kaya accessible sa labi hanggit sa mga mag-asawa kung kasi inaga gusto nanda ita clarity when it comes sa ginatawag nga financial matters. So of course, sa makarangan ng agahon, kahit tawaan nato git kahayagan, draw mga validity requirements aga notarization it prenuptial agreements in the Philippine context. Aga raya nga ni nakabalhag sa Family Code of the Philippines. Under sa Executive Order Number 209 as amended by Executive Order 227 Ag Republic Act Number 10572 at iba pa ng mga relevant na jurisprudence nga ging pen ko aton nga Korte Suprema. So, ma'am, tungkol niya na kita sa legal basis ito yung nga prenuptial agreement. Of course, may mga pangunahin gidara nga batas or ginatawag nga legal framework sa raya nga nga prenuptial agreement sa Pilipinas. Agraya ay makita nga ni sa aton nga Family Code of the Philippines. Nga ginenako 1987. Agraya ay under sa Article 74. Kung sasiin ro property relations between husband and wife ay ginagovern it, number one, of course, by marriage or marriage settlements na gig-execute, no, bago sanda as loan, no, executed before the marriage. Ikaywa, sa plan ko aton nga Family Code of the Philippines, ag ikatlo, kaya sa local customs. And then under matas Article 75, so in the absence of marriage settlements, or kung halimbawa, kaya nang ka-agree na pasugtanan yung mag-asawa, syempre kumbaga invalid, so system karang mag-govern sa anda karang property relations sa ginatawag nga absolute community property. And then under mataas sa Article 76 to 81, raya ro marriage settlements. So, karaman makita ro mga forms of execution, agro effects. Ag under man sa Article 130 ko ato ng Family Code, so raya gina-address kara ro mga donations by reason of marriage. Kung sasin, ma-incorporate na into prenuptial agreements. Of course, under nga ni sa Civil Code of the Philippines, no, or Republic Act Number 386, ay raya ro nag-provide sa mga supplementary rules, particularly sa mga kontrata, no? Under Article 1305 to 1422, agdaya ro ginakabig nga marriage settlements, aga makonsider nga sa special contracts. So, sa Supreme Court decisions, under saraya nga nga kaso ni De La Rama versus De La Rama, GR number L 2922 to 1907 to medyo old yun ara nga jurisprudence. Ang may una man nga recent na cases like ni Villanueva versus Court of Appeals, GR number 143286 to 2004 gang. Di kara naka-interpret ro mga provisions para masigurado ro fairness and compliance with public policy. So, ro prenuptial agreement, of course, may kayo nahanganon nga naka-align with draft sa mga constitutional principles. Kaibahan yun nga ni kara, pero equal protection law nga makita sa Article 3, Section 1 aga state policy nga nag-protekta sa marriage as an inviolable social institution under nga ni sa Article 15, Section 2 o aton nga Philippine Constitution. So, abo nga nag-pangutana or curious sa ginatawag nga validity itraya nga nga prenuptial agreements. So, para maging valid ro ginatawag nga prenuptial agreement sa Pilipinas, dapat haya masatisfy na nakara both ro formal aga substantive requirements. So, makabi nga invalid agreement, kung invalid ang ginatawag ma-revert do property for marriage settlement, tinatawag nga absolute community of property regime. Kung sa tingin do absolute community nga ra, meaning hay, what is yours is mine and what is mine is yours. Kunting makaroon. So, pag-abot na ka sa substantive validity, may tinatawag kita karang full consent. So, ro agreement dapat haya entered into freely aga without thought juris and due influence or mistake in voluntary through popol nur mag-asawa kara agwa kan nakarait na kaim siya wa kan nakarait nagpalag or wa it ginatawag kara nga pagpangloko under nga ni sa Article 133 ko aton nga civil code. So siyempre, reporte karahaya, sandagid akararo, nag-scrutinize sa rayang arang mga ginatawag na agreements. Well, for signs of coercion. Halimbawa, kung may una nga pagpamilit, especially kung rusang ka-party, haya makabig nga in a vulnerable position. Example, layo ro ang dabi man nakaranga age difference, no, may significant age or economic disparity. O kumbaga haya mas manggarano do sa binog nasa anabi man nakaranga partner. I don't know kung familiar ta mo, may una ang isang kasikat nga artista nga manog pakasawon dapat sanda. Pero nga ni rugaya nga ra nga artista, ano syempre mabangon lang ni nato no, si Bea Alonso ag si Dominic Roque, di ba?
0: Yes, oh,
1: Sanda nga ra nga hiwalayan. Kung no man lang
0: that's
1: is
0: a prenup.
1: Sa prenup, nga? Oo, nga ni nag-sign kararo.
0: Yes.
1: So, mag-move on, matagal man si Bea Alonso, ay makara, ay ano, nang napangasawa, ay mas manggaranon pa ka na.
0: Yes, billionaire so, man.
1: Doon, white issue. So, man sigpirma sa nang daywa. So, yun. So, kinanganon, karuraya nga nga prenuptial agreement is not contrary to law, morals, good customs, and public policy. And of course, public order. May provisions nga nag-promote it divorce, no? Ga-encourage its separation or unfairly gina-deprive the one spouse sa anak karangaki na matarong. Example, ay gina-wave abimana ro child support. Hay raya, hay makabing nga void or uwait visa.
0: Yes.
1: Under sa aton nga code, under sa Article 76. For example, through agreement, haya hindi pwede nga ma-alter do parental authority kagro custody rights, no? Dahil nga ni Daya hay na kabalhag sa child welfare laws under sa Family Code, Articles 209 to 233. Ag may aton man nga ginatawag karanga equality and fairness. Although, wa na ka sa ad sa mga or gina-require sa ads nga gina-emphasize do functionality. Mm-mm. So sa kaso nga ni Karani Pakana versus Pakana, GR number 148-9999 ko 2006, do Korte Suprema in-invalidate na nakara provision sa CN grossly one-sided. And of course, may capacity dapat do both parties. Dapat both parties may ginatawag kara nga legal capacity to contract. Butang bagon, sanda dapat haya of at least 18 years old or ginatawag nga emancipated minors. And of course, kinhanganon nga of sound mind. No, wasa na problema nakara nga pag-iisip, no? Kung rusang ka party ay between 18 to 21 years old, dapat ha, may una ang ginatawag para nga parental consent. So kinahanganon gidra, no, para ro kasal, of course haya may una nga visa, no? Aga of course kinahanganon man for the prenup itself. Although advisable gitara, no? May una man nga mga formal validities kara. So kinahanganon duraraya nga nga prenuptial agreement ay in writing.
0: Mm-hmm.
1: So dapat do agreement kara must be reduced in writing under sa aton nga family code.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga ni oral agreements or kumbaga nagatas ay makibig nga unenforceable or quiet
0: visa. Yes.
1: O, ag dapat kinahanggan nga raya haya executed. Yes, o. Executed before marriage or bago sanda
0: kinkasalon.
1: No? Mm-hmm. Dapat pirmado nandara before the celebration of marriage.
0: Mm-hmm.
1: So, kung may una man nga mga post-marriage modifications, haya pwede, posible, pero dapat sundun. Aga mas stricto ka na rin mga rules na ginatawag ka nga mga modification.
0: Mm-mm.
1: Of course, dapat it's signed by both parties.
0: Yes.
1: Both the prospective spouses dapat haya kapirma sa raya nga rin nasambit nga dokumento. Ag kung may una ka rin nga missing nga requirements sa raya nga rin mga elements, ay ma-consider do agreement nga void ab initio or uwa imong it legal effect from the very beginning. So ano nga niro mga requirements kuraya nga ra nga prenuptial agreements? So beyond the validity, no, may mga specific requirements para masiguro ko enforceability at clarity it agreements. Kinahanganon nga naka-specify do property regime. So, ro agreement dapat haya naka-state ro anda karanga property regime.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa, kung may unang complete separation of property. So, ro mag-asawa haya makabig nga ma-retain under ownership agro control ko anda karanga mga pre-marital marital acquisitions under Articles 143 to 146. So may complete separation of property sanda tawa kung alin mataro akon hay akon niya ta haro imo hay imo. So next is may una conjugal partnership of gains. Turaya nga ra nga premarital properties hay magaremain nga separate but do gain or kumbaga ro kita or the product during the marriage ay shared. So under nga nira sa family code or article, so
0: alright mga katropa, naputo no rolinyada ni Attorney Darren May Astos Lusa. Balikan talang ron mga nangan mga katropa. But anyway, so ato nga ni ha, kabay pa nga nasundan ninyo, ag mas naging klaro kinyo roan na karon niya pag explicar. Ag attorney, sa imo kor niya pag panumbalik.
1: Yes, no, also. Medyo unstable daw ako ka ng internet, pasensya. So next is do ginatawag ka nga absolute community property. No, raya ro pinaka-common nga property regime. No, kung sa tiin tanan nga property during or before marriage ay gi makabig nga jointly owned except if explicitly excluded ko aton nga layi. So raya haya naka-state sa Family Code under Article 88 to 104. So raya o ginakabig nga default nga marriage settlement kung uwa it a valid prenuptial agreement nga nag-exist. So that means nga what is mine is mine ag what is yours is also mine something makaron. No, what is yours is mine and what is mine is yours. Do yun, do yun do absolute community property. Do yun. So may una man kayong ginatawag na other regimes or pwede man nga mix or customize as long nga raya ay nag-comply sa mga layi. Mag-undergo gid it inventory ro mga properties kara although bukod ra it mandatory highly recommended gid nga nakalista ro tanan kara nga premarital asset aga debts no tanan nga asset tag utang para maiwasan do dispute or disagreements or misunderstandings. So kinahanglanon nga naka-include kara ro mga real estate or do mga propiedad, dugtaan, do mga bank accounts, investments, and of course do liabilities or kautangan. So dapat kinahanglan man nga may provision para on donations. O ginatawag kara nga donations sa propter noxious or by reason of marriage ay pwede nga ma-include. Aga dapat ay hindi ra mag-exceed sa limits nga set ko alaye. Example, no? Halimbawa ro mag-asawa ay hindi pwede nga mag-donate it more than one fifth sa anda kara nga present property.
0: Yes.
1: No, kung may una sa anda kara nga mga unga sa anda kara nga previous relationships.
0: Yes.
1: And of course, may other clauses man na kung sa siin di kara included do ginatawag nga spousal support o inheritance waivers, subject man sa limits sa layi, or mga debt allocation. Pero bukon kara i-cover ro mga personal matters just like fidelity penalties kung sa sinra ipa-consider nga void or wait visa. So dapat may mga procedural requirements kara ro ginatawag nga disclosure. Dapat hay may full financial disclosure para maging valid. Although, bukod na explicitly stated sa layi, marunang disclosure ay pwede nga ni nga mag-lead sa ginatawag nga annulment or pwede nga maging ground imaw, no? O on ground of fraud or pagpangloko. So, of course, may mga independent legal advice kara. Although, not required sa aton kala nga layi, ay gina-advise gidra para ma-adilian ro ginatawag kara nga undue influence. So dapat ro each party ay may una kara nga anda kara nga lawyer. So may consult dapat sanda it anda kara nga lawyer at kinahanganon man it mga witnesses. Although not mandatory for the agreement itself, ay ruraya nga nga witnesses ay kinahanganon sanda for notarization. So, kung hindi ma-meet o raya nga nga mga requirements, ay pwede nga mga specific provision sa raya nga nga prenuptial agreement ay unenforceable. So, yun. At kinahanganon man, siyempre, o ginatawag ka nga notarization at registration. So, very critical ra, no, for mga agreements para maging effective, particularly, of course, sa third parties. So, sa notarization, required gidra no under sa Family Code or Article 77 kung sa sin gina require do agreements nga to be in writing. So sa jurisprudence may una nga mga practical application kara meaning dapat hay public instrument no para may una nga visa especially sa mga real properties or mga kagugtaan na involved So in practice, the prenuptial agreements haya dapat hay kinahanglanon nga naka-notarize. No, naka-notarize ginotaryo isang kanotaryo publiko. Aga para ma-authenticate through signatures aga may dili andro ginatuo karang forgery. And then I protest.
0: Hello. Yes, attorney. Nagakaduga abi attorney.
1: Okay, so may nagtawag abi ka.
0: Okay.
1: Yeah, so of course kada yun kita no. Mm-mm. So may process ka na third party kaya ang ano nga mag-appear siya sa ginatawag na notary public. Mag-acknowledge karar dokumento as their pre-act no para ma-provide pag-idro anda karang proper identification. Aga, of course, para ma-firmahan ra ag manotaryo isang ka notary public. So ano ro mga epekto kung halimbawa nga wa na ka-notarize? So kung wa na ka-notarize do agreement, pwede maging valid gihapon ra before between parties mga sa couple no if na meet ro other validity requirements pero bukod ra imo it effective when it comes to or against third parties no so makabig nga unregistered agreement ra aga wa nagabind sa outsiders. So how much abi man ang kararon na transition? So typically affordable man around 500 to 2000 pesos or depende no sa cost kara ita ganda man para nga mga kayamanan.
0: Yes.
1: Ang kinahanglanon pro registration. Mandatory gidra para may una ang effect when it comes to third parties or enforceable imaw in the whole world. So, kinanganon nga naka-register da sa local civil registry kung sa siya naka-record kararoan da para nga kasal. Ag, kinanganon man nga naka-register da sa registry of deeds for real properties sa kung may una nga ma-involve nga real properties. So, after notarization, dapat mag-submit sa naka-right copy sa civil registrar during the marriage application aga sa Registry of Deeds para araya ay magkaroon ng tinatawag na public record.
0: Yes.
1: So ano rong mga consequences kung wala pa register?
0: Mm-mm.
1: Of course, the agreement ay mag-bind only sa both spouses and parang heirs but not to third parties. Example, kung may una nga buyer it properties. So, bukod sa naka-right bound o aga pwede rang magtuhaw sa disputes misunderstandings or silinangag later on.
0: Mm-mm.
1: No so may mga effects nga ni kararo valid prenuptial agreement during marriage of course nagagovern do property ownership administration and disposition example sa separation of property each house and the karanga assets independently. Aga, kung halimbawa, dissolve abimana, mag-apply ro ginatawag karanga separation, or legal separation, or annulment, or halimbawa kung namatay man. So, sa annulment, ro property, ay i-divide per agreement under nga sa Article 50 ko aton nga Family Code. Ag may mga tax implications man ra no maapektuhan kararo estate taxes pro estate tax nga ra is daraya ro halimbawa kung title property daraya ro pagabayaran in mga heirs no sa mga properties itsang katawo nga namatay pod no yun so kinanganon nga magconsult ni kara sa Bureau of Internal Revenue aga of course, para maprotektahan do mga properties no from disputes, dapat may una karanga mga evidence no sa korte aga may mga litigation on para maiwasan karangani ro mga lipon over sa mga assets. Halimbawa man, kung may una nga mga modification or revocation before marriage, eh, pwede nga ma-modify or ma-revoke through mutual written agreement with both parties. After marriage, pwede man nga may mga modification, pero mag-require gud ara ita judicial approval or mag-aagi gud ara sa judicial proceeding. Of course, para maprotektahan arong ita both spouses from abuse. So, may mga grounds man nga ni for annulment, kamana kung fraud, violence, intimidation, undue influence, o incapacity. So, may una karang ginatawag nga time barred after certain periods. Example, kung 6 months after 6 months yun, halimbawa kung may una ang ginatawag nga intimidation, ay pwede nga mabar. Ngayon. So, yun nga may mga common issues karaan consideration. Halimbawa, may unang ginatawag nga cultural stigma kara. Predominantly sa mga Catholic countries, pareho sa Pilipinas,
0: yes.
1: Propina pa'y ginakonsider kung amat nga anticipating failure. Halimbawa ay ginaisip nanda nga kaya gapaprina prone ay basi magkahiwalay sa later on.
0: Yes.
1: Something makaroon. Diba? O may plano siya na nga maghiwalay. Yun. O usually sa mga foreign marriages man nangara, halimbawa kung ruin mong asawa is a foreigner, yun. So, through agreement, dapat tayo mag-comply sa Philippine law at sa lawman ng foreign national. Or halimbawa, sa mga same-sex marriages nga ra, to do not recognize na sa Pinas. So, ruprinap ka ra, haya, hindi pwede nga mag-apply. Ayun. So, in conclusion, do prenuptial agreement sa PO4 isang practical nga tool sa mga mag-atawa para ma-tailor do anda kara nga mga marital property relations, ma-promote to transparency ag transparency ag ma-reduce do future conflicts. While do may mga requirements na mga formality and fairness, do process kara is very straightforward. So kinahanglanon nga in writing rag executed gidra before marriage ag naka-notarize ag naka-register sa civil registry ag sa registry of deeds. No? So kung kinahanganon nyo it mga personal advice, so pwede gid nga magkonsulta ka mo sa isang licensed lawyer para ma-discuss kinyo pro mga legislations ag mga related jurisprudence when it comes to prenuptial agreement.
0: Yes. So grabe kita attorney, no? Abo-abo man matod niya pwedeng i-consider. Kung pag-aro prenup agreement, depende mat agihapon kinyo nga daywa. Kasi daywa man ka moro involved at the same time, kamo man gihapon daga-perma. Regardless,
1: yes,
0: mat,
1: correct,
0: ano mataro reasons, di ba? Kasi daya nga is to protect mat anaro imo kanya property. Ag, buko man dat obligahan. Depende at anagid kung gusto ninyo, ag hindi.
1: Depende. Yes, so voluntary on the part of a couple.
0: Yes. Ag buko matraya ro basihan para pakasalan mo hindi ro sang katawo.
1: Correct.
0: Yes. So thank you gid attorney ha sa raya karon nya manami gid nimo karon nya pag-explicar at isba manatauan it liwanag ro tanan enlightenment when it comes sa tawag nga prenuptial agreement.
1: Yes, so thank you very much, Ms. Rokiani. And of course, good morning and happy listening sa tanong yung nagpagamati, especially sa akong ng number one fan, former warden Teddy Masagnay Esto, si Tatay, akong mga Igmangod, si Manang Dorote, si Chuche, si Tintin at si Dindin, akong mga Gumantong Bela, si Chloe Dane, and Toy Noy at si Khalid, good morning and happy listening. Sa tanan man nga nagapagamati ang nagantabay sa Facebook Live, dahil yung expert legal si Attorney Darren May Estes Box.
0: Alright mga katropa, ano ba tiyan natin? Haruman namin kita kanya pag-explicar. Pagpathag ka to ni Attorney Darren May Estes Box, may kaangtanan sa kanya prenuptial agreement. So di ba mga katropa, importante gid ana nga side naton kung ano raton kanya ginasudlan. Ag maskin wa pa kita plano or malay nyo in the future, di ba magmanggaranon kita mga katropa, aburaton kanya properties, maisipan ta ninyo nga mag-propose it or kanya prenuptial agreement before the marriage. Maskin paano is may kasayuran nun kita. Kung hamad ginahimo rayag kung ano ro ana karanga buot sing hanon. So I hope mga katropa na sundan ninyo haro ana kanya manami kita nga pag-explicar ang ma-apply naton sa aton karnya mga kabuhi, especially sa mga may plano runa nga magpakasagon or na magsettle yon mga katropa. Syempre amo nga ni di ba ro pag settle abi nga ra is depende mat ana ron kinyo. Kamu ba't amis mo rin nag-decide ka ron, agrayo isang ka-desisyon niya bukong nga mga ginapag-isipan sa sugod isang gabi eh. Kundi makapilang beses nga binag-binagon. Ag, gabuong man doon mga consultation, maghalin sa aton karon yung mga parents. Dalasan dagit ana ro, nakasayod kung ano ro, ginahamba nga pagpamilya ro pag-asawa. Kasi haagyan ut anandaag na sudlan mga katropa. Boy, good morning and happy po listening ka pa Randy Santisas. Thank you so much dahil sa imo kanya pog comment sa itong kanya programa ang Eksperto Ligal. Para na katropa rutanan and sa uman, thank you so much man sa itong mga katropa out there nagtutok, nagsubaybay sa itong kanya Axopom Radio Mobile App. Aga, of course, sa itong kanya Facebook Live. Don't forget to follow gina mga katropa sa itong kanya page ha. And of course, mga katropa, thank you so much man sa itong kanya technical partner kay katropang Cipril Kit Palmon. Next week mga katropa para sa masunod niya itong karnya tupiko sa itong karnya programang Eksperto Ligal. Ako masagya po niyo kanyang makaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senton Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Canton and XFM 5,000 pa premyo.
11: Ako si Rafael Fernandez Tornino at mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Canton kag XFM 5,000 pa premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
12: Mga katropa, XFM.

0: Katropa, Philippines Standard Time, alas 8:46 sa gahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita.
0: Mayadayad nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga adlaw Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Iyan ay kita sa ato nga mga headlines makaroon nga adlaw it-Domingo, Mayo 17, 2021. Para sa mga headlines sa balita lokal, mga residente sa Kaiping Barangay Itpulo Katibanga nagakabagakan sa pag-agit mga nagagkuan nga truck sa anang nasakupan karagabi. Operation It Poultry Farm sa Banga nagbalikun. Sa headline sa Balita National, posibleng motion para ibasura o articles of impeachment kontra kay BP Sara sa oras nga mag-convene ro Senado gabag sa konstitusyon. Suno kay Jokno, Minority Black nagpanawagan it imbestigasyon sa natabo nga pagpamaril sa Senado. Sa headline sa Balita International, India ginkundinar o pag-atake sa Indian flagship sa Oman. Iran ginaaligar nga ginkumpiskar floating armory sa Gulf of Oman. Sa headline sa Balita Entertainment, halftime show at FIFA World Cup magiging star-studded. Sa headline sa Balita Sports, Spurs sugod yun sa West Conference Finals. Sa balita sa ikaayong gawas, paano mapanabaro kolesterol sa gawas?
1: Express Balita sa Lukan. Balita sa Lukan.
0: Alas 8:48 na sa agahon. Para man sa detalye at atong balita lokal, ginahatod kato ni Santon Vitamin C. Pinakabagapan ni pilang residente ro peligro nga posibleng maitugay at nag-aaging nga magdagagkuan nga truck halin sa Barangay Libas, Banga, padto sa poultry sa Barangay Pulo Katibanga. Ginpahayag itang ka-concerned citizen nga halos ang Domingo nandang nga naobserbahan sa sunod-sunod nga pag-agit dagagkuan nga truck sa kadagabi. Nagkabaga ka si Gunsanda nga base masagawig ro mga wiring at kuryente ag metro itubing nga nakaplastar sa may kilid at karsada. Nagkakangawa si Gunsanda kung haman padayon gihapon o ginahimo nga pag-harvest at poultry farm. Mangod na unagunayang ginpasarado sa tunga at pilang violation. Nagapilang manaya sa mga natungdan nga magpatigayon at aksyon antes pa may matabo nga diskrasya sa pag-agit mga nagagkuan niya sa gakyan sa andang nasakupan.
2: Mga 3 days siguro, nag-agi yari kara nagpundo ng utana kung singko nuro agyan papulok ati. Hindi, ituro namon to padiritso. Niyang nagamba yung ano tong poultry farms na ito. Taumakon ba man nga na ako kasayod makon. Karoon, di ba gaging pasaragun doon? Matsawat amakon it aksyon to ron. Ay, siyempre, harun yung mat, nag-harvest yung mansanda, maagit gabi, maagahon pa ngayon sa na maagi, madumdum. O, hay ano, abiron, problema lang gasod sanda, nga gabi, agwa sa nakasayod ko, dagan. Agrokuryente baga maton sa dagan. Hisagin ang daro yun, taro problema. Ay, medyang kung wat madisgrasya, dapat ay tawaan ng kontat aksyon da kung ano rumayad sa mga sagakyan nga ra. Okay, malata mag-agi. Ro, importante ay ro safety baga sa andang ginaagyan.
0: Rosanka concerned citizen sa anang pagpahayag. Sa pek nga parte, ginpatag ni Punong Barangay Jesse Morales it Libas Banga nga wa it nabaton nga formal nga reklamo halin sa anang pumuyo. Kaso sigon nga may magpagapit sa barangay kaangot sa natungdan niya concern ay aum sana nga magpatigayon i-checkpoint. Kama naman nga mag-agto sa Akelco para hinyoon niya pataasan o wiring para masigurong hindi masagawag it nag-aaging ang behikulo. Samtang ginklaro man karang narudagan halin sa Libas pa ito itpulukatay sa kapit provincial road raso niya pwedeng makaagin ng mga mabaho nga truck magwas yamang rohalin sa quarry nga may kargang mga bagas.
3: Waman it formal nga complaint iya actually. May complaint mataramon nga pumuyo riya. Pwede matanamon maaksyonan doon nga magahiwat kami doon nga checkpoint. So problema inata sa pulukat doon dandang himuon nga measure ay maghiwat sa doon nga checkpoint para ma-prevent doon nga pagsigawig itlinya para hindi man madisgrasya ro tao. Ay roon ay provincial road doon. Allowed matamag agiro na ro mga dagkong ang siyakyan. Pero roon yung mga may quarry nga puno tanat baga sa hindi ta pwede o narikaroon. Yataroon sanda allowed sa national road.
0: Si punong barangay Jesse Morales itlibas banga sana nga pagpahayag.
1: Express balita sa dahon.
0: Para sa kadapusan niya balita, lokal gin kumpirma ni punong barangay Dolores Villanueva at pulo katimbang ang nagbalik kon sa operasyon ng poultry farms anang nasa kupan alin Marso 30, 2021. Dahil matapos nga makompleto og makakomply or makomply tag-ana aro kinahanganon matapos nakita ni pilang violation. Kaso nun itatabong nga pag-inspeksyon ni tatungdan nga ahensya at gobyerno. Bangod kara gilayon sana nga gin-issuehan it permit para uman nga makapag-operate it manukan. Dugang pakarang nga bukod niya unit bago kandaro pag-agit mga truck ag parehong bahuman kuuna nga nagapasugod ag nagapagawa it poultry. In pasiguro man karang insigida sana nga nagpatigayon it aksyon kung may concern nga ginapaabot rong mga pumuyo. Plano man karang nga personal nga maistorya ro tag-ana it farm para maipabot ro iba pang concern agod matawan it nagakaigo nga solusyon.
4: Do poultry farm abigay gin temporary ron nga gin pasarado dahil sa may mga violation nga nakita do mga ahensya gin inspection nanda ag do yung tanan hay gin comply man itag-ana ag ko watch 30 hay gin ano taka na ro anang permit. Ah, dati man dun, ma'am. Hay, do yun man dun. Basala ka iya. Siyempre kami iya. Yes po, ma'am. Hay, siyempre kami iya. Hay, bukunan man gid sa amon it ano. Dahil sa yun man kami. Nga, may farm iya sa amon. I-ano lang gid na kon anero tag-ana. Maisuya ko gid na it. Hana nga, personal. Para nga, at least ay maipabot man kandaro yung mga concern. Siyempre sa safety man dun itanan. Aton gid dun nga himuon.
0: Si punong barangay Dolores Villanueva at pulo katibanga sa nga pagpahayag.
1: Express balita sa dahon. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras 52 minutos makataliwan sa oras ito alas 8 sa agahon. Ag sa detalye balita it national hatod gaton ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagapati si Akbayan Party List Representative Chal Jokno nga makabig nga gabag sa konstitusyon in kaso nga magmosyon o sangka senador para ibasura gagiro articles of impeachment sa oras nga mag-convene ro senado bilang impeachment court. Sino kay Jokno nga base sa layi dapat nga imbestigahan o kaso kung sa oras nga mabaton yun it senador or impeachment articles. Wa sigon ni choice ro senado kundi usisaon o kaso bangon nakabaghag sa konstitusyon nga forthwith o kung insigida nga igapatigay no trial nga but hambagon na hindi karay igaplastar ebidensya. Testigo ag iba pang dokumento. Sambilog si Jokno sa mga prosecutors sa impeachment trial kontra kay BP Sara. Apang wapanan na bato ng notice para magtambong sa Senado. Inagang adlaw, it Mayo 18.
1: Express balita sa gahon.
0: Para sa kadapusan niya balita, national nagapanawagan ng minority blacks sa Senado it investigasyon sa natabong ang pagpamaril ko Miyerkules gabi Mayo 13. Nagdihon ni resolution si Senator Bam Aquino nga nagahinyo it paglaro angot sa insidente. Dugang pakarang nga maabo nga mga empleyado it senador nagakabagaka sa nang kabuhi. Importante sigon nga maipatagkanda kung anoro matuod nga natabo. Maskin si Senator Rafi Tulpo hinaghinyo man ni transparent investigation. Dugang pa it senador nga dapat magpangibabaw sa gihapon o integridad at credibilidad it senado. Aglikawan ro anuman nga pagpamulitika ag personal nga interest. Uy, para sa ating karon nga foreign exchange rate update. Mga katropa, bagailuhan it piso kontra sa dolyar, 61.64 pesos.
1: Express balita sa international. Balita sa international.
0: 55 minutos makataliwan sa oras ito, alas 8 sa agahon. Para sa mga detalye at atong balita international, hatod gaton at Santon Plus Coffee Mix. Ginkundinate India ro pag-atake sa sangka Indian flag cargo ship sa kagawaran it Oman matapos raya nga magugdang kasunod it kinapatihan nga missile strike. Sa ginpagawa nga pahayag it India's Ministry of External Affairs, gintawag karang nga unacceptable ro insidente. Agin batigos ro padayon nga pag-target sa commercial shipping ag mga civilian. Ginkumpirma man it India nga guwa sa rutanan ng Indian crew members na sa kahit barko matapos handa nga ma-rescue it mga otoridad it Oman. Suno sa maritime security firm, robar kung ako tegin kilaga nga MSV Haji Ali, isang ka-cargo vessel nga may 14 nga tripulante ag may kargang livestock halin sa Berbera sa Somaliland, paadto sa Sharjah United Arab Emirates. Nagapanawagan man ng New Delhi nga dapat ikawan ang pag-atake sa commercial vessels sa ganuman nga tikang makasabgag sa freedom of navigation ag pangkalibutanon nga kalakalan.
1: Express balita sa gahapon.
0: Para sa kadapusan niyang balita international, sang kabarko ro ginapatihan nga gingamit bilang floating armory sa Gulf of Oman ro ginaaligar nga ginkumpiskate mga tawuan it militar itiran. Suno sa Maritime Risk Management Company. kasayuran nga ulihing nakita ro Honduras flagged vessel nga Hui Chuan sa 70 kilometers na aminhana sidlangan it Fujairah sa United Arab Emirates ko Miyerkules. Sunod sa operator it Hui Chuan, ginagamit sa guno barko bilang floating armory o kung tambakan it armas para sa mga private security firms nga nagaprotekta sa mga barko kontra sa pag-atake mga pirata sa kagawaran. Samtang hindi pa makumpirma kung anong nga klase it armas saro sa kait barko at kung sino-sino ro nagagamit kara.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa detalye at ato nga balita entertainment, hatod katon it Premium D3. Subgel Capsule. Magiging star sat stade droiga patigayon nga halftime show sa FIFA World Cup Final. Maghiwato na aya sa Hulyo 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Sino sa mga organizer nga kaibad sa mga mag-perform is Sunday Madonna, Shakira ag BTS. Pagpangunahan manaya ni Chris Martin at Coldplay para sa kauna-unahang halftime show at Football World Cup Final. Kapin sa 48 teams, sino maghampang ag mag-umpisa sa Hunyo 11, agro magiging host kara, Hyrule US, Canada, ag Mexico.
1: Express, balita sa sports, balita sa sports.
0: 58 minutos makadaliwan sa oras, it alas 8 sa agahon. Para sa detalye at ato nga balita, hinampang ginahatod katon ni Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sugod yon sa Western Conference Finals at NBA ro San Antonio Spurs raya matapos na nagampiyerde ho no Minnesota Timberwolves sa score 139-109. Nagabot sa Spurs sa Minnesota nga buyot ro 3-2 nga bintaha sa andang best of 7 semifinals. Umida sampang it Spurs si Stephon Castle nga naglista 32 points ag 11 rebounds samtang may 21 points si De'Aaron Fox ag 19 points mano ni listar ni Victor Wembanyama. Matagupang daan nga ulihing nakasagod sa conference finals sa Spurs ko 2017. Nakatagana nga makaengkwentro Spurs sa defending champion nga Oklahoma City Thunder para sa Western Conference Finals.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: Para sa aton nga balita sa patag or balita sa ikaayong ngawas. Maabong nga mga Pilipino rumay mataas nga kolesterol nga hindi gagi mabatsyagan bangod masaminga o araya itlarong sintomas. Sino sa mga eswerto, ginatawag raya nga silent killer o high cholesterol. Kung ramat-amat ka nga ginabarahan na ginapatigaro mga ugat nga posibleng mauli sa stroke ag heart attack. Lagi it mga doktor nga agud mapanabaro kolesterol impormatante nga bawasan o pagkonsumit mga matambok nga karne, processed food ag mga pritong pagkaon ag likawan o trans fats nga kagabanan makitaan sa fast food ag baked goods. Inarekomendemano regular nga ehersisyo kapin 30 minutes kada adlaw. Pagbawas itimbang kung overweight, paglikaw sa pagpanigarilyo, paglimita sa pag-inom itagak ag pag-inom it bastanteng tubi para sa mas maayos nga circulation ag metabolism.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Agro yun ang mga balita nga natipon it bilog ng persa at XFM Network Philippines 96.5 kalibo. Mga balita nga hatod katon it Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, Premium D3 Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule ang kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, ro mga produkto iti Esto Health Incorporated, ro Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Clear Skin Cluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Rujin Tirosyo. Agrayero, Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold.
1: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Binang po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Sandon Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
2: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: XFM
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sandon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni
4: Kud. Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
8: Yeah!
4: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix, hay naduha, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon
1: Plus Herbal Oil.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: old, mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Malagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye Byro Hasim, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sanfon sa XFM libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na!

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, kustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Updin nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining pagparagad, ang ato sining paghatag sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Ang tinutuyo sa sining programa, matudloan kita sa insakto sining sistema sa pagkaon, bisan pasunod lang sa pagkaon, kag ang mga pagkaon nga dapat nato ni prioritize. Ang mga pangginawi o kon habits nga dapat nato sinilikawan para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Kagdirima nato sining paghambalan ang mga pwede mahimo sang ato sining mga produkto. Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Ang iban pag sining mga produkto para makabulig sa aton lawas nga mamliganta. Kag makalikaw sa mga malala nga mga infeksyon o kon pamalatian. Ang pagpakaragad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka mudra, may mga clarifications, parte sa ato sining nga mga ginatalakay, pwede nyo gid i-PM ina sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ato sining nga text hotline 0950975-6970. Kag syempre sa ato sining nga pagparagad, upuntang ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Upod man sa aton sini mga suki at mga tagpalamati nga nagasubaybay gid sa aton sini programa sa kada edisyon sa aton sini nga pag-diskusyon o kung pagtalakay diri sa mga topic o may angot sa kung ano man ang problema naton sa ikaing lawas. Aton inihatagan sa pila ka mga tugda, panugyan para maremedyohan, kagutob sa may mo kung paano ini ma-solusyonan. Kag sa subong, isa na naman Sir Josiel, ka-topic ko nga ito na pag-istoryahan nga minilyon ka-Pilipino ang afektado sa ning kondisyon. Kag sama-sami ba na Sir Josiel, mabatian na ito nga amuni ang may labot, amuni posible ang kausa, pero may ara, gali mga kakulangan sa lawas na ito Sir Josiel nga may labot diri o kung makapalala pagid sa ning kondisyon.
0: Minilyon ang apektado si ni Doc Leo sa na-diagnose.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Minilyon pa posible ang apektado nga wala pa ma-diagnose.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang imuon naton dari is mag-impart kami sa masarangan namon sang knowledge o kunihibalo. Knowledge is power, kuno mo. Dako ang mahimo mo para maproteksyonan ka o galingon mo. Kag dako mahimo mo para makalikaw sa mga delikado kung may ara ikaw sang ihibalo. Amo nang pinakaimportante sa tanan, so madiskubre kita sang mga ibanwa ay pagkahibalo kung anong nagkadapat nato sa ningihimuon para malikawan ta ini nga sahi sang medical condition nya minilyon ang apektado sa mga na-diagnose, kag minilyon pa posible apektado nga wala pa sila kahibalo nga nag-suffer na gali sila sa amo sining sahi sa medical condition, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, Sir Josiel, sa pag sa mga datos, no, duha sa kada 10 ka Pilipino ang mahimo pre-diabetic o kung may pre-diabetes, Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Gapamintana na sila sa pagka-diabetico kung hindi ini Sir Josiel ma-modify ang mga risk factor na syempre magandugang pagid sa mga ara na nga daan nga mga diabetico.
0: So anong sa inyo dira ha, sa inyo habit, sa mga ginahimo ninyo physically, pagkatapos sa mga ginakaon ninyo, depende sa inyo if you will be among those na consider natin nga ara na sa statistics nga na-diagnose nga may ara na sang type 2 diabetes o kung nagapaminta na paman. Pero if we speak about type 2 diabetes, this is very reversible basta may disiplina lang sa kogalingon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So we'll be talking about this type 2 diabetes. Timay na siling kita nga type 1, may type 2 diabetes. maghambal kita nga type 2 diabetes, anong botambalo sa ni Dok Leo?
1: Ini Sir Jose, il resulta sang insulin resistance. Hindi na bala maproseso mayo sa aton sa ding lawas ang glucose nagababad sa aton sa ding dugo. Kagun nagadugay Sir Jose, nagapataas sa aton sa ding blood sugar. Bangod, may insulin resistance. Kumbaga Sir Jose, why na nagapamati ang selula naton sa insulin nga oy abrihi. O kung buksi ang pertahan para nga magsulod ang sugar para magamit sang lawas as enerhiya. So, mo ni problema na ton de Sir Josil nga eventually nagapataas sa ton sininga blood sugar. Kag kung nagapadayon din ang kondisyon Sir Josil, nagadamage sa ton sininga ugatan, mag-aafekto sa ton kidneys, afekto sa ton korason, afekto sa ton mata, kagiman pangabahin sa aton lawas.
0: May aragali, Dok Leo, may insulin resistance na. Pero wala pa, naglapaw sa, tawag na ito, sirigani, boundary ang imo sininga blood sugar, no?
1: Sa panahon, Sir Josil, nga nag-compensate pa ang lawas. Basta kaya nun, sa lawas na ito, Sir Josil, bisan may insulin resistance ang isa ka tao. Amo ganin ng iban, Sir Josil, kumpiyansa lang eh. Kay normal gaya po nang ilasa ninga blood sugar. Actually, kung dalibaw na-diagnose ka mo sininga may pre-diabetes, hindi kita dapat maging confident, Sir Josil, kay posible nag-aumpisa na ang damage sinadira.
0: Kung ang boundary, Abidok Leo, sa reading is 5, kagara ka na 4.9, ginahambal nila sininga boundary. So, automatic makasiling ikaw nga ina siya. May insulin resistance na, Dok Leo.
1: Ang palatandaan naton, Sir Josil, sa aton mismo ko galingon bala. Para makasiling kita nga may insulin resistance kita, may mga ginatawag physical kita nga makitaan sa aton sa ningalawas. O kung mga factors bala, Sir Josil, o kung mga signs nga makasiling kita nga basi, may ara, kapin pa kung i-confirm pagid sa aton sa ninga results sa blood chemistry, Sir Josil.
0: Aho.
1: Like for example, kung manotice mo nga nag-aamat-amat dako imo sa ninga buyon, nag-aamat-amat dako, o kung nag-aamat-amat gamay ang imo sa ninga pantalon, or gamat-amat tagalit ako. Gagutok ko sa imo sa ninga pantalon mo lang, Sir Josil. Matabalon, gadako imo sa ninga hawak, gadako imo buyon, gadamol imo bilbil. Ikaduha, manotis mo, Sir Josil, binagatulubo-tubo ng mga skin tags. Mga gagmay nga mga labit pala ni Sir Josil. Ibang ganyan binanan, ano yung kalunggo? Ano yung rewards man? O nga pabalik-balik, Sir Josil, sa parte sa imo sa ninga lawas. Bisan pa, Sir Josil, sunugo na sa gabalik lang gyapon. Manotice pagid nga may ara, Sir Josil, nagapalibot nga nag-itom bala sa imuli o gagsimo sinitang kugo.
0: Black gold. Black gold. Oo, black gold, Dok Leo, sa liog mo bla. Especially, ang pinakasiri, aras tang kugo mo, Gabe.
1: Correct, Sir Josil. Inaampila sa mga palatandaan, Sir Josil, nga may mo may insulin resistance ka na. Tapos manotice mo, Sir Josil, in between sa imo sining meals, hindi ka maka, halos hindi ka makasurvive, Sir Josil, kundi ka kapangima-kima tungod masami nga gusto ka magtimo-timo, especially sa mga matamis. Pila lamang ina sa mga palatandaan, Sir Josil, nga mahimo may insulin resistance ka na, i-confirm ina sa mga laboratory procedures, Sir Josil.
0: So, hindi lang mapa-laboratory ikaw para mahibaluan may musing blood sugar level. Pero, dira man, dapat nga mahibaluan kung bala may ara ka na sang type 2 diabetes or insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang ginatawag na ito sininga mga nutritional deficiencies, Dok Leo, ang kakulang sang suplemento sa lawas, tabla, vitamina, minerals, makakontribute ini, Dok Leo, sa paglala sang type 2 diabetes.
1: This is the big question, Sir Josil, nga doa ay halos yung may nagapamangkot sini. Ang masamit mabatian pag may diabetes ay taas sugar ko, ay may insulin resistance, tungod sa insulin resistance. Daw mo na, Sir Josil, kagang masami na ito nagidabantayan sina ang calorie and sugar intake. Buhinan ng kanon, 1 cup lang kuno, pero ang cup pigili, parte mga kadako, mga like that, Sir Josil, wala. Which is daw talaga sala ko Sir Josel makabati ano ay han ang kakulangan nga ang may diabetes ako kay usually ang ginapinsar Sir Josel sobra mo sobra nga calories sobra nga sugar through sa mga ginakaon sobra nga rice pastries pasta nga nagapataas sa ton sa ding blood glucose Sir Josel pero to malagsaon Sir Josel makabati kita nga ano yan ang kulang nga ang may diabetes ng isa katao ukon nga ang naglala ang iya sa niya kondisyon.
0: Okay. Ang isa dari Doc Larry is nga ang naga develop ang insulin resistance sa aton. Nga ang naga kaapektuhan kita kag naka-acquire sang type 2 diabetes, Doc Leo.
1: The real root cause, Sir Josel, is insulin resistance. Sa may mga type 2 diabetes, nag-develop ini tungod sa sobra-sobra nga calories, sobra nga tambok sa lawas, especially sa aton sa ninga buyon, Sir Josel, bilbil na ton, visceral fat. Kakulang sa hulag, inactivity, chronic stress, kulang permi sa husto, sa oras sa husto sa ninga pagtulog. Magluwas, Sir Josel, nga kung may kaliwat na ngadaan kamo genetics ara ang inflammation Sir Josel kag ara man ang ultra processed diets kag amo ni Sir Josel ang pag-istoryahan naton ara man ang nutrient deficiencies.
0: Okay, if we speak about nutritional deficiencies, ano diri ang masiling naton sa mga vitamina minerals nga kulang sa aton Dok Leo if you have that insulin resistance na sa imo sining lawas?
1: Ano bala ka importante Sir Josel no ang magnesium pag-abot sa ni sa may mga insulin resistance especially type 2 diabetes. Ang magnesium isa ini ka mineral Sir Josel nga tuman kadamo ang iya sa ning binipiso sa aton sining lawas and involved ini sa mga functions susulod sa aton sining lawas. Nagabulig ini siya para sa insulin signaling. Nagabulig nani para sa glucose transport. Nga kung magnubo gali ini sa aton sininga lawas, nag-worsen Sir Josel ang insulin resistance o kung nagalala, nag-increase ang inflammation. Siyempre, kung nag-sige-sige Sir Josel ang pag-worse ang insulin resistance, posible nga magka-diabetic ka, magtaas mo sininga blood sugar or ma-impair Sir Josel ang insulin release. Kag kung kulang gali ang tao sa magnesium, Sir Josel, mahimo nga mag-crave sa sang dugang nga mga matamis nga mga kalanon tig limnon, pero masami siya kapoy kag pigaw ang iya sininga tulog.
0: Oh, amo niya kung may insulin resistance siya nagali kag mangin diabetic Dok Leo, the more ikaw nag-crave gali sa matamis, no?
1: Direct Sir Josel.
0: So importante ina, if we speak about magnesium, actually sa mga utanon sini kag prutas may makuha kita ang magnesium Dok Leo.
1: Tama.
0: Pero ang pinaka rich nga source, pregnant source sa aton sini nga supply kun tani sa magnesium, ang unprocessed sini nga mga ginainom ta nga tubig Dok Leo. Ining na filter lang pero way kaagi sa proseso ng tanan nga minerals almost na remove na dira because of the process distillation or what sa mamaagi subong sang pagproseso sa mahigko nga tubig kag ina-develop into a potable or drinking water Dok Leo.
1: Tama Sir Josel no maliban pang ang sa ginainom nga tubig abi tedo ay na makita pa abuton kana sa dira Sir Josel
0: daw ay na minerals bilinda
1: ngalan na lang eh
0: nga mineral water
1: water.
0: Oh.
1: Dugangan pa Sir Josel, hindi man pala kaon sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kung makakaon man sang utanon na lata.
0: Oh.
1: O confirme man Sir Josel ginisa or ultra processed or preserved man nga mga utanon. So kulangon gyapon ang lawas naton Sir Josel sa supply sang minerals.
0: Kaya ang tubig sang una, ang usual naton nga ginahimo ay pa ni mga processed nga mga bottled water. Ginasagahan talang ang bubon pagkatapos ang bagong tubod diya sina amo nang ato sila ginainom ginafilter talang ginasala so ara dira nagalagi agi ina sa gamot sang kahoy nagagi sa bato na narisari nga tipo sang bato nagagi sa narisari sini nga tipo sang duta asta nga nagtubod sa imo sini nga bubon in short dalaya dira madamo sini nga minerals amo ni Dok Leo na ana diri sa syudad kun magkadto sa uma nga ang tubig naghalin direkta sa bubon ang reklamo nila pagbalik sa syudad gina LBM.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay na maguhan sila kay ang ang ilimnon dito nga tubig ya sa uma, damo sang minerals present, Doc Leo.
1: Kag ang adjustment bala Sir Josel sa aton sa ringat yan kag tinae. Especially manami tani nga source Sir Josel no kon matinlo man lang ining halin mismo sa busay bala kon mga tuburan gid bala Sir Josel nga elevated bala ya.
0: Oo.
1: Manami nga source sang mainom nga tubig kay ti mi ara gid sila sang mineral Sir Josel nga makabulig buhi sa aton sa ninga lawas. Kumbaga Sir Josel, amo nang termino bala nga buhi nga tubig.
0: Ano matabo, Doc Leo, no? Kung nubo ang magnesium level sa lawas mo, Doc Leo, may mga manifestations sini, may mga simptomay ka mabatyagan sini?
1: Masami, Sir Josel, kapoy. Pagkatapos, ang iban sini, Sir Josel, kapoy, pero hindi makatulog sang maayo. Utod-utod ang pagtulog, Sir Josel. Mayara iban sining dahana na madula taning animo sa termino, bla, Sir Josel, na daw makatulog na bla. Gapisik ila tiil. Gapisik ila kamot. Kulang sa magnesium ina Sir Josel. Kag isa diri, gusto ka Sir Josel mangima-kima sang mga matamis.
0: So patimaan ina ha, actuality gamay man lang ang magnesium amount or level na kinanglano naton, pero kung makulangan kasi na and consistently kulang ang magnesium supply sa lawas ta, amo na mga kabahin sa mga manifestations. Nga damo, Doc Leo, ang masambal na itong tao na nag-suffer sa deficiency sa magnesium.
1: More na kita sa instant, Sir Josel. Mga pagkaon, mga ilim nun, halos hindi na natural, why na halos ang organic, Sir Josel. Puro process. Tagad nila ba sa process, Sir Josel, but ultra process processed ng mga kalanon.
0: Kay diri sa ato sa siyudad sa una bisan sa tubig lang makakuha kay ni isang supply, Doc Leo, kay ti ang ginainom amo na gani ginakot-kot mos bubon. Ang problema subong diri sa siyudad sa Iloilo hindi ka nakabubon. Kay ang matubod sa imo da ang halin sa puso ni Gross ang pihak kay ang balay.
1: Testingan mo kung ay ka madlok.
0: Sa mo ni ang problema, ladies and gentlemen. So magluwas abi sa magnesium, Doc Leo. Ano pang iba ni mga minerals that nag-contribute kung nga nag-develop sa ato ng type 2 diabetes na kayo?
1: Mayra pagin Sir Josel. Pero bago yun na, kung diabetic ko, nagiling isa katao, Sir Josel, rason ini nga ang magnesium na ganubo man sa lawas kay ginaihi.
0: Ay, si. In short, sin, hindi lang hambal ikaw nga, oh, inom ako ya, no? Mineral water. Buta malos ini nakagi lang filter o ikagi isang other type of processing ara da mga minerals. Mambal bastante man ko sa inom sa minerals ini. May makuha man ko sa tubig, abiga kaon man ko sa mga utanon, green leafy vegetable. Pero kung may insulin resistance na gali, kag may diabetes ka na, Doc Leo, ginapagwa sa lawas ini ang magnesium?
1: Magnesium loss sa urine na to, Sir Josel. So both, nag-aafekto ni sila sa isa hag isa, Sir Josel. Ang mataas ng blood sugar sa mga diabetiko, naganubo ang magnesium tungod nga nagaupod sa ihi. Kung kulang ka man sa magnesium, galala man ang diabetes, Sir Josel. Muna nga, as much as possible, halungan ginaton ng aton sa ringa lawas, kagang aton sa ringa blood sugar. Anong mapanugyan aton karon para nga mabuligan kita nga mahalungan dira sa aton sa ringa diskusyon? Sunod sini Sir Josel, nga mahimo kulang sa aton sa ringa lawas among chromium. Ang chromium isa ni sa ka trace minerals involved ni sa o mineral involved ni siya sa insulin action. Ano ang matabo kun ang aton sa ninga lawas kulang o kun manubo sa chromium? Isa sa ni Sir Josel, poorer insulin sensitivity. Mas nagahina pagin Sir Josel gali ang aton sa ninga insulin sensitivity kun ganubo kita sa ni sa ginatawag chromium. Hindi lamang Sir Josel nga na overload kita sa sugar o kun na overload kita sa calories o kun na overload kita sa mga refined carbohydrates. Kundi kulang man kita sa chromium nga nagahina ang aton sininga insulin sensitivity. Kag isa pagin Sir Josel, kun ang chromium manubo sa isa ka tao, mas gusto niya gid magkaon kasubong sa magnesium, magkaon sa mga matamis. Sa mga may kalamay, kag unstable, hindi stable ang blood sugar, Sir Josel. Manubo, mataas, manubo, mataas. Tungod sa kakulangan, Sir Josel, sa chromium, nga ang severe deficiencies ni, though malaka, pero mahimo, Sir Josel, maka-affecto sa metabolismo.
0: So, mga magagmay, mga minerals ini, nga tigagmay-gagmay ang amount needed sa lawas. Pero tama ka importante gali ini to maintain balance. balance sa sulod sa lawas, Tadok Leo.
1: Correct, Sir Diyos. Sila mo ganyan ginatawag na sila nga trace minerals at gagmay malangkin ng lanang tasan eh.
0: Mm.
1: But remember, nga ti sa magagmay nga mga bagay, Sir Diyos, kung magkulang kita, eventually ma-outbalance kita.
0: Isa sa mga patimandari, kung may araka na sang type 2 diabetes, masami maluyang lawas mo, Dok Leo. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang ibang siniti, hambal nila daw ay naganab lang maghulag. Mm-hmm. Ano ga... plang luya lawas ko, doy ko gana maghulag. So ang himo nila mapahuway, tulugan, kaya basi kapoy lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag bugtaw, kapoy gihapon.
1: Mm-hmm.
0: What if kulang kaya sa potassium, Dok Leo? Potassium really matters sa may mga type 2 diabetes or sa pag... pag-prevent nga magka type 2 diabetes ikaw, Dok Leo.
1: Potassium, Sir Josiel, is electrolyte mineral, ano?
0: Mm.
1: Nga tuman ka dako ang iya sa ding papel pag-abot sa pagbalanse man sang aton sa ding blood pressure. Amo man kali, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa aton sa ding blood sugar. Kaya magluwas iya sa muscle function, magluwas sa nerve signaling, mabuligan sa potassium. Nagabulig man na ni Sir Josiel gali sa insulin secretion. So, ang potassium gali nagabulig, Sir Josiel, para nga ma-release sang husto kag nagakaigo ang insulin.
0: Mm.
1: Nga mo ang liabi para nga ma-absorb sa aton mga cellula ang sugar o kung ang glucose sa linsa aton sa niginkaon. Ang manubo nga potassium, Sir Josiel, mahimo nga makadisturbo sa insulin release. Tanong paabuton aton, Sir Josiel, kung naapektado ang aton sa insulin release, kulang ang pag-release ang insulin sini. More pagid, Sir Josiel, nga maglala ang insulin resistance kag ang type 2 diabetes tungod sa kakulang sang potassium hindi mayo mahatagan sa nagakaigo sini nga insulin ang aton sini nga lawas suno saya kinahanglanon.
0: So ang deficiency sa potassium, ang deficiency sa chromium, ang deficiency sa magnesium, amo ni sa nagapadisable sang mayad nga function sa ato sini nga lawas, labi na gid ang pagcontrol sang blood sugar level, Dok Leo. Nagapabungol, nagapamanhid, nagapadisable, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag amo man, Sir Josiel, ang rason ko nga ang nagalala pagid ang cravings sa mga matamis.
0: Hmm. For example, labi, Dok Leo, ang fiber. Nagabuligin na ya para magnami ang ato sininga discharges sa ato sininga higko sa lawas. Kaya tikon mag-istakang higko sa lawas ta, budlay man, that can cause additional sininga medical condition. So ang ang kakulangan na bisa, pagkaon sang fibrous, nga mga pagkaon, prutas man, ukuno tanon, Dok Leo, nag-contribute man ini sa pagpalala sang type 2 diabetes how?
1: May ara gin, Sir Josiel, sing labot ano, kay kung kulang kita, Sir Josiel, sa fiber, like hindi kita palakaon sang prutas kag utan, Sir Josiel, ang usual nga matabo sa risaton mag-overeat kita, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kaya ang kalabanan nga waay sing fiber, Sir Josiel, tidra sa mga starchy kag mga carbohydrate based nga mga kalanon.
0: Oh.
1: Ara ang kanon, white rice, ara ang mga tinapay, ara ang pastries, ara ang pasta, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Ambot sino sa inyo sira sa nagakaon sa mga amon nga mga kalanon ano, sino sa inyo makasiling nga makabatyag kamusang natural nga pagkabusog? In fact, yung iban ganit sa ni makapadamo ganit sang kaon kada way nagabatyag sang kabusog dayon, Sir Josiel.
0: Daw, gahila patapat ganit sulok-sulok mo?
1: Correct, Sir Josiel. Kagdugangan pagid yan ang pagtimo. Tungod ang fiber gali makabulig para ma-improve ang fullness. Kapin pa kung sundon tabala sa aton mga tagpalamati ang ginahambal na aton diripirminga ang order, bala hustong order sa pagkaon. Una, dapat ang fibrous, ang mga may fiber, tidira ang utanon.
0: Mm.
1: Sunod sini ang protina, kag pinakauli ang carbohydrates. Amo tani na parming aton sa nga praktison.
0: Tibalan mo nga left hand drive tanang iban, right hand drive taton, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: No, or left hand drive taton, right hand drive sila ya.
1: Mabliskat.
0: Ina bliskat ta.
1: Tang matabo karon, una na dito karon ng mga carbohydrates, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Urihi, kun ulihi karon ang ginatawag mga kinanglanon nga mahimo magpugong dito. Maka buffer man lang kun tani makapaganagan, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Tigo mahimo kan karon sa mga may fiber, karon nag-spike ni mo sila nga sugar. Mm-hmm. Kaya paano na ito karon malagas?
0: Oh.
1: Amo ni punto, Sir Josiel, ano? Kaya ang ginatawag, pagkaon nga madamos ang fiber, maka-improve sang fullness. Butang balon, Sir Josiel, kung busog ka na nga daan sa utanon, hindi ka na makakaon sang dugang o kung mas madamo sini nga ginatawag carbohydrates. Pagkatapos ang nami, pag-insini ka nagpahinay, pag-inang fibers ang glucose absorption. Para malikawan na ito, Sir Josiel, ang madasig nga pagtimbuok sa nga ton sini nga blood sugar.
0: Oo. Natanaw na ito na rin, Dok Leo, nga it's not enough nga mahambal ka gadayit ikaw, pasta lang kag tinapay. Sometimes, updan mo dagatas, ang kauno ni mo, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because that is not complete. Bangod man kulang sa fiber ang imo sining intake, mabudlayan ikaw sa pagpamuhinda, number one.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-process pagi dito sa sulod, mabudlay man. In short, siniway man og panilhiga, nagatulod lang, hambal, guwa na to. Baho, kaya higko, kaya guwa na to. So, way man og tulod. Isa sa mga nagatulod dira, tani, na mapahumok ina siya, kag may maabsorb ng tubig para matulod pagwa, Dok Leo.
1: Tama.
0: Okay. So, ang isa pagi dari, Dok Leo, is we can get this a natural nga pamagi, mapainit lang ta sa adlaw, we can get vitamin D. If you lack vitamin D, Dok Leo, kiti, siyempre, gapaputi, hadlok magsulay sa silag sa adlaw, munang hambal nila nga, mamunpon lang sa linabhan ko nung mamayong pa, Dok Leo mo.
1: Ibang nga takurong bagay.
0: Ang kakulang sa vitamin D, anong epekto yun sa ni Dok Leo sa may mga type 2 diabetes?
1: Isa kita ni Sir Joseph sa tagaya sa aton, mga wise nga rason nga maapektuhan kita sa kakulang sa ni mo.
0: Oh.
1: Ang Caucasians gani, nagapabulad sa init.
0: Mm.
1: Ang Asians, yan, nagapanagapan nago sa
0: iyo. Amo gani, balan mo nga, ano sila ya, Dok? Right-hand drive,
1: mm-hmm,
0: left-hand drive kita ya.
1: Maliskad na naman. Ang vitamin D, Sir Josiel, nag-effecto niya sa insulin sensitivity. Kaga nag-effecto man niya sa pancreatic beta cells. Ang beta cells na ito, nabi Sir Josiel, alam mo na specialized cells sa pancreas na ito, nga nag-himo, kag nag-release sa insulin. Magluwas sa pagpabakod sa ito sa nang immune system, magluwas nga may kontra, nag-contra niya sa inflammation ang vitamin D. Tikon kulang kita sa niya, Sir Josiel, maapektuhan na ito sa nang insulin sensitivity. Hindi maproseso maayo ang aton sa nga blood glucose. Kag kung problemado, ganit Sir Josiel, ang aton sa nga pancreatic beta cells tungod sa kakulang sa vitamin D, ang ginatawag, Sir Josiel, production and secretion of insulin ang affected man.
0: Mm. Sa tanan ng mga may major role para nga kung tani ma-prevent na ton nga magka type 2 diabetes, ang libre lang gidereas adlaw, Dok Leo, vitamin D mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sinikiti ang iba na mo naghahambal naton gani mang munpon lang sang hinalay nila na actually gasariding do kunong adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Manugtunod doon pero mamayong pa. Mm-hmm. Kaya adlok maputi magbaitom. So ang chromium, ang potassium, ang magnesium, kalakip man dere ang fiber, kinanglan gid naton ining ano, Dok Leo, makuha sa iba na ito sinang hinakaon. Problema o galing, mag-inom kita sa tubig, we're not assured niya may magnesium na. Magkaon kita sang iban sinang mga utanon, we're not assured nga may nabilin nga potassium na. It's because of the process, the preparation sa ginahimo ta nga nagadula or nagakadula kon kay isang presence sa mapuslanon ni nga mga vitamins and minerals sa Dok Leo. But specifically if we speak about sources sa Dok Leo, ang ara man lang sa palibot ta balang pwede naton mautan, pwede naton makaon, anong mga pwede naton makuaan sini nga mga minerals and vitamins, Dok Leo?
1: Ang isa sa ni Sir Josiel sang makuaan naton nga nagaya sa aton sa palibot, which is nagaya man siya sang mga vitamins and minerals and antioxidant and bioactive compounds. Amo, Sir Josiel, ang superfood, ginatawag man sa Ingles nga miracle tree, ginatawag man ni sa Ingles nga queen of all vegetables. Amo ni Sir Josiel ang balungay. O kung ang moringa, it contains beta-carotene, may vitamin C, calcium, potassium, may ara sang iron, may magnesium, may plant antioxidant. Kag may ara man, Sir Josiel, sang amount of protein. So ang pamangkot karon, paano sa makabulig sa may mga type 2 diabetes, makabulig sa para ma-improve ang blood sugar control. Tungod nga ginapahinay niya ang carbohydrate absorption, ginabuligan niya ma-improve ang insulin sensitivity, ginabuligan niya ang ginatawag after meal glucose spike nga ma-reduce. Kag tungod din ni Sir Josel na no, siya sa nga isothiocyanates, tungod siya sa nga fiber content, tungod sa mga polyphenols nga ari deri. Kag speaking Sir Josel sa nutritional deficiencies nga nag-aapekto sa may mga diabetes, especially type 2, may ara sa Sir Josel sa magnesium, may potassium, may antioxidants nga makabulig ha, sa sigisigi nga pagpasulod naton sa aton lawas ni nga mapunaan ining mga kakulangan.
0: In short, hindi gidman naton kung kaisagid mapuno all the time, no? Ang kinanglanon sa lawas sa magnesium, potassium, chromium, nga makabuligid dako, mga minerals ni makabuligid dako para nga ma-prevent nato ng type 2 diabetes. Pero makabulig galing pagkaon sa Balungay Dukloyo, nga hindi man mawad-an gid ang lawas tas ang supply sini.
1: Correct Sir Josel, kapin pa kun sa usto nga proseso bala. That's why pagabot ini balaan Sir Josel sa kuano sa vegetables, like for example ining moringa, consistency ang kinanglanon sa ni Sir Josel. Eh. Dapat hindi lang masilin na makaon ka lang ka isa sa isa ka semana. If possible, makakaon ka regularly. Kung may mo, mga adlaw-adlaw, mas straight mo sa isa ka semana, kung dua ka semana, para nga mabatsagan mo sa amat-amat, Sir Jose, lang yan sinang binipisyo.
0: Dok, kabudlayid guro, na maghambal nga consistently, Dok Leo, ha? Mm-hmm. Muna ganun, yung pinakababorito niyong pagkaon? Abisubong uso, pista, litson, no?
1: Mm-hmm.
0: Pakaon nun ka mo litson sa sulod sa kabulan, kaya nyo, pamahaw pa niyaga pa niya po, no? Hindi guro, or butang ta, everyday na lang, daily. Daw ay gigurti may makakaya. Kay hambal gani ka, kilala ko gidya sa matter of experience niya. Sige lang bala, tito, siling niya. Bisan, isa ako na kabulan ko na nga, kaon ko na, basta baboy lak na, ukidrak na kun.
1: Mm-hmm.
0: Ay pagani matapos sa simana, gapangayo doon niya, tito, may uga ikaw. Isa plang simana, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ina, ya, madamo ikaw sa pwede maluto, dira, Dok Leo, sa baboy. How much more ang balunggay?
1: Balunggay, muna yung sabaw-sabawan mo lang. Hindi mo man masugba mo.
0: So, buta balo siya, hindi daw nag-breeze man sa nutritional gaps, no? Dok Leo, especially sa mga kinanglanon to siya yung mga nutrition, no? Kung minerals para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Ang pagkaon niya, Dok Leo, sa malunggay?
1: Correct, Sir Josel. Magluwas pang tiara man ang ginatawag oxidative stress kadaan, Sir Josel, ano? Nga-create kadaan sa oxidative stress ang mataas ng blood sugar nga may mag-damage sa aton kaugatan, sa aton nerves, sa aton mata, sa aton kidneys. Nga isa man sa mabuligan sa nga ginatawag malunggay, Sir Josel, tungod siya sa nga mga antioxidant nga makabulig, reduce sa damage burn din sa aton kaugatan, sa aton kidney at kaga aton sa nga mata.
0: Ang spirulina, Dok Leo. Anong mahimo sa spirulina sa para ma-prevent nato na bino? Ang pagdalawat tabla sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Ang problema abi major problem Sir Josel sa may diabetes among chronic inflammation kag oxidation eh. So dapat may anti-inflammatory kita kag may antioxidant kita. Kumbaga pangontra bala dire. So ang ginahimo iya sang spirulina may ara gali ni Sir Josel sa gidatawag phycocyanin. Ang phycocyanin ini nagabulig para ma-reduce ang inflammatory stress, nagaprotect sa aton sining kaugatan. Nagabulig man siya para ma-lower ang oxidative damage, which is isa, Sir Josel, sa ginatawag benefit sa pagpasulod sa aton lawas ni sang spirulina tungod sa yasining phycocyanin nga makabulig para sa iadtong may mga type 2 diabetes.
0: Okay. Ang vitamin C may papel, Dok Leo, sa may mga tawag natin sa prevention sang pagdalawat sa type 2 diabetes.
1: Ang mga tao, Sir Josel, balaan niya may type 2 diabetes sa masami, manubo ila sa nga vitamin C levels. Tungod niya mataas ang ila sa nga oxidative stress. The more, Sir Josel, nga stress sa isa ka tao, kung may oxidative stress, sabi, nagyakadiplit pag kita tapat sa vitamin C. Ang problema, pag ikat hindi kita makaproducer kung makahimo sa isang vitamin C. Kagang isa pagin kadako nga problema kun hindi pagin kita magpasulod sini sang vitamin C sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Through sa mga outside sources na ton, either sa pagkaon sa direct source or through food supplementation. Vitamin C makabulig tungod sa antioxidant protection, makaprotect sa blood vessels, sa aton nerves, sa aton sininga mata, sa aton immune system nga amo ni Sir Jose sila nagaluya o kun affectado kun diabetic ang isa ka tao. Nagabulig sa para ma-improve ang insulin sensitivity. Isa ni sa mayor nga beneficyo sa vitamin C. Pila sa nika mga pagtuo, nagapakita nga may improvement, Sir Jose, ano, sa fasting glucose, sa HbA1c, endothelial function, pag-aabot sini sa husto nga pagpasulod sa vitamin C sa lawas. Kaging isa man ka problem, balan, Sir Jose, kung may diabetic kung isa ka tao, kung masamaran, halalungan. Kag mahimo dugay magpali. Yeah. Ang vitamin C, sa nagkakaigyo ng pagpasulod sa lawas naton, makabulig para sa madasig sininga wound healing.
0: Ang lawas ta capable niya of healing itself. Basta ang importante dari, kompleto lang siya sa minerals and vitamins, Doc Leo.
1: Correct, Doc Leo. Basta may material lang siya.
0: Oo. So, in short, sini Doc Leo, ang Santon Plus Gold Capsule, the fact niya inisa may malunggay, may spirulina, added pa dira mang gusti ng palaya ka garlic, Doc Leo, makabulig para hindi kita makadalawati type 2 diabetes, Doc Leo?
1: Makabulig, Sir Josel. Una-una, pag-abot sa nutritional deficiencies nga mahimo magpadulong, Sir Josel, sa diabetes. Kag mahimo magpalala kung diabetiko na isa katao. Mabinipisyoan, Sir Josel, sa pagtumar sa isang Santon Plus Gold Capsule bangod sa iya sa inyong mga sangkap. Ang binipisyo sa spirulina, na-discuss na ito. Binipisyo sa isang moringa o kung malunggay nga na-discuss na ito. Which is, mga mayor ni Sir Josel nga sangkap o kung ingrediente sa Santon Plus Gold Capsule. Tidog ang opa, Sir Josel, na napamatudaan na ang sunod sa pagtuon si ni Sir Josel nga mumordika at sarantia or ang palaya nga makabulig niya, Sir Josel, sa may mga mataas ang blood sugar tungod nga may aras sa sang insulin-like effect.
0: Okay. Ano ang pag-inom si ni Doc Leo? Let's say, for example, nagapaminta na kanabala sa ginatawag si ni nga pagka-diabetico. Ara ka na sa boundary ko na bisay mo sininga laboratory. Anong pag-inom si ni Doc Leo before, after meal, pila ka kapsula sini? Most likely ang pwede nato na pasulod sa lawas sa Santon Plus Gold Capsule.
1: Pwede ni matumar, Sir Josel, twice daily.
0: Okay.
1: Or kung kinailanon, Sir Josel, is thrice daily. Pero sa ambalanon, nga tayo nagapamintana pa walang, updan mo sang healthy lifestyle, especially sa paglikaw sini sa mga refined carbohydrate-based yung mga pagkaon, mga makalamay, mga matamis, more kasi protein kag fiber, Sir Josel, 10 minutes or 30 minutes. 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos hapon naman, Sir Josel, pwede isa ka oras antes ka magpanyapon o kung 30 minutes pagkatapos ng panyapon, pwede ka makatumar sa niya.
0: Okay. Ang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, speaking about vitamin D, makabulig yung vitamin D, good to nga hindi kita dali-dali tapikan sa type 2 diabetes. May vitamin D sa premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini sa mga may ara na kag sa para malikawan nga magka type 2 diabetes, Doc Leo. If padayon kag sigisigihon ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: At ito sunod gani, Sir Josel, sa aton sa discussion ang kakulangan sini sa vitamin D. May risk daw, Sir Josel, sa insulin sensitivity.
0: Oh.
1: Kag kung may ara ka na sang type 2 diabetes, Sir Josel, mahimo nga mapalala ini kung kulang ka sa vitamin D tungod nga affectado sa nga ton sa nga pancreatic beta cells sa pag-produce and pag-release sini sang insulin. So, dako ginang bulig, Sir Josel, sa premium D3 capsule. Kati isa sang mayor nga sangkap niya, Sir Josel, dira is D3 gid mismo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang isa ka concern na ton sa Sir Josel, paano nga magamit gid sang lawas ang D3 nga waising uyang, kinanglan niya ang good fat.
0: Okay.
1: So that's why ginatagan sa Sir Josel kung ginupdan siya sang hindi lang isa, kundi duha ka good fat, Sir Josel. Ano bala ini? Amo ni ang VCO. Ang problem, Sir Josel, sa mga diabetic kung madasig sila magluya. Ang VCO makahatag, Sir Josel, sang quick energy. Maglawasan niya osil nga mabuligan niya pa nga ma-absorb sang lawas ang vitamin D3 nagabulig pa siya para nga maging energetic ng isa katao especially kung may diabetes kag ang moringa oil sir Josil nga nagdugang pagid complement sa pagka-efektibo kag bioavailability sa ni isang premium D3 kun aton siya nga tumaron tungod gin upod na sila sir Josil sa isa sa ni ka soft gel capsule.
0: Okay. Sa vitamin C naman Dok Le, we have this Sanson vitamin C alkaline based. In short, sini pwede mo mainom bisan way ka pa ka pamahaw, no? Pero hindi botamaron, hindi ka mamahaw.
1: Mm-hmm.
0: Even before taking your breakfast, pwede ka inom sa vitamin C. Mga pila ka kapsula dari Dok Leon, kinanglano ni mo, especially subong hambalon na nagidman na ang nagakinanglan si ni Dari, itong mga arat na bala sa natawag teritoryos ang type 2 diabetes,
1: mm-hmm.
0: kagsa mga nagapadulong arat sa boundary, if we speak about the blood sugar level, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, kung nagkakaon ka man sa mga pagkaon nga nagaya man sa vitamin C, pang dugang-dugang na lang ini, para nga bisan paano, hindi ka man sa ma-out balance, suporta, abi, nutritional support, isa ka 500 mg, Sir Josil, sa isa kadlaw, okay na niya siya.
0: Mm-hmm.
1: Nga vitamin C. But then, liwaton ko, depende sa kondisyon sa isa katao, sila, no? Pwede ka makainom sa ni up to 2 times a day sa sunflower on vitamin C, Sir Josil, sa aga kag sa gabi, kag manami pagid kung ginaupod, Sir Josil, sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Capsule, para nga ang pagbinuligay bala, Sir Josil, ang pag-connect sa mga benepisyo tungod sa pag-ululupod sa sining mga sangkap ang maangkongid kag maproseso agad sa lawas, Sir Josil.
0: Okay, may mga pamangkot kita dari Dok Leo. Siling niya kung abi, gapaminta na ako iya, boundary, kung yung blood sugar level, ano, hindi na ako magkaon sa matamis? Hindi na ako pwede kakalamay sa akong nga kape?
1: Depende man sa tao, na Sir Josil, ano? Pero kung sinsirong imo sa nga pamangkot ang hambal ko, kung ako magsabat, Sir Josil, ano? Sinsirong man yung paghambal, direct to the point, hindi. Hindi ka na magkalamay sa imo sa yung coffee.
0: Oo.
1: Pero Arya, may pero kita.
0: No, may bat. Dako, bat.
1: Oh, bat. B-U-T, capital. Capital letters. Pero pwede gyapon makadamil ikaw sang matamis, kasubong sang kalamay, nga masiling naton nga hindi ka tantong worry ni mo, kasubong balang ay basi ang calorie ko, basi ang sugar intake ko, nga nag-effecto sa concerning blood sugar, sa lipids ko, hindi ini makapaayo. Tungkol Sir Josel, may isa ka pang patamis, gali nga, matamis sa panabor, pero okay lang gyapon sa lawas, basi sa pagtuon, amo ni sang stevia.
0: So, it is ano, Dok Leo, an alternative. If you want kidyang may tamis ang imo sa ni, for example, kalama, ang imo sa ni nga kape, is ang gamito ni mo stevia.
1: Correct.
0: Okay. So with that, ang Sunthorn Gold Coffee Mix, saka Premium D3 Coffee Mix na Dok Leo, stevia mo, ang iya nga sweetener. Magluwas yun natin, may mga ingrediente also. Nga ara man sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. So bisan mag-inom ikaw sa kape, Dok Leo, somehow ha, may makuha gali ikaw nga makatabang kag makabulig sa imo. Agud to nga hindi ikaw makalabot sa ginatawag teritoryo sang pagka-diabetiko, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag kwa lang ha, ning aton na blagamay nga panundom sa aton sa mga tagpalamati bala, Sir Josil. Nga may balano may na may feedback ako na baton nga ang kung mag-recommend ko no kita nga daw as in nga daw tuman gid ka efektibo. Daw maayo gid. At rito ba si ni Sir Josil sa mga feedback na baton naton mo? Kagari o, tandaan naton nga ang pagka-efektibo sa mga ginainom naton, like mga ginapakilala naton dari ang mga product. Isa ini siya, o kung isa ni siya, sang part lang, sang aton, sa nipang kabilugan nga dapat himuon.
0: Oh.
1: Kagkalabanan sa nabaton naton, Sir Josil, sa nga feedback, nagbago sa ila sa nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, wala te, nagainom ka na kafe, pagkatapos gasaligya nga ti, stevia, man ang kalamay, sini, o kung, I mean, ang papatamis, sini.
0: Oh.
1: Pero pagkatapos mo kape, likat-likat tang kalau naglaklak ka magali karon soft drinks. Lain naman yang istorya Sir Josil. Which is may labot gyapon ni na sa nagtililingob o kun ginatawag bala naton Sir Josil nga compounding effect.
0: Mm-hmm.
1: Tapos mamuno ka karon nga ti do ay man nag-effecto sa emotion nga lawas. Abi to duron ta bala. Kung may isa man ka bagay Sir Josel nga mangin tampad kita, mangin faithful kita, ini dapat ang aton sa nikagalingon aton lawas.
0: Amo ni gani nga hambal ti na nga pim lang ko ay ko gani ga pamahaw pero lima kasaga nga ibos ang naubos ya Dok Leo.
1: Ayabaw. base may paho pa nga luto.
0: Alaban. Ti hambal way na ko gani ga pamahaw. Mm-hmm. Gali kay ang ginhimo nimo, ang ginbaylo nimo sa kanon nga ginapamahaw nimo kag sudan Dok Leo. Masubra pa kadamuon niya sa ginakonsumo mo tani nga kanon sa pagpamahal.
1: Try to blame Sir Josel. May mga isa kay edition siguro nga ma-discuss kami ni Sir Josel sa inyo sa mga Filipino combo, mga food combo. So nauna ta maayo pero inigali pabor sa aton sa condition ng mga gadabatsyag.
0: Oo, oh, timing na. Istoryahan ta mga combo nga makapalain sa aton sinangilawas. So ay tagli kay Balo, Dok Leo, nga makapalain na binaton, okay lang kiti na busog ka.
1: Correct.
0: So, with that, kon kaping kinanglan ninyo Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener stevia. May mga added pa na nga pareho sa bisang spiruli, pareho sa bisang glutathione, may collagen, ang Santon Gold Coffee Mix. Makapanami sa ito sa ning skin. Ang Premium D3 naman, amuning kape nga may sipa. Pero, ang iya sining sweetener is also stevia. And ang pang-pamilya nga kape. Pati ang mga kabataan, pwede kainom sini Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaya ito yung bintaha sini sa Santon Plus Coffee Mix man, kay wise in caffeine, pero may protina, Sir Josel, may isoflavones.
0: No, halos complete, no?
1: Yes, hormone balancing, muscle repair, muscle building, kagiban pa mga binipiso sa lawas, Sir Josel.
0: Okay. Sala niya, Dok Leo, may ara ako na diabetes, actually na-diagnose na ako, taas ang akong sininga blood sugar. Ang ano ya, pwede ako kainom paghihapon kaya mahilig ako ya sa tea, sa Santon Plus Herbal Tea, Dok Leo?
1: Pwede gid Sir Josel, sa texture na ton. Kaya nga aman, ang isang ara dira sa sangkap sa Santon Gold Herbal Tea, among cinnamon bark.
0: Mm-hmm.
1: Ang cinnamon, Sir Josel, ginarecommend gid na sa may mga diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagabulig man na siya bantay, ukon control, ukon manage, ukon kapan-kapan kagaganhagan sa aton sa blood sugar. Sir Josel, magluwas sabi no sa punto nga kinanglan tagid sini ang ma-enhance aton sa ning insulin sensitivity. Pero makabulig ni Sir Josel kapin pa ko nang imo sining meal nakabulubuylo ka sa pagkaon sini Sir Josel. Sang kanon. Makabulig ni Santon Plus Herbal Tea o kon Santon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark. Amo man nga may ara man sa Sir Josel sang turmeric. Ang diabetes nga daan ti damo inflammation sa lawas ni kung gataas aton blood sugar mo, may anti-inflammatory property ang turmeric nga ara dira sa Santon Gold Herbal Tea. Magluwas Sir Josel, nagapanami pa sa pagtulog, nagapanami sa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, kaya nagapanami sa aton sa ringa bowel movement nga tanan ina sila may ara sang positibo nga benepisyo pag-abot sa may mga diabetes.
0: Okay, initanan mga produkto tuloy ha. Kagdamo pa sa ang produkto ang Yes to Health Incorporated. Pero kapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, available ini sa mga drugstore chain nationwide, Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Ha? Kung gusto ninyo online, available naman ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, actually, may store dira eh. The official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health store, located sa Lizari Street, Barangay 39, Tubang ina sa Marayo Bank. Ang alan niya Yes to Health Store. Kompleto da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic na rin kaya may consultant niya nag-duty. Libre ang konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, at Tubang ina sa Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, kalakip mandara ang libre niya konsultasyon. Kung wala, sang drugstore chain ngayon panglawag ta sa suki nyo mga butika available na din makamong nga barangay or banwa kadto lang kamo sa suki nyo nga butika kagmamangkot sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now may isa diri ka pamangkot Dok Leo, na notice ko ina

0: high blood sugar. Kung makorrect ang insulin resistance, kung ma-normalize ang blood sugar sa Diyos, sila matamat pa lang na makuha.
1: Oo.
0: Kaya balik-balik lang na bisan pa siling na-applyan mo sa mga pampaputi sa Diyos. Pero, makabulig hapon niya ang paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang isa sa mabuligan sa na, kung liba, kaya itom imo sa nga kilikili. Ang iban sa na Sir Josil nga, pag itom sa ni, mga hambalbla, ang iban sa na Sir Josil nga, magulogalom na, nag-aalis nga upa.
1: Oo.
0: Ti mabuligan ni Nayes ang Santhon Plus Herbal Soap. Tungod nga may aras sa antibacterial properties ang pagpangalis nga sa aton sa nga lawas. Pag-abot naman sa aton sa nga guya, pag-abot naman sa aton sa nga liog, siyempre ang isa sa nga nareklamo sa nadira ang kulintas nga maitom la Sir Josel gapalibot tas tang kugo bla. Mabuligam na bisan paano sang clear skin herbal soap tungod nga may glutathione Sir Josel eh. Kag may ara sing kojic acid.
1: Oo.
0: Kag mabuligan man di magtuman kamala nga nagadugang pagin Sir Josel sa pagitom sina kung may friction nga nagakatabo tungod nga may VCO siya. Pero ang punto na ton Sir Josel kay ti tungod sa insulin resistance and blood sugar, i-address ka diya ang ina nga kausa para nga mamatamat panas ng gapalanggitom nga person sa imo sa panit o kung bahin sang lawas. Nga may nagapalanggitom nga panit. Pero, balon ko, suliton ko, may benepisyo gihapon dira iya ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santhon Plus Herbal Soap sa iban iya nga parte kag aspeto. Pero kung gusto mo nga makuha gid ina, di address gid naton Sir Josel ng insulin resistance.
1: So, siling niya ako babayi. Tali siling niya dalaga. Siling niya may angsod ako. Nagumpisa lang ni sa may ginhulam kong bayo. Pagsuksok ko sa ginhulam kong bayo, siling niya after mga less than a month, doon nagbaho ako ng ilok hasta subong siya daw kahuluya bala hanali ko balason siling niya sakto na daw bayabas ang baho niya. Mabuligan ay han ako kung makuha ini kung magsigsigi ako gamit sa Santhon na herbal soap.
0: Mabuligan kay Sir Josel no proper hygiene. Kag ang nagakaigo sa ning habon like Santhon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ipahula mo man bayo mo eh. Kidding aside. Para maglaton man dito no. Ang punto man sa nidre, lahog lang na sa aton sa ding texter. Ang punto lang sa nidre, nga likawan tamang hulam sa mga personal lang mga gamit Sir Josel. Tuwalya, medyas, bayo, underwear especially para malikawan ta hindi lamang ang baho sang lawas so ko nang ang soda kundi ang pila pagit Sir Josel ka mga problema sa lawas sa panit nga may maglaton sa aton tungod sa paghulam-hulam sina.
1: Okay, siling niya may diabetes na ako pero tikon kaisa siya gabulubat siyag man. Pero siling niya I don't know kung may picto pa sa akon mag-inom ako siya sa turbo
0: ang isa sang mapanugyan na ton sina dira Sir Josel ano. Hindi man tanan na, klaruhon ta, hindi man tanan nga may diabetes o ay nagid nag-batyag. Magluwas lang kung daw lala, nagid ang problem eh. Kaya ang bagay na isang gilala ko, Sir Josel, siya dok daw ka chronic, nagid o kadugay, nagid siya ako, siya nga diabetes, dabudlay na ko maghulag. Kagpati siya may aridri isa nga, daw ay naman nagahulag. Di medyo, ang konsiderasyon sa nadira Sir Josel, ang kadugayon, kag ang mahimo kataason sa imo sa nga blood sugar. Kung ano bala kataas, especially sa HbA1c mo, kag sa mga lipids, pagin Sir Josel, isa na sa dapat na ton na talupang doon, like triglyceride, imo sa nga cholesterol, imo sa nga triglycerides, i-considerar gin na ton na Sir Josel, nga dapat amugin ng unahon. Antes na ton buligan Sir Josel, nga hatagan sang nagakaigo sa ning nutrition pag abot dira nga butang.
1: Amo na hambal nila kung makainom ka kuno sang turbo kuno kuno sa mga military pa ang kalimawa mo kadete mo. Kung tapikan ka kuno diabetes bala, himo ka sniper. Hapa lang hapa o hinog tindog mo. Ang kadete ya tindog ka tindog kasi sige marcha mo.
0: galing lang Sir Josel ang sniper ka pitik pa na. Araya hapa kiligid na lang gid.
1: So mabuligan ka mo sa turbo pero mas maayo gid ipatreat ni mo ang imo sininga diabetes.
0: Correct Sir Josel, kay balan mo ang ED or erectile dysfunction, isa lang na Sir Josel sa resulta sa poor blood circulation kag high blood sugar. Nga dapat amugit na ang unahon naton kay nga man once

0: Gani Sir Jose, ano nga mapanumbalik na to ng manami nga blood circulation, ang normal sa nga blood sugar levels na to, ang dagang insulin resistance, resistance especially. Bisan di na napagsuguon, Sir Jose, mabalik na iya sa iya sini nakatalana, sini nga oras pagbatyag, Sir Jose.
1: Okay. Siling niya, ako lalaki, 13 na ako niya blood sugar level. Siya nga nakabalakan ko, basi bala siling niya kon maghabol na ako niya pananawan. Pwede ko ini sila niya i-double dose ang Vision X Plus.
0: Nami, kali Sir Jocelyn, ano, kung nag-send bala sila sa ila, sila nga mga parameters or mga result bala dre. Abi-update nyo bala sa normal value, kung sa din ka mo sinin nagpa-test bala. Bala mo lain-lain, Sir Jocelyn mo, ang normal value bala. Para dira na ton, makuhaan sa may referensya kita, kung ano, gin-kataas o kung taas-taas. O kung gamay lang ang ginpitik sinikin sa normal value. Manami mo ng sundo nila, o kung na message sa atin susunod, Sir Jocelyn, no? With regards siya sa Visionex Plus soft gel capsule nga i-double mo, kahit taas na gandangin mo sa blood sugar, I guess siguro tingo haon mo nga i-workout yung mo sa nga blood sugar, instead nga i-double mo ang Visionex Plus. Kaya nga man, kung ang imo sa nga blood sugar, karon medyo malala na, medyo makasiling kita nga mabulubog at manang damage nga mahimo sa nga maging resulta. So stick ka lang, ha, butang na to na twice daily nga Visionex Plus soft gel capsule. Kung ikaw sini ang may maintenance medication, sigihon mo lang sinisang inom para sa diabetes, ha. Kag importante gid, Sir Jocelyn, ang lifestyle modification. Especially ang white rice, ang white bread. Hindi mata magsiling na hindi na gid ka mo magkaon sina. Pero kung hindi pa kamo kabalo mag-manage sini, Sir Jocelyn, mas manami kung nakabisita sila bala sa Yes to Health Wellness Center para matudluan sila sa mga pamaagi bala kung paano nila i-manage, like mga pagkaon bala nila, Sir Jocelyn. Nga hindi man sila mataman, hindi man sila madula sa balanse. Kaya ang problem na ton, Sir Jocelyn, sini, kung puro lang kita likaw nga likaw sang mga ginabawal sa aton, kagwaay makita sini sang mga maayo nga ibulos sa dira, problema lang gyapon sa lawas.
1: Okay, sa linya, ako empleyado, hindi gid man tama katrabaho, so gid ang akon sini nga ubra. Pero masami nagapala na kita akon lawas kag nagapalang luya. Sini nga kulban ko basi simptoma na ini sang ano, diabetes. Ang inihimo ko lang kakuha man kon mag-inom ako sang sisdapain.
0: Isa man sa dapat mo yung certain, especially sa texter na itong Sir Jose, lalong yung musin nga lifestyle. Kung mahilig ka sa mga matamis, isa man na sa risk factor na nga daan. O kung ang pagpalanakit sa lawas, Sir Jose, isa man kay indikasyon nga basi dehydrated lang isa katao. Basi kulang lang basi sa inom sang tubig. O kung nag-iinom ka man sang tubig, pero may kulor kag may mga artificial nga mga pampasabor. Especially pampatamis.
1: May proof.
0: Depende kung passing grade, ah.
1: Malayan siya kung tag 7 to 12 proof. Okay lang kung mga 65 ko.
0: Makapalingin na ganda sa ulo, Sir Jocelyn. Isa man sa dapat i-ascertain ganda niya ang aton sa nga lifestyle. Pero sa pain, Sir Jocelyn, nga na-disturbo na gid. Ikaw din na yun magwanta bala. Okay ang sa the pain makatumar kasi na. Hindi lagi magsalig lang. Take note, ah. Hindi lagi magsalig dira. Pero sa mga pananakit, Sir Jocelyn, nga mahimo, mild pa lang, kung nagasugod pa malang, ayan, nagpalamao lang, pwede sila makatry, Sir Jocelyn, banyos-banyos lang, anaya.
1: Oo. Banyosin nyo lang, anay, isang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct.
1: Oo. Damo pa kong tani sa mga palamagutan nun daring nga atun gusto ipamangkot sa ato sining consultant. Pero daw lang ala na tas tiyempo. Sa sunod, ang edisyon sa ato sining pagparagat. Dugang sining mga palamagutan nun ng ato sining haboy sa ato sining consultant para man sa inyo sining kasayuran. Mga palamagutan nun halin man sa mga tagpalamatita. So lastly, kuantan lang abis ang yasiring parting words na ito siring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: May nag-message dari Sir Josil, taga Antique, no? Ayoko balo kung din sa Antique. Siya miyad gin man, tana ang turbo, Doc. Igo ang target, bullseye pa.
1: Sintro, ha?
0: Doon ba yan? Na-program niya ako. Pero okay, ha? Okay ang resulta. At sige, halang ko mag-amo ng aplastada kung makabulig mo lang sa imo sa nga lawas. Take note, ha? Twice a week lang ang pag-tumarsa ni. Kag mas manami, ha? Ugalion na ito na pag-tumarsa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, para mabuligan kita makalikaw sa insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pagid niya mga problema sa aton sa ring lawas, kag nagabulig ini for prevention, kag nutritional support kung kita sini magidabatyag sa aton kalawasan para madasig kita sini maumpawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Yes, to health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Duncan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Duncan Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Duncan Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Duncan Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Duncan Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Maspinala kas.
1: Isanis sa po, sandoban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako ng gawa ka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Nasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipito.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister
12: Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: At

0: Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magkaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Oras, alas 3 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa

0: lang mga anak, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo, sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Zunis Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Ransom Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwar po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Ransom Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santo Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santo Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oo, oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

alas 4 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulis sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nag-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan. Sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin,

0: ng inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.
9: Wow!

0: naman.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Wanita, badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Anton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtugin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo

0: Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Pag-system pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain,
7: pag-system pain,
6: pangkalang pain,
7: fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Tyran, isang bi-biro hasing. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapala wala sa mood, nagkabantag kapala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok

0: pag-signal awas, kag-masadyang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Cold.
1: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Binom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: hapon linya ka headphone ang imo gin patuduhan ha, gin pabungol mo ko intro pa lang ha. Sorry.
1: Hindi sinasadya.
0: Ika pinagusto lang sa kalubag di sa volume level sa headset o ah. Buwas ka lang kay Paul ko. Para magkalaka kasi ni mo tutulo. Para magkalaka kasi mo tutulo.
1: Ah, baida.
0: Tutulo o kung tutuli?
1: Ah, tutuli. Tutuli.
0: Hi, good evening everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong nga.
1: May 17, 20, and 26. It's a Sunday.
0: Hi. Updated si Genie. Ikaw na si Jenny, ang ginakiskis wala sa ano? Ang ginakiskis na wala para sa magwa ka dahil ma-wish kami?
1: Gani.
0: Sa ano na ka si Rola? Arinola?
1: The botilyam na ba?
0: Ang ginainitan bala tubig?
1: Kasi Rola eh. Ang gupe.
0: Ha?
1: Gupe.
0: Hindi, ang lupog yun eh. Nakakonek na ang tanong ng XFM Radio Station sa Bugos ng Negros Island, Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, nakatune in na ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Junel. Huwag nga lang, XFM Bacolod lang ba? Si either si Sergio Dere o kung si Chief Junel Gorga Duty, kung si Chris, kay Chris ni account. Sa Kabankalan naman, mabatian kita sa XFM Kabankalan number 1, 106.1. Wed ka tropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Ayan bot.
0: Dito na subong i-star si Winston sa
1: ano?
0: XFM.
1: Pwede si Tuma ko may star eh.
0: This week dito ka naman may star sa atong news site sa XFM ha.
1: Correct,
0: Ready na to imo balay gin panami ko to para sa imo. Bali hindi ka lagi magdala sang lalaki.
1: Correct.
0: Kung babae pwede lang kay pulihanta.
1: Dalawang katablan si Chay Bukay.
0: Sa Kanlaon, batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shotty Boy.
1: Oh, kita mo lang. No, wala perfect ka.
0: Sa Sagay, babatihan kita loud and clear sa Bugos nga Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, babatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray.
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Blanco sa
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibon 96.5 XFM with katropang
1: Jermaine
0: Noel. Okay na, wala na tayo nalipatan. Kompleto na. So, masinadya kita sa alas 12. Subong gabi, live man kami sa TikTok, Troy Tisoy Official, Facebook, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Maglutatayin kag collagen sa mga gusto. Manginguapa kagwapo, mga kape ka na, healthy ka pa, inom ka lang sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag sang Vision X Plus, kung nga kurap-kurap na inyong mata nga daw, pamatsyag nyo may panganod nga naga pugong, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Doc Remilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Rosilangka.
0: Ini ang XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 41 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone. Follow po nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Sa katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na bugaw pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited. Grabe power yun sa bumba.
0: Nga man, ay kanami sa akon nga, ano, sa akong nga tulog.
1: Mayo eh.
0: Tulog sa aga, tulog sa ugto, tulog sa gabi, fight sa kagahon.
1: Siling ko kita ulain, kita ang iyang atupan.
0: Aka mo gusto nyo man nga may ara mapaitan?
1: Dobulang eh. Amo na ganyan, Balnam. Muntari sa XFM.
0: Nga?
1: Sa XFM, aga pa, may bulang na.
0: Dial nyo na ang amon nga XFM call and text line, smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ka mo nga kamo lang gid ang nagapasadya sa amon kada gabi kung manawag ka mo sa amon. Basta ang mga nakatawag na sa nagliligad ng wala pa na isahan ka bulan, hindi na kamo magpasurang-surang nga maintra paliwat.
1: Oo. Ito ka antaman chansang iban para may bag-o naman tabla nga makilala.
0: Shen Lee, good evening to you kay Sweet Dalen. Hi to you, Sweet Dalen.
2: Hello and good evening kay Sir Jake Rodriguez Pomperada.
0: Ay.
2: Kay Asila Asistido dira sa may Sara Iloilo.
0: Good evening, line number 2. Nautod.
2: Mo nautod siya.
0: In standby na, nautod pa.
2: Gani man.
0: Liwat, liwat, tara, nagtawag. Mayong gabi, line number 2. Good evening, liwat.
3: Hello, Troy. Good evening.
2: Uh-huh. Good evening.
0: Kaya namin, isang tingog
2: gani
0: mo.
2: Gani man.
0: Ngalan. Liog lang ko, liog lang ko mute anay lang ga si mga radyo para manami man ang imong
2: sulod.
0: Lawa sa bunga gabi. Ngalan mo si May, tama?
3: Megan.
0: Ah, si Megan.
3: Megan,
0: okay. Taga din si Megan.
3: Taga-Takuling.
0: Ah, taga-Takuling, wow. Sa Bacolod.
2: Megan.
0: Meganon?
2: Megan Timpala.
0: Pila na edad mo, Megan?
2: Pahina yan, eh. Balay mo nga, ano bala?
0: Kaksay mo headset, hindi pag loudspeaker, biko no, be? Ara na. Sige ko no, ituon, biga. Nakay, para masudlan, tanda dayon. Megan, pila na edad mo?
3: 40.
0: Ay, 40.
2: Uy, ala,
0: na.
2: 40 ka na?
0: Pero yatingog daw, ano. Oo, lang. The daw. 39. Ano ni, balo buhi, balo patay? Anong sitwasyon? Plastada, iplastar?
3: Single.
0: Wow.
2: Wow, talaga lang ha.
0: Daw, sabunan ko bati, nga taga Takuling, 40 edad, single.
2: Oo, Takuling pa ya.
0: May ma'am na guro. May ma'am na guro sa punta, ha.
3: Single
0: tood. Ah, single tood. May Facebook. Ilang taon namon kung puti.
2: Oo.
0: Walo titi. Baboy gali.
3: Duwa lang, Troy.
0: Ah, duwa lang titi. Cup A, cup B.
2: Kaplog.
0: Nakapanyapo na si Megan.
3: Troy.
0: Oo, ano na pangita?
3: Pa.
0: Nga, wala ka pa ba na? Wala ka pero naka-nubyo before?
3: Troy, pero nubya damo sa nubya, Troy.
0: Pero atong nubyo mo, naka-try man laway sa imo? Nalawayan niya ka, in short?
3: Wala man, Troy, ah.
0: Nakalaman ka man, wala?
3: Kalaman man yung sa
0: tigo. Agay!
2: Hey.
0: Naga-work si Megan? Naga-negosyo?
3: Housekeeper.
0: Sa din ka sa Takuling gani? Sa din ka sa Takuling?
3: Purok paho.
0: May pamangkot ko bala sa imo? Kaya na pamangkot ka pamangkot. May pamangkot pagid ko. Ready ka na sa pamangkot ko?
3: Oo.
0: tamis man ay mo pa ho.
3: Siyempre.
0: Oh. Sa di na nga pa ho, sa babaw sa dalong.
3: Dalong.
1: Makasa.
0: Ang imo nga earphone bidam liogo bikakas bidam oh, sakit sa amon tulungan.
2: Kuwa bala kuwa.
0: I-check ko anay sa piya kaninya dama dra kala anay dilang pagbutang. Kaksa lang earphone para hindi mag sagit sit. Lalaki sa piya kaninya may gab e. Ang ngalan?
4: Patricio.
0: Taga din si Patricio.
4: Kadis.
0: Pilang edad?
4: Pwede na ito. Mag-greet lang ko to.
0: Pilang edad?
4: Pwede na
0: ito. Sunod lang. Greetings yun na. Una mo ng 40 years old. Gadalaga. Bye-bye. Okay. Dam, okay ka na. Dam, nakakas mo ng earphone mo? Naging pakakas ang earphone. Utod na lang kay. Nagpawala na lang yung pakakas. Hello, Dam? Dam, kaksang imo earphone paliyog, bidam?
2: Kuwa ba lang imong
3: earphone?
0: Ha?
3: Pag-ina pa.
2: Tinga, nagasirit?
0: Naka-loudspeaker?
3: Ay, hindi.
0: Lang pag-loudspeaker. Idiritso na lang sa ba-ba mo. Be ko no, be?
3: Okay na tayo.
0: Hara na, wala na naka-loudspeaker?
3: Okay na.
0: Hindi lang magulag, mayo. Akay daw guba. Guro yung mo speaker.
2: Oo.
0: Gawa mo na. Ano na pagkita mo, Dam, sa isa ka lalaki, Megan?
3: Buot ng Troya.
0: Oo. Babu.
3: Patricio.
0: Pero kapanguot. Mabuot ka na kapanguot, Dam, in short?
3: Okay, man.
0: May, tama, yun mayari ko di, ano, lalaki. Sa piyaka din niya. May gabi, lalaki.
5: Si
0: Mr. Glenn Troy. Pilang edad?
5: 43.
2: Ba, di mayo.
0: Taga diin, Soy? Diin ka?
5: Taga Kanlaon.
0: At itaw, pwede lang na. Okay, ti. Within in, ay arma lang na. Sige, pangilalaha si ano?
2: Si Megan.
0: Si Megan, kayo daw nakalaman na gisa sa bunga gabi, oh. Mamati kami ha, Miss Soy. Sige, go ahead.
5: Hello, Mika.
6: Hello, sir. Good evening.
5: Hello. Good evening, man.
6: Hello.
5: Sino ang ngalan mo? Sino ang ngalan mo, Mika?
6: Megan.
5: Megan.
6: Megan.
5: Ano sa tingo mo, Mika ba?
0: Ang imo lang man init nga tingog kay ginapilit mo magpa-cute, hindi ka man cute.
2: Good, eh.
0: Ang normal lang nga tingog, bala, Miss Soy.
5: Tubog na man sa tingog mo, Mika ba? So, madami mo sa tingog mo.
0: Nginto naman sa'yo.
6: Hello?
5: Siguro, ang gwapa mo naman.
6: Ano?
5: Ha? Siguro, gwapa ka katama. Kaya sa tingog mo pa lang. Ano na
6: po? Hindi man ah. Katuruan lang. Katura lang ah.
0: Hindi ka magsalig.
5: Ano
0: nalilangit bala, Miss Soy? Hindi na bala magtinagalog daw. Hindi ka nagani ka sampot sa Ilunggo, matagalog-tagalog kapag it. Irikta na lang pamangkot. Ang ano lang, own language na lang.
5: Kung sa inyong pangita, ano pangita mo sa isang lalaki, Liga?
6: Siyempre, wala tissue, buot, may trabaho.
5: Ako na lang yung pinakita mo niya.
6: Wala gapang babae.
0: Gapangagi. Okay lang ang gapangagi.
6: Okay lang kung mangagi siya, parehas.
0: Okay lang na, Megan, kung mangagi siya. Okay.
6: Parehas mo na sila, Troy.
0: Ari Misoy, pamati. Ang ginapamangkot mo kay Megan, ginsabat niya na nga, ginapangita niya sa isang lalaki, may obra. Ano obra mo, Misoy?
5: Parang gat,
0: Mangunguma. Okay.
5: Mangunguma.
0: May bisyo wala?
5: Wala yung bisyo, Troy.
0: Sa subong.
5: Kailis na ba to?
0: Wala ko no bisyo, ko no Megan.
5: Ngayon, anis pa sa tangabuhi kung may asawa, buhay malga pang babae ah.
0: Sa bago-bago pa lang ah.
2: Oo ah.
0: Magdugay na. Drama na Japon pa kanto.
6: Wai ka to da sawa migo. Basinay.
5: Wai, wai ko asawa. Moga naging para ko sa... Pero ingat po gama kaya para makapita ko asawa niya.
6: Oh, sila na edad mo. Lakba asawa. Sila na edad mo ako.
5: 43.
6: Mm, 43. Oh.
0: Ikaw gani, 40 ka na, wala ka pa ba na?
1: Mugi dya eh.
5: Sige lang ko pang tanong, Ersan.
6: Di mabuhi mo man ko kung kita magdayunay?
0: Ara.
5: Buhi eh.
0: Niwang lang galing ko na, okay lang, Megan.
5: Buhi lang, galing kay Lapsi lang.
0: Lapsi. Kailaban pa sa gamit kaysa sa kaon mo.
6: Masima, tamaan na siya nakaputi-puti, Troy. Mag...
1: Masalaan ka, white lady.
5: Importante, basta may asawa na ka, mag-ubra lang kita mayo kaya para mabuhay mo na asawa ta.
6: Oo, ah, balaan ka lang na. Ah.
0: Pero may...
6: Huwag na pangambal mo. Ah.
0: May ubra ka, Megan, no, kung sa sulod balay lang git ikaw sa balay nyo ka, ano?
1: Gatiner.
0: Gatiner.
6: Housekeeper, Troy. Gaubra lang ko dito sa tupad namon, Troy.
0: Ah, bali iping nyo lang yun, balay.
6: Oo.
0: Ah.
6: Iping lang.
0: Okay man ang sweldohanay?
6: Okay man.
0: Ah, ti iso meaning, hindi na mabudlayan kung, amo niyo, ang ubrahon mo, kung magdayunay, ginman ka mo ni Miss Hoy, kung hidlaw-hidlaw ka na, amo na ang pagpakanlaon mo. Pagkatapos nyo, amo na pagbalik mo naman sa kuling sa Bacolod.
6: Okay man, Troy, kung siya lang mamasahe.
0: Siya ang mamilite, alin sa Bacolod po atos ka noon. Kaya mo, Miss Hoy? Oh. Miss Hoy.
5: Kaya, Troy.
0: Abi, pamati, hindi ba lang pagdamuay mo sabat, ah? Ay, galong atong suryanay. Pagkatapos, Miss Hoy, isang atong suryanay, subong agab, eh, ma-request abi si Megan nga mga yuk, plite, nga makadto siya da sa kanlaon. Siya makadto, da iya kang makipagkita sa imo. Pila ang imo i-offer nga pamasahe?
5: 1,500.
0: Ba, 1,500? Eh, batian mo, Megan?
1: Yego okay, go, naman
6: Troy,
1: na.
6: Okay.
0: Ba, okay na yun sa 1,500 ba? Ano na, 1,500? Baylo ba nga? Baylo ba nga, 1,500? Megan?
6: Oo. Oo, Troy.
0: Oo, wala kang gintuod ba na, ha?
6: Wala, ah.
0: Pero, pero bago ka mag-single, natilawan ka gidya.
6: Hindi ka, Troy, kasi wala masaklaro
1: to. Kuna mo, may gas-gas na na eh.
0: Na ano na na nasisi na nasisi ng lining Megan.
6: Apaw pa lang Troy.
0: Apaw pa lang. Ah, basi. Ang basi makalubong-lubong yun siniguro si Misoy.
1: Si Misoy
0: malubgan mo gin man siya kung magadto sa da.
5: May nayon ka lang para nga hindi maguba ang lining.
1: Basi, oo eh.
0: Basi carrots na ilubong mo ha.
1: Correct. Dapat mo niya gan mo ginang iya nga cauliflower.
0: De, okay na ka mo doa, Megan?
6: Atay.
0: O, dali lang. Miso, hindi mo pag-ibutang ang akong tawag ha. Ang imo tawag ali sa smart. Kaya iatagos mo number ni Megan. Ikaw na bahala, discarte. Then Megan, i-update mo kami Megan kung ano suryanay nyo ha.
6: Oo ah.
0: Kaya para kung hindi kayo man kapuli sa takuling, may ara kami ano. May ara kami suspect nga subayon. Megan, salamat.
6: Okay.
0: Sige, bye-bye.
1: May mabuka naman yung banga.
0: Oo, Miss Hoy, okay ka na, Miss Hoy?
5: Oo.
0: Oh, dira ka lang. Hindi lang pag-ibutang, ha? Okay, salamat man. Okay. May mabuka naman.
1: Nga ba nga?
0: May mabuka naman nga alagyan ka bata subong nga gabi.
1: Correct. Mabunyagan ng iyang cauliflower.
0: 4 minutes before 10, mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: XFM. Kape na may natural energy booster. Sansown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sansown Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansown Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Sansown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Ano naging buta mo sa imo, guya? Harina?
1: Ha?
0: Harina?
1: Bo araw-araw ka naging dya?
0: Apog.
1: Kwan man, baby powder.
0: Baby powder. Hindi old powder nga, baby powder. Old ka naman.
1: Ha?
0: Old ka naman nga, baby powder.
1: Sige lang bala.
0: Ay, speaking of baby, no? May idlaw ka gituod sang time nga... Nga, arab lang bata ka pa sa una, nga rang wala agad may ginapinsar ng iban, kundi ang makayagangyang.
1: Makadidi lang.
0: O, makadidi, makayagangyang, makahampang sa tupad balay. Nahidlawan mo muna nga mga, buhi. Ano bala? Nga mga, imo nga naagyan.
1: Childhood.
0: O, ano. Kay tungod kay sa subong, kung papilion ko, mas gusto ko magbalik liwat sa pagkabata.

0: ba? Oo. Nga aman.
1: Masadya lang. Wala ka na may ginapinsar nga bills. Wala ka may ginapinsar nga gasolina. Sila, amol na imo lang mga parents ang nagalibog sa una sa bata ka pa.
0: Bills o kung pills?
1: Bills. Subong sa imo edad nga 60 plus, ano ang imo nga kung kaisa, nagaisahanon ka, nagamuni-muni, ano madumduman mo kung kaisa sa edad mo nga 62?
0: Sanggimbimbang ko.
1: Ah, sa bagay kayo lang lahat matay inagyan mo.
0: Yes.
1: Ikaw kay ti single ka man Japan until now. Hangi mo lang ginaulikdan si, si mama mo lang.
0: Oo.
1: Oh, tapos amo na wala ka man bata, wala ka man nagbuo sang imong nga pamilya. Ang imo nga ara sa panguna-una mo bingbang lang gid.
0: Ha?
1: Bingbang.
2: Ano pa abi?
0: Pero kung may gusto ko nga balikan, siguro,
1: Sang ibimbang ka.
0: Mga sa nagapangidaron ko, abi, mga 14, 15 na, amon kang pinakasadya.
1: Kahit ti, kasugod-sugod pa itong imong pagka-jugilama. Nang tawag ni gani, amo na nga pangidaron?
0: Oo.
1: Ang akon, gusto ko sugod 7 years old.
0: Why?
1: Oo, 7 years old. Kaya wala lang, lagan-lagan ka lang yan. Tapos mapuli lang sa balay kong gutumon, makaon, tapos tulog.
0: Sabagay.
1: Diba? Te, gusto mo na magbalik sa amo na nga time?
0: Hindi na.
1: Galing kayo, ikaw man na yan nagpili sa imo yung ano imo,
0: imo life.
1: Imo na yung choice nga galing. Tahakon mong ina nga pangabuhi.
0: Mag-journey.
1: So, dapat, panindugan mo na lang.
0: Oo,
1: na
0: eh.
1: As long nagaginhawa ka pa.
0: Correct.
1: Sing kalayo.
0: The dragon ba?
1: Nagapanay ng phone pang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Gag, si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Sigurado nga hindi kayo dyan mabitin. Ah.
0: Correct.
1: Mayroon ba? Ah.
0: Gag, ginadulong man sa atong sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ang tarang Yesel product sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone para programa, bukas na ang amon nga linya. Dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT subscribers
0: 0912-007-6793
1: and 0915-8311-431. Sa Globe na ha, 0915-8311-431. May gabi-gali kay Angel Kenashan. Greet kami diri, always kami kapamati Troy Basi. Diri ko pa makita ang forever ko kay Permi man lang ko ginainto. Kay nagpainto ka man Angel. Correct.
0: Wala makuno sa
1: may maintuan.
0: May maintuan ko nula sa may nagapainto.
1: Pareho sa imo.
0: Pila,
1: pila naka 150 mo na lastra.
0: Ay, at least nalipay, kuya.
1: Nalipay nga. Asta lang nga mo sa ulo-ulo. Hindi ano, hindi gitsiling nga, ano bala, ang ginatawagan ni nga...
0: tunay na ligaya?
1: Hindi. Parang, ano? Asagit bala sa ngalangala, anong tawag siya? Deep throat? Hindi lang pag i-deep throat tayo, basi matulon mo sa itlo. May caller sa line number one. Good evening. May gabi. May
3: gabi, Troy.
1: Naka-loudspeaker ang cellphone.
3: Wala, Troy.
1: Okay. I-maintain mo lang yung audio kay okay na nasa amon pala matinan, ha? Ngalan, kag taga diin?
3: Yun, Troy. Yun, Troy. Taga Central ba to?
1: Uy. Uy, hala. Ang sino imo ni? Kasi Mario to.
0: Sino ni? Ano apelido mo?
1: Yun, ngalan niya.
3: Yun, Troy.
1: O, gani. Ano ko na yung mapilito?
0: Ano
1: pilito,
0: gani?
1: Hindi sa manu.
3: Apilito na, Troy.
1: Apilito mo, Migo John?
3: Opina.
1: Opina? Kung doon kilala mo?
0: Opina. Sa may housing?
3: Oo, pagkanta sa housing, Troy.
0: Okay.
1: Nakatuan mo na, Dol?
0: Ha?
1: Katuan mo na.
0: Oo, oh, aga pa na. O kami sa housing kung maligo. O miso ba?
1: Ano work ni Junjun?
3: Kung lang Troy, ah. Hornal, Troy. Construction worker man, Troy, ah.
1: Ari ka di subong sa Sagay o nara ka sa Bacolod?
3: Ari ko sa Bato, Troy.
1: Ah.
0: Sa Bato ka dyan mismo?
1: Day off mo, subong?
3: Oh, day off po, Troy.
1: Ah, saan ako mabalik?
3: Sa Martes pa, Troy.
1: May balikan ka pa.
3: Siyara ko eh.
1: Ah, may ara pa.
3: May turpan ko yung dinok din, Troy.
1: Aba. Pila na edad ni Junjun?
3: 37, Troy.
1: Ah, ano ni? Balubuhi, balupatay? Hindi ka sa Bataw?
3: Single father, Troy.
1: Ah, single father. Dahil lang, i-check ko ano yung line number one. Basi babae. May gabi eh. Line number one, nagtawag sa Smart. Good evening.
0: Magamula lalaki.
1: Lalaki ni, wala ka sa bat.
0: Lalaki ni, oo.
1: Lalaki ni. John.
3: Troy.
1: Pila bata, pila ka bilog bata nyo?
3: Siya lang ang bilog ko, yara sa akon.
1: Very good. Din ang nanay, sina?
3: Mas Manila, Troy. Dugay na to eh. Akon bata, Troy. One year pa nito, ibiyahan na Troy. Nag-brush Manila, tinamanat. Okay lang, Troy.
1: Wala ka mo nagpakasal bago siya magpa-Manila?
3: Oy, oy.
1: Ah, hindi ka mo kasal, yeah. Gali.
0: Hindi ka mo kasado.
3: Hindi.
1: Ah.
0: Ate, maano, eh, nang may right mo na sa Gyapon yung magpakasal, kaya wala ka mo naging ano mo.
3: Wala naman lang sa Troy.
0: Amo na gani nga kay Komo nga live-in lang ka mo, may right na siya yung magpakasal.
1: Oh. Wala man siya nangonsulta sa imo inibagula, inabugadodol.
0: Amo na gani, kina-expectaran lang.
1: Giyaunahan mo na dahil wala siya nangonsulta. Dahil lang ha, line number one, lalaki, babae, good evening.
3: Troy, Troy.
1: Ah, lalaki. Ang bot ah. Hindi ko yung gusto. Tawagong ko yung Troy. Basta lalaki. Ang
0: gani man.
1: Kung babae, pwede. Okay. John, pila ka na katuig obra sa construction?
3: Dugay na, Troy.
1: Pila na katuig ali subong bata mo, gani?
3: Ano, lima na, Troy.
1: Lima na. Bayi, laki.
3: Bayi.
1: Bayi, okay. So, wala ka gin may nakita dira sa Barangay Bato. Damot na bala gwapa sa Barangay Bato, Dolph, no?
0: Correct.
1: Wala lang sila galing gagululuwa. Gagululuwa lang sila kung may baili-baili. may fiesta.
0: Kung may galing.
1: Dali lang yun bala. Tultulo na mon balay mo, Migo, John, ha? Dirita maagi sa old nga ospital.
3: Oh, paubos siya, Troy. Paubos siya, Troy.
1: Ha? Dira, gimanta, tsakto ng hambal mo, Dolph.
0: Oo, gani.
1: Before sang taytay?
3: Hindi naglambot sa taytay.
0: Layo na lang taytay.
1: Kay before sang taytay, may ginapaliguan kami da nga shortcutan nga linaw ang suba mo.
3: Oo, may ano na?
0: Bugang.
1: Mga kalulayo ko ito yung bugang. Sa bato lang ng Isuriana. Sa bato lang ng Isuriana, inapunta sa
3: bugang.
1: Ha?
0: Basta sa may overflow na bala?
1: Before gani?
0: Oo.
1: Before, ho. Di sa Bacolod, di nang imong pwesto sa Bacolod kung mag-ubra na ikaw gani? Ano nga lugar sa Bacolod?
3: Sa may Takuling.
1: Ah, sa may Takuling, ah, sa Takuling man. Takuling. No? Dako na ang ginaubra nyo nga building?
3: Okay, pero matapos. Boy, mga dasan mag-urtuig na.
1: Ati, lawig pang sulduan na mag-amo na eh, bulan-bulan, paldo, bulan-bulan eh, no?
3: Bulan-bulan ka sa malang ang pulit, Roy.
1: Ti, wala ka man to may ginahapit-hapitan nga lingaw-lingawan, inkaso-inkaso kung naka-overtime ba?
0: Oo man.
1: Wala ka may ginahapit-hapitan da sa Bacolod?
3: Wala man to eh, kaya kamahal man to siyang blacklon nga daan to eh, kaya tipid man to eh. Kaya, kung man to dahil siyang... Tawag ang Boss Damlag la, Troy.
0: Wow, Boss Damlag.
1: May Boss Damlag ka pa, sa edad yung Tatay City, naga-expectar ka pang may Boss Damlag ba?
3: Ah, sa, ano? Ito mabakal na sa karne, Troy. Bakal man itong karne.
0: Si, ano, nang... Damo lang kita ga panguit kuhit da sa may Golden Field.
1: Bo grabe ginambal mo gid ya.
0: Oo eh.
1: Hindi na nasubong madala 500 mi Golden John.
3: Pwede lang to eh. Pwede yung guro to eh. Bisa ng 300 pro. Basi kon makabit na sila yan.
0: Amo ginapagsiling mo nga mangita agad sang chita.
1: Barato-barato ba? Di, sa ginaubrahan mo, wala gina lapit-lapit na karinderiya nga kung mag-break time ka mo, dira ka mag-apanyaga, pamahog, pangape.
3: Di mana nak tu ke? Wei pegang guru tu yang bahasa belang gin pasnya satu nga lifetime lah tu bahasa wei kena kabut.
2: Wala pa nakaabot. Oh.
0: Bahasa diri pa lang.
2: Ang para sa imo nga nakatadhana wala pa makaabot amo na ko nga ang ginahulat mo pero may ara man ada bala disadvantages sa ginahambal mo nga gapaabot ka lang nga mag-abot kay nga ha, kung hindi ka maninguha wala gid na ya may maabot
0: amo gadya eh.
2: Dapat samtang ginapangita mo ang imo nga pang forever nga ginapangita so doble kayod ka man nga may dulo diskarte gid ya gamay kay ti oh taga di na ginadiskartehan mo amo na ang naga ano naga serve sa inyo nga ano
0: panyaga
2: pagkaon
3: wala pa bang ikot dito to kay ti gapangitaman dito isang formal nga relasyon na to yaw
2: ati formal man na abi mo ang nagolo bra sa karinderya hindi na formal na mga dalaga pa na
3: tiga mo mga diskarte to lang hindi man ta gusto nga damo taga diskarte mo
2: sa bagay no
3: chakto
2: man adult no kay sa mga amo na bala nga pras na mayara ulubrahan sa mga construction hindi man lang siya tuod ang single damo man ang mga construction worker nga upod niya gadiskarte man
0: kung sa bagay
2: pero galing kay ti pabasko ganay lang diskarte kag dungan niya yai di ba ti kung wala ton ta na ang imo nga ginapaabot nga forever siguro daw wala giguro chance daw hindi ka giguro maka bingbang kung magamuni
0: dapat giyo ka man
2: oo
3: piyari ka dito ay gagiyo na po
2: ah nagagiyo na gali hindi lang mga aking bala kay isuriana ay malada isuriana ay malada si Dolpo na yan nagampal ka magiyo ka man
0: ipagiyo mo nagtindog man
2: ba nagtindog amo na lang niyo
3: mayara pa yung kamalamalahan eh
2: amo na lang ni Jun no kay ang ginapangita nga daan subong ni Dolpy mga half the age man sa iya nga edad subong ngarab lang gusto niya man magbalik kag mapurgod na sa barangay Batomo basi pa lang niya si Dolpy na lang ang masuportar sa imo pilang imo nga bulanan nga suporta siya Dolp in kaso ang pasugot sa
0: depende man sa iya
2: ang imo lang i ano biko no ibungat be pila
0: ha
2: pila ibungat mo sa iya
0: 1-2 man to bala sa lang iya
2: 1-2 kada bulan na 1-2
0: 1-2
2: ah perdi ka na ya Jun hindi mo pasugot ah 1-5 na ya dapat sa Jun oh
3: Wantong bulan?
2: Wantong kunong bulan? Pigadlis nga agiin, no?
0: Si Wantong kanong bulan?
2: Pigado na yan.
3: Mahulog na sa...
0: Ano?
3: Mahulog na nagali siya ka 40 adlaw, eh.
0: Grabe nga bang kumpiyot
2: na? Na ano, 40 pigadlis, pigadlis? Why? Hindi pwede, no? Yeah, pangitaan ka namon, Migo Junjun, ha? Pilang edad sa babae na pangita mo kag mga taga-DN?
3: Hindi lang tayo ito sa mga kadesis lang sa gaito.
2: Ati, batiyon tada. Oo, ah. Problema. Mga pilang edad?
3: 35 to, ya, pa. Kung may araw na to, 40. Dala 40 ka.
2: No, gundong taga-takuling gali, no?
0: Gani man.
2: Hindi tanto pag-iatag sa taga-kanlaon. Iatag na lang to si ano, ah. Sino to gani ngalan niya to bagulong kay Surya taman?
0: Si Maan?
2: Megan.
0: Megan.
2: Oh, si Megan na lang amo ni hatag taga Takuling to.
3: Sino mo mi Surya na ito eh?
2: Unahan mo lang to ang taga Kanlaon kay layo man to ya, pero ihatag ko sa imo number ni Megan.
0: 40 man na sa.
2: Oo. Te, bato ka? Ato ya wala pa to ya bata, ikaw ya may bata.
0: Oo.
2: Oh. Tapos gaubra to saya sa tupad balay nila sa Takuling.
0: At least lapitay ka muda.
2: Oo, te. Daga pang duwa-duwa ka pa, lalaki. Guro gusto mo, pre, ay. Kadlaw sa'yo.
3: Ipindi.
2: Ano?
3: Ipindi. Uy, mistry yan na
2: ikaw ipindi. Gani, madiskarte. Gani. Ihatag na munto ang number ni, ano, ni Megan.
0: Megan.
2: Oo, te. 40 years old. Daga Takuling. Di ba sa Takuling ka man gaubra?
3: Oo.
2: Di ba mas madasig pa?
0: Oo.
2: Tawagan mo na lang ang balon mo na ito. Ang gintigayo ni Dolpo kag ni Troy. Kay ang balon mo sa Takuling man ikaw gaubra para dasig inyo pagkitanay. Oh.
3: Pwede man to eh, pero nami pagid kung may iban pagid eh, basi ko ito eh, klaro to eh, basi ko na ito.
0: Amula gani, nga tawgan mo sa...
2: Dolph, daw gaduwa-duwa ko na si Adolph.
0: Ha?
2: Pamangkota sabi kong lalaki yun sa Dolph, tisingi sabi ko na Dolph. Harap lang pasunda sa kung anong ihambal mo.
0: Sige ah.
2: Oo. Oh.
0: Nang tihungitan taka sa...
2: Hindi pa sunda sa karang... Ako na lang mamangkot.
0: Sige, siya.
2: Ako na lang mamangkot.
0: Sige.
2: Ay, itisting lang namun dyan kung lalaki. Kahit man dyan na sunda lang ako na pamangkot, ha? Ang akong ginambal, sundon mo, ha? Kung anong itikab sa sungad, kung mo man itikab mo, ha? Nautod ang animal.
0: Para, nagit nga si Miga, nagit ginatagta sa iya. Gadwa-duwa pa sa...
2: Ay, John? Sundon mo ang ginambal ko, ha? Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
2: Amo man ang ginambal ni Dolpo sang una. Natawa sa mong si Dolpo kasi Dolphy na siya, di ba?
3: Liwat na ako.
2: Ano?
3: Pero may liwat na ako.
2: May ano ko, no?
3: May liwat.
2: May?
3: Pero may liwat.
2: May ano man,
0: may ano ko, no?
2: Iilonggo pag ibig, May?
3: May liwat, maliwat. Bata ba, bata?
2: Ah, may bata. Si Dolpo, abin mo wala, ha?
0: Si nga, ako may... nga, ako may bata ka.
2: Lalaki ka na dayon?
0: Lalaki ka na dayon?
2: Oo. Oh. Hindi ka pa sure.
0: Kita mo lang ang blouse, ha?
2: Naman niya, gaduduwa yung
0: gani.
2: Gapinsap-pinsap. Total, may bata naman ko. Okay
0: kasi,
2: na,
0: ano?
2: Okay na ako sa ano, ha? Okay na ako sa lalaki, ha?
0: Sino gani? Si John-John?
2: John-John.
0: Basi ko nagalot, good ka man sa bitso ko, eh.
3: Yung lalaki ako, babae ang hanap ko.
0: Oo, toon.
2: Sige na, plug na dahil number mo, ah. Amo mo na, ambal ka, Indulpo, sa una, sa lalaki pa sa... Dahil nagliwat man ako. Ah, number mo, 09?
3: 935.
2: Tadlo nga, klaro ha, para makuha niya. 0935
3: 81 4638.
2: Lewat 0935 821 4638. Hindi mo to pagkuhaon si Megan.
0: Megan?
3: Tanggal to toy siya kundi number toy. Basi kung pwede mo lang makita yun sa takuling toy.
0: Amo na gani.
2: Hindi na, nakaplaga na sang number mo. Okay, nag-in-offer na mo, pa hindi ka pa.
0: Hindi ka pa.
2: Bala ka na. Total, may bata ka naman. Bala ka na maglaon kang animal ka. Diyan-diyan, salamat. May gabi.
3: Hey.
2: Ha?
3: Pakipabor?
2: Ano?
3: Pwede ko pakipabor?
2: Ara, mga ayos sa pabor. Hindi lang kwarta, ha?
0: Ano hey, na, sa?
3: Basi may mag-print na siya ako ng mga single mom to. Yari na ko dito yan.
2: Para na ganyan. Pwede man. Ano nga alam mo sa Facebook, ha?
3: Ano? Jun Opina.
2: J-U-N Opina.
3: Opina.
2: Ano? Ha?
3: J-U-N
2: O-P-I-N-A. Ah, I gali. I-N-A.
3: Opina.
2: Taon namon, ha? Anong color? Sige. Amo ni naka-uba, oh. Tapos may birha sa likod.
3: Oh, ako na to, eh.
2: Ah, oh. Hindi man guwapo, ah.
0: Uwa. Lapitay ka muna sa una. Kanday marki mo nga, la.
3: Boy lang ko na ka.
2: Okay, sa kilala. Si Dolph, amo ni nga itsura. Ya, Dolph, okay sa'yo mo?
0: Ha?
2: Okay na sa'yo mo?
0: Paano mo dumon ko, anay?
2: Chusy pa ni Agi.
0: Correct, ha?
2: John, salamat, kid. Okay. Salamat, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: 36 minutes after 10 o'clock, Chusy pa nga Agi ba?
0: Ang dapat lang.
2: May balay naman ka mo. Pero nami ito yung balay nga sa Ilohan.
0: Oo,
2: next week. May amo man may birabiraman tapos yung magdaan papag.
0: Ay ka nami.
2: Tapos, kung magiho ka bala,
0: Amo na.
2: Dahil patukar ka dahil sa that time sang Black Eyed Peas. Nga, garagitnit. Hey, that time of my life, and I never gave it before, and I swear, garagitnit. Pabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
0: Exciting!

0: si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 2 minutes before 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Gawd. Padayan kita sa phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumargit sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kags ang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. We've got a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ambal ko standby. Wala ka sa bato. Liyo ko patay si Maradyo Migo. Okay na?
2: Kana?
0: Okay. Pangalan?
2: Simon Troy.
0: Taga diin.
2: Candice Troy.
0: Nakintra ka naman nagligaw. Wala pa na bulanan. Intra ka naman liwat.
2: Wala oy.
0: Ah, wala oy. Bala mo kita ka Candice. Kaya taga sa kayo may oy git sa punta, no? Wala oy. Bila na edad mo Raymond?
2: 25 Troy.
0: Din sa Candice?
2: Pabini.
0: Ah, amo ni siya nagkanta sa pagdating ng panahon.
3: Amo niya.
0: Amo
3: niya. Ikaw Raymond? Eh.
0: Hala, Inman. O sige, giskwela ka pa, Gobra.
2: Gobra na, Troy.
0: Ano work mo?
2: Series Terminal, Troy.
0: Series Terminal sa Cadiz?
2: Oo.
0: Ano bra mo da?
2: Doktor.
0: Doktor? Konduktor.
2: Konduktor.
0: Konduktor. Ah, ang imo nga biyahe Bacolod, Cadiz.
2: Oo.
0: Pero taga Mabini ka, dis gid ikaw.
2: Oo, Troy.
0: Sa Subong, ara ka sa terminal o kung ara sa inyo balay?
2: Ara na sa balay, Troy.
0: Ngayon kami pases, be. Ah, sige lang, ako magsakay. Magsakay ka pa si Rizdol?
1: Oo, ah.
0: Ha, wala ka pa private car mo, ah.
1: Ha?
0: Wala ka pa private car.
1: Ito, wala makugaan na.
0: Hindi mo gusto magkasalakyan?
1: Ha?
0: Hindi ka gusto magkasalakyan?
1: Ako naman lang isa, makasalakyan-salakyan.
0: Sa bagay, maabot gin ang time na si Raymond ang makonduktor. May discount maguro, Raymond, kung makilala mo si Dolpe? May discount si Dolpe kung makilalahan mo siya magsakay sa series kung ikaw kong doktor?
2: Dodre?
0: Mga pilabe?
2: 50% gro ah.
0: Ti senior 50%?
3: Ba 50%? Nami?
0: Tood la, basi sugit-sugit lang.
3: Man.
2: Mga 15% Troy.
0: Ah, 15% ki senior.
1: 15 pwede,
0: oh. Pwede. Ah, pwede na mga 20 lang guro. Yadi pa na sa iyo. Oh, ari ka man Subong, nga naka-intra ka sa amon program, wala ka may na-discartehan nga pa sa iro yung pangayuan number?
2: Wala git, bro, eh.
0: Uy, dumudamo, balaga sakay sa series, no?
3: Man.
0: Magpabakulod, mga estudyante, mayara man da mga single man, pero kunwabi doon mga dalaga ang pormahan. Pero wala ka katupad sa pasero nga, miga. May migo ka.
2: Why? Puro mga suplada, Troy.
0: Ah, mga suplada. So, kung mga suplada, Dolph, mga tike na na...
1: Hindi, good man.
0: For granted, lapang kaya tapos. Lapang kaya tapos.
3: Sabagay.
0: Nasubunin na tayo. Hindi, ano kasi no, Plada, take it na. Wala na sila ga-entertain sang iban. Pero may ara ka dyan kung kaisa nga, di ba, manayanayang itsura sa pasahero. May ara kung kaisa nga, kuno abi, wala ka na pungkuan, Raymond, kay tapos ka na pang ticket. Na, tupad-tupad ka na dahil sa pulungkuan niya. Na-try mo?
2: Oo eh.
0: Uy, na-try ganin namon yung pasahero.
1: Amo ganyan.
3: Ay, labi na kitong gwapong konduktor.
0: Te, naka-try ka nga, nag-atagin number sa imo, wala?
2: Why?
0: Pigaw. Ilan taon binamon yung Facebook account kung gwapuan si Dolpo, meaning may makagusto sa imo eh, may Facebook?
1: May Facebook, wala?
2: Wala pa, Troy.
0: Ah, pigaw.
1: Yun.
0: Ako sa artista, do sino ka look-alike?
2: Si Rubin Padilla.
0: Wow! Ah, ang panglawason, chubby o kung maskulado?
2: Bruce Lee-hon.
0: Bruce Lee-hon. Ah, may abs.
3: Bruce Lee.
0: Ang height, mga pilang height?
2: 5-7, Troy.
0: Ang taas, oh. Anong ginapangita mo sa isa ka babayi?
2: Buo, Troy.
0: Tapos?
2: Mayo magplangga, Blau.
0: Sabi ko, mayo magdala. Dayon? Soltero ka? Basi may ara ka nubya, ha?
3: Yan, man.
2: Kway, Troy.
0: Soltero, Ged?
2: Soltero, Troy. Single, Ged.
0: Pero natingala ko Dobros Lihon. Mahuloyon, mahuloyon kaguro. Hindi kakabalong magdiskarte, ay.
2: Torpe, Troy. Torpe.
0: Mahuloyon, giman siya. Di ba, anong muna karoon magamit? Imo nga pagka Bruce Lihon. Ang imo nga mga...
3: Pagka Robin Padilla mo?
0: Pagka Robin Padilla nga diskarte, anay, kung hindi man lang ikaw mag istorya sa uyab.
2: Mapalapit na sila kung maano, Troy.
0: Ate, malaon ka na lang magamusin na. Nga kung ulaton mo nga ang babae, mapalapit. Ilabi na sa imo nga.
2: Gani magagtas imo, Troy. Basi makagandrip ko bla mga kita.
0: Huwag mang problema kay mahatag man kami. Pero namin ko bla, aton i-ano man ang imong personality. Daw i-develop bala na i-coach ka na mo ni Dolpe. Nga hindi sa tanan nga time nga mahulat lang ikaw nga may mapalapit.
3: Kag subunga chimpo ya, hindi agin eh kakita sa babae nga siya pa yung mapalapit siya.
0: Buti, labi na gid ikaw, konduktor sa series, may trabaho, taas nga lalaki, kabalo mag paninsilyo, kag pang tiket. Dapat maka ano kagid ya, maka pang buho kagid ya sang uyab ya, amigo.
3: Oy,
0: Raymond.
3: Hindi lang kay tiket, buuan mo.
0: Oo, buuan mo man ang ganhaan sang babae. Ha?
2: Focus sa obra.
0: Hindi gani ang abi mo kung pila lang ang ginabayad si imo sang imo ginaobrahan. Mo man ang imo nga obrahan kay kalain man akong pasobrahan mo. Pagkatapos perdihon ka man lang Japan sa upod mo nga sip-sip. Di ba? Mayo na nga ma-perform ka lang based sa imo nga daily rate. Tapos ang daresi na kung mag bulubakanti ka na mga diskarte kagid sa uya para mga pangasawa ka na.
3: Oo, ah, hindi kay sila nga hulat to no pasaya nga siya pa yung mapabatsyag si mo.
0: Oo. Di ba?
2: Otroy.
0: Oo. Basi lalaki man gusto mo, ah?
2: Yot.
0: Yot. O sige ah, basi may single man, may matext sa imo, okay lang, entertain mo?
2: Okay lang, Troy.
0: Oh, para managuro sa imo, upod ng ang istorya da. Amo managuro ka pangita, hindi man ikaw? Raymond?
2: Yeah,
0: okay.
2: Patroy.
0: Sige ah, pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ma... 25 or 24 man, Troy.
0: 25 to 24 years old. Mga taga diin, sagay, Kadis. Mapulod. Oh, sige, mga taga Kadis, may kabamati. Iman subong sa Mabini pa. Damo-damo na naka-tune in, Dolph. Ang okay, number mo, amuning 0945?
2: Hindi, Troy.
0: Ah, rin na lang number ang ginatawag mo, ha? Basi tuod gitong, hambal kong iban ni kapangita, hindi ikaw. Amo ning kinatawag mo? 0945-863-4929. Tsakto?
2: Oo, Troy.
0: 0945-863-4929. Wala ka na may igret?
2: Why not, Troy?
0: Sige ah. Salamat. Good luck, ha? Lat-lata lang. May matext na da, ha?
2: Di,
0: halong ka lang sa pangalan nga Dina, ha? Hindi mo pag-i-entertain ang Dina nga pangalan.
3: Dina na pakita.
0: Dina makatulog. Dina makakain. Raymond, salamat. May gabi.
2: Salamat.
0: Oh, mauloy on si Raymond, no? Balaan mo nga, ano pa, wala pa sing karanasan sa...
3: Correct.
0: Sa paghigugma.
3: Oo. Along-along man sa kay Biki.
0: Biki?
3: On.
0: Biki, on. Sige, 7 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi anay sa atong taglantaw sa TikTok. Richard, kay Rice Cooker, kay Jan Zin, kay Araymo. Na, ano mo na yung mga pangalan ni mo? Janil Jan Tumaob, good evening. Salamat gid sa padayon nga pag lantaw sa TikTok Live, Troy Tisoy Official, kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0. 8 minutes after 11 o'clock, padayon ang phone pal. Upod si katropang Troy Tisoy.
3: Kag si katropang Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
3: Exciting!

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: X-FM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take

0: Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: System Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong mga aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay kung kamo man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamo it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis na Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Pass Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab ko. Nagka-pay ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Exact.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, tinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen. And the 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Old, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: nakakainis ng iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Paige. Ako si Heidi, retired teacher.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero

0: oras, mga tropa, alas 4:22 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning. Bayar rakyat gara kagaun bandua kara it kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome atropa sa atong kara pagwaragwag. Exciting Pilipinas. Oy, makaroon kita nga adlaw na ita Lunes. Lunes yung matanad dahil karang pagbaka-baka. Pizza 18 sa bugan kara ita Mayo na dagong 2020 medyo may kinsinas pa antes rumbugan kara daya kara nga John balik klase na naman. Naraton karaga mga estudyante. Balik klase na naman. Naraton karaga maestro ag maestra. Well, no, makaroon karaga gahon. Naraton na nagkaroon niya mga igmang hod. Naraga tutok na. No, pinagi sa aton karaga Facebook Live. And of course, no, pinagi man sa inyo karaga tagsitag sa ka mga radio. Welcome! Sa aton karaga pagawaragwag exciting Pilipinas. Ay, mangintibahan man aton. No, partner technical side. Ang kabay buhay wa man aton ang inkibahan. Bilang bugan niya wa nang inkibahan. O, katropang Noel Esteliero. O, kamusta mga katropa? Nori inyo man karaga plastada. No, makaroon karaga agahon. Nori ba karagaton masako-sako gon. Nano naga kwan yon. Naga panghikot yun mat inyo karoon yung mga panimagay. Sa mga bagong bugtaw. Maghimutaan ay maghilamos anaya. And then mag-exercise. Alin sa ugo pa inagom. Nori ba matuod ka karon kato medyo nagabalikotot pa no. Karamiton pat naranda karanga plastada. Nori ba kara medyo mabugat parong gawas no kakabugtaw. Oy, happy pesta. Ora karon sa Agbanawan banga. Adlaw makara pesta gid. Ay, kumainyo karon yung kakilaga ito. Ay, base pwede nyo gon karon amat-amaton. In-chat. Ano pre, ay base minyo na karon yung kwan. Kwan, handa. No? Summit yung kamukartlitso na surbol gano. No? Pabog it ano pa man makarang pista. Makaroon niya bugan, no? Ita Mayo. Kani kuminyo karang listahan, aling kumiwan, hasta itdaya karang 30, no? Makaroon karang Mayo, mga katropa, buhing-buhi yun, gidro. Gasolina lang, gidro, inyo karang gastuson. Tapos may inyo, pagid karon niya daga, karang plastic bawa. Buta, gid ba, natuya, katropang arara. Nakipistagang mana. Madaga pagid banat daya karon niya kwan plastic. Hindi man magakalipat ng mga katropa nga i-follow no raton karaga official page strong X of M Kalibo 96.5. O kung magpadaga kamot inyo karon niya mga mensahe no samtang kita nagatalakay aton karaga mabalita na no, aton makaranga pag-iistorya. Hi, good morning anaya kay Cloyd Beltran naga pinamati man makara sa aton karaga pagwaragwag makara naga tutok no sa nagkaroon niya area of responsibility. And of course na karon sa Agmanawan banga no kay Dang Villanueva. Good morning man. No, always tara naga pinamati 24/7 pero ana karon niya radyong wat patay-patay. Katropa no sa tol ka nagpagwaragwag no magasikyar man rin kita daya karon yung mga police report pinagiman kay katropang Larry Boy Roldan and of course magasikyar man kita sa dagagan na itaton ka nagpanyempo pinagiman sa aton ka nga DOST Pag-asa Metro Manila. Antes rong tanan no sa aton ka nga programa. No, mag, kwan anay kita, mag-amat-amat, no, sa aton karang mga balita, karang headlines.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yari kita sa balita, karang international. Well, makabagaka makara, daya karang panibago nga Ebola outbreak, no, particular sa area daya karang Congo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Well, kato-kato pa, no? Raya karanga nasambitan karanga masakit. No? Kundi kita magkasagar kung gungara sa may part yutarat daya karanga Africa. No? So, may otsinta na ito, ro namatay. Matapos ro panibag-o karanga Ebola outbreak, una karon sa Ituri province sa Democratic Republic of Congo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, ro aton karang World Health Organization. Gindeklara nanda sa Democratic Republic of Congo nga ra ag Uganda gasangka public health emergency of international concern.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, grabe no, kaseryoso man dahil karang pagag kapin sa aton karang kagwasan or sa mga kahilapit karang nasyon. No? Well, hindi pa man makabigra nga para tawgo naton nga pandemic emergency raya karon niya Ebola outbreak.
1: Exciting well, Pilipinas!
0: Kano nag-umpisa raya karanga Ebola? And of course, paano makahawa, no, sa tawo raya karanga Ebola outbreak?
1: Exciting Pilipinas!
0: Ya sa Pilipinas, what kaso kara sa part yet ara, no, ita Africa ay mabudlay, no, nga magkinabagaka, no, raton karanga mga igmang, no? But syempre, no, para sa yun ninyo, no, rung information kara angot sa daya karang nasambitan karanga masakit. So standby tutok pag istoryahan tamadra, no, makaron karanga agahon mga katropa sa pihak karanga party sa aton karanga dugang karanga balita. Well, do aton nga Philippine National Police pinagi kay Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. No? Nagsugo angot sa sangka independent investigation. Allegation, no? Sa may mga lokal nga pulis nga nag-escort sigon sa sangka itom karanga van nga ginasugid ginsakyan ni Senator Ronald De La Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Makara uwa pa ginapaguwa kara rong CCTV sa raya karanga natabo nga pagpamaril anay. No? Ipaguwa pagamang rong final karanga report sa pagpamaril sa Senado sa May 20 pa. Well, di karana itong makitaan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dong bagayluhan, it nagainupok nga ra nga baril. Pinaagi, sarong raya karanga CCTV footage. Ako makitaan mo tama tuod doon sa aktora yung daw daya karanga natabo nga ra. I don't know lang kung ano. No? Medyo... Kuhan yung tagid eh. Medyo pagatiyan, tarong sugod, sinado, makara. Bukong yung wawag tagi na problemahit Pilipinas. Well, kabaabong na problemahon doon Pilipinas eh. That's why, pero yung unaan na raya karanga nagakagatabo, makara. O, oh, samantalang kita, ala, sigigid lang kinayod. Ay, kay ko, ano, good morning, gid, kay Boy Jem Pasilan Sonyo. Nagapinamati, ban makarikato na sa Sonyo family. O nagkaroon sa Alfonso Dos Libacawa. Good morning, gid. Nagsana ka na tatay. Oy, kay Larry Sonyo. kay Nanay Mary Ann, no, agsana karon nya magugang kay nang Geraldine, kay nang Jian, kay nang Jason, kay nang Gisa, agsa akon no nga mga manghod kay John, Junior Jane, Mark Chris, kay Janry, no, good morning gid, no, anaga pinamatig sa paraho. Oh, magami-gami ka rin ang tiyempo na karon sa Libakaw. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning! Una karon sa San Francisco, California. Ba? Nagatutok, nagapinamati, man makaraw. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad! Oh, thank you so much, good noy. Sa imo ka rin pag-highlight. Kay Randy Archaga Santisas, good morning! Good morning. Nagatutok, no? Man mga katropa sa aton ka rin pangalagad makaroon. Oy, sa mga late viewers nato, thank you so much sa inyo karaga pag pamati, no, makaroon ka rin agahos. Oh, shout out ito man kay Dang Villanueva, no, nakaroon sa Agbarawan, Banga. Well, hindi na kita magpabuhay, no, mga katropa. Balik kita sa aton makaranga pag-iistoryahan. No, makaroon niya agahon, no. Hindi na kita magkuhan, no, sa Raya Karanga nagakagatabo sa Pilipinas. Medyo ginakuan na rin mga igmangod natin eh. Medyo nagapamungo na eh. Sa mga pangaga ng Inday Sara, sa pangaga ni Senator Bato de la Rosa. Okay, yari kita sa balita karaga international. Mga katropa, nag-abot yun sa 80, no? Pag naba na ito 80, grabe ta ka-abura. Ron namatay. Matapos ro pa ni bag-o karaga Ebola outbreak sa Ituri province, particular una karon sa Democratic Republic of Congo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Agsuno sa anda karaga Health Ministry. Wagong kaso ro nag positibo sa Bondibugyo strain it Ebola ag pilang health zones, samtang 246 rong suspected
1: exciting Pilipinas
0: case kara. No. Sa Canars ro ginaturo nga unang kaso nga kuli hay binawian gid, no, ita kabuhi matapos maka-experyensa, itiagnak, pagdinugo, pagsinuka, ang grabe nga pagpanghina karat. So nagpatuman ng gobyerno karat Congo. Ita emergency response, kagakip rong surveillance, ag pagpadaga it medical teams.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung makita na ito, no, randa ang sitwasyon, man dyan, kaping ko nag-responde ka na the time, no, sa mga COVID, no, positive, no, rato niya mga emergency team, halos sirado gidron tanan, no, agraya makara, ro sitwasyon man, no, sa Congo, mga katropa. Now, gindeklara makara it World Health Organization rong Ebola outbreak, no, sa Democratic Republic of Congo agraya karanga Uganda bilang public health emergency of international concern.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Matapos magapta rong rare Bondibugyo strain nga makabig sa 12 ng pagkamatay sa DRC. Well, ro suno sa aton karang World Health Organization. Seryoso nga pagag. No? Sa kagwasan ag sa mga hilapit karol niya nasyon. Well, do daya karanga Congo, part it Africa. Pero hindi paraya sa sugod, daya karanga masakit, para makabig na to, or matawag nga pandemic emergency ra. No? gin-report man kara nga may mga kaso sa Uganda. No? Samtang naga padayon rong containment ag monitoring efforts. Well, dahil karing panibago nga pagtaas it kaso it Ebola sa nasyong Democratic Republic of the Congo, makabagaka. Bukod niya mang para sa Afrika. Kundi makabig na ton sa bilog karaga kalibutan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Once ka may outbreak it Ebola, madasig rayang ginatutukan it mga health authorities. No? Bangod sa bilog raya sa mga pinaka-delikado nga klase sakit nga may mataas nga mortality rate once nga hindi yagi maagapan. Rong Ebola, no? Nasipkatan ko 1976. Magapit o na karon sa Ebola River. Sa dating Zaire, nga makara, kailangan bilang Democratic Republic of the Congo. So, una mismo rang nag-umpisa.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why, daya mandugin pangaganan sa Ronaya Karanga Ebola. Ginapatihan nga nag-umpisa raya sa mga kasapatan, pariasit daya karanga kabug, no? Kung katon kabug, no? Kung sa Orkuyapnet, no? Mga katropa. Agpila ka mga wild animals bago makahawa sa sangka tawo. So nagakalat raya, pinaagi it direktang contact sa dugo, gaway, hugas, o pila pang body fluids infected nga tawo, no? O kon sapat. So makaalarma rong outbreak, ha? Bangod madasig imaw nga makahawa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nagaresulta raya it kahadlok or panic sa mga komunidad. Once nga mahina rong healthcare system, itasangka nasyon, mas nagiging mahirap punggan rong paggaptaman kara. Sa Congo, kagabanan, no? Na experience ananda rong kapubrihan. Sa Congo, basta part it Africa, grabe mga katropa. Kuro kapubrihan itawo ito. No? Agsambilog kararo kakugangan it medical facilities. Ag kung amat, may una pagid niya kaguluhan sa pila ka mga lugar. That's why nga nabubudlayan rong health workers nga magaging nga maabot rong mga apektadong komunidad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, pero kinangan ba niya dumdumon nga sayod itaton yung mga igmang hudra? No? Kumbaga, mas haom kita makara kaysa no, mas madasig rana karaga contact tracing. No, isolation ag pagpabakuna kontra sa ronaya karang Ebola. Mabahog man rong papel it World Health Organization. Aga pila ka mga international health organizations. Sa pagbulig agod matapna mapunggan raya karanga outbreak bago raya karon nga maglala.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Well, through public health disease prevention, yung ginatawag na ton. Una kita dapat. Well, iya sa Pilipinas, what kaso kara? Gugayo or Afrika mga katropa, no? But para sa yura ninyo, kung ano, no? Raya karaga Ebola outbreak nga, no? So, hindi kita gid magkabaga ka iya. Importante, ro tamang information, pag-iwas sa mga fake news, agud hindi magresulta at grabe nga kahadlok o saga nga pagpati. Ro Ebola nga ra, di niya na ang bako, madasig nga makagapta. Ubus nga nun, kinahanggan man niya mangin alerto rong tanan bangod sa tiyempo makara, madasig nga makabiyahe rong tawo halin sa mga nasyon sa bilog karanga kalibot.
1: Exciting Pilipinas!
0: Baga? Ebola makabing makahagawa pinagi sa direktang pagdukot o exposure sa body fluids itawong may sakit o kon namatay bangod sa runaya karang Ebola. Hindi raya nga basta nagagapta sa hangin parehas it simpleng trangkaso o raya nga COVID-19. No? Paano makahawa si Ebola? Dugo it infected karang tawo, pwede. Gaway, hugas, suka, ihi, o kon higko kapin sa may positibo ka.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog pagkararong semen aga pila ka mga body fluids. Or paghipo sa nida o gawas ita infected patient. Paggamit ita contaminated nga gamit, parehas it dahil karaga dagom, gambong, no? Or pangtugog sa gugban o medical equipment. O pagkaon man or pagbuyot sa infected niya kasapatan, parehas daya karaga kuyapnit at pilang ka mga wild animals.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mabahog, Norana, karaga. Ay, may hantavirus mga sambilog pa, hantavirus manjali mga katropa, nagiginapta man makaroon, ha? Agmataas, Norana, man karaga. Pertika delikado. Kapin sa mga kapamilya nga nag-aalagat dahil karang pasyente. Mga nurse ang doktor nga wait sapat nga proteksyon. Mga tawong nagabuyot sa patay nga gawas sa bangod sa Ebola. Ay, rana karang sintomas. Mataas di mo karang agagnat, pagpanghina, pagsiluka, pagtatae, pagdugo sa imo karang ilong. O kon sa sugod it kagawasan, no, mga katropa. Hindi makahawa sa sangka tawo rong Ebola hasta wa paraya it sintomas. Kapag may sintomas, di kara na, no, makahawa raya kara nga si Ebola.
1: Exciting ha? Pilipinas!
0: At bangod delikado raya karang masakit, madasig nga gina-isolate rong mga pasyente, aga hugot rong proteksyon ita mga health workers para maiwasan rong paggapta ita virus.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, oras na ton, may ato na karanga alas 4:48 no, magkaroon karanga agahon. Oy, nagapinamati kay Lawson M4. Good morning, watching. O nagkaroon sa Dasor. O nakautimo gon.
2: Good morning!
0: Kapo, nagkita pa kita sa gym. Akapon po. Ako, Biyernes, gali. Kay Lawson M4, no? Of course, no, sana karaga family. O nagkaroon sa Dasor Banga. Good morning, gin. No, nagapinamati sa Da.
2: Good morning!
0: Simahan ra, no, mga katropa sa martial arts. Kay Felix Macho. Good morning, man. Watching from Tumbukob Hospital, no? Nagpapinamati man magkara. Kay Jimac Iswani, good morning from Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Nagatutok sa aton karaga pagpangalagad magkara.
1: Exciting!
0: O, kapi-kapi ang gitana, ya, mga katropa, ha? Kapin magkaroon karaga, kwan? agahon, syempre, ro kape man naton nga gamiton kararong makabuligid no sa aton karanga kawasan. Yari kita sa kape karanga Santon Gold coffee, no? Nga himo sa Mangustin, Sea Seeds, Turmeric, Moringa, Glutathione ag Collagen Bo. Kanang miton magiging kupigog kung makaroon niya agahon, no? Ginapabaskog na kararaton, karaga stamina, agrong body energy, ginapromote, wrong focus, ag pagiging produktibo sa isang adlaw, bugana man rin sa antioxidants, nagapabata man rin panit, ag sarang ka nga, mapabilin nga energize. So, ginasuporta naman kararaton, karaga skin health, ha, mga katropa. Santon Gold Coffee, no, produkto ito aton, karaga Yes to Health Incorporated, ag mabakarano sa aton karanga pharmacies, drug stores nationwide. And of course, hindi nyo pag ipilak rosasye matapos yung gamiton rong sugot. No? Nagapanayon gyapon kita, no, sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Halimbawa, kung imo karanga sangka blister at Santon Gold Capsule, ag sangka blister man at premium D3 soft gel capsule, may imo man karanga entry. Sangka blister at Turbo Food Supplement for Men, may imo man karanga entry. Ag, lima ka masasay Santon Gold Coffee. So every week, you can win 3,000 pesos. Mga katropa, fill out the white envelope with your complete name, address, contact number, ag signature. So, sa grand draw prizes naton, bow, first prize, 50,000. Second prize, 30,000. Third prize, 20,000. Ag 10 consolation prizes, 5,000. Paldong paldog eh, no, pre? Madya sa bugangan niya eh. Okay, mga katropa, no? So, magaparumbalik na kita. Abtegamang itapila ka reminders, kali standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa kinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Sanford Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sanford Gold.
1: Sanford Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: X-F-M. XFM.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: más, mga katropa, las 4:58. No magkaroon ka nagagahon. Ay, nagkaparumbalik kita sa ton ka nagkapagwaragwag exciting Pilipinas. Oy, good morning, inay kay Barangay Captain Hil Apolinario Morandante, ha, iya karoon sa tigayon. Good morning! Maraga, pinamati kita na kapikapikap, ha! Harag man kita mabunya. Good morning, tigayon. Good morning, ka-farmers. Sana all. Good morning! Oy, kay Anthony de la Cruz Cabales. Good morning! Aga sa Cabales family, una karon sa Linawan Norte, ba nagapinamati man, no? Makaroon. Good morning! Sa Cebu City, makaroon si Anthony Galit. Kay Michael Villanueva Solina, good morning, no? Patamayo ra akong karaga kasi Mario na karon sa May Lagin Banwa with no man siya. Good morning! Good morning! Sa mga katropa na to niya nagatutok makaroon. Well, sa aton karaga pagpadayon, no, mga katropa, no, makaroon karaga agahon. Di magbuhaya, magasikyar kita daya karaga police report, pinagi, no, kay katropang Chris, Larry Boy Roldan. Wa makara si katropang Christian, eh. Ay, may ana na nga, kwantoto ba? May ungagot imaw? Congratulations, kita na, no, kay katropang Christian Villanueva. Okay? Diyan na partner, no? Okay, sige, oo. Anyway, mga katropa, sa hindi magkaroon magbuhay, istoryahan taro update, ha, makaroon sa daya karang investigasyon angot sa natabo nga pagpamarilanan sa Senado. Of course, raw impeachment ni Sara o Vice President Sara Duterte. No? Pag-istoryahan taro sa hindi karoon magbuhay, no, mga katropa. Well, yan ay kita sa produkto na no, ita aton karanga Yes to Halta Incorporated, no, sa mga katropa nato na raya karanga premium D3 softgel capsule, no, nga produkto man ita aton karanga Yes to Halta Incorporated, made of vitamin D3 ray mawa virgin coconut oil and of course moringa, no, mga katropa. So ginaparami na kararong calcium absorption para sa mabaskog karang atugan. Yung suporta naman kara rung joint ag muscle function. And of course, ginabuligan niya pabaskogon rung natural karang enerhiya ag reendurance sa natural karang pamaagi. Premium D3 softgel capsule produkto itaton karang Yes to Halta Incorporated babakaran, no, sa aton karang pharmacies, drugstores nationwide. Sa aton karang pagparayon sa piyag karang linya, no, para man sa anay karang natipon niya police report, si katropang Larry Boy Roldan. Katropang Larry sa report, standby. XFM Police Report. Police Report. Sa police report, yes, katropang Larry, good morning.
1: Good morning. Yes, good morning, katropang Arano. Good morning, mga sa aton karang mga katropang tagapagpagamati. Good morning, good morning.
0: Oh, okay ba, ibagin mo tara imo nga energized makarang agaw basta nakakapi.
1: Okay, na ni nakasantun plus sa coffee mix sa katro nga ara ra.
0: Isang higop eh, ano gyud, sarap na sarap.
1: Ayo, tama ni basta pag nakasantun plus gold guy. Sigurado ka taro energy ka ron nakatro pang ara ra.
0: Aron ta na.
1: Do yon do. Ore
0: kapon ay medyo agos kwadon munta na ni. Ubrahon munta na ni. Gawbra ka ang Janet Duyan, gakuan ka ron, elektrisyan ka pa, matindi.
1: Alam na nabil eh, basta rin nabiro mga ano, katropang, katropang arar din, no, mga kumbaga eh, para sa ano ba, sa ano, tawag karakat, kung ano ro una nga pwedeng ubrahon ay ubrahon gid na electrician, ma utility ka, ma mekaniko, kung ano ba ano na pag pag ano binatun dunay.
0: Majabukon abit kompleto imo nga adlaw kung indi kat imo ka hikot-hikot bagay kutob sa kayang kapaon ay paling kumadu makakapa-kapa.
1: Ay kung mga rin, nabing kamadu mga kay iba ko, pero plastada ka rin sa mga kapangan. Basta wat at gina batsag sa mga kasuan doon ay. Pero yun doon do, bago mo talaga kapa-kapa ka rin na katrupagara.
0: Ay kung mga, kanyara, ano ba, nag-brand out man na nga ra, syempre, wakit manat dahil karaga flashlight or cellphone na bimana karang adaga ma paano mo makita usang ka bagay ano pinagi sa pagkapa mabatsagan mo mata ko alindaya alindaya
1: ay simple sa ro na bingaron nga mga bawro dai mapaagi kita nato sa atong pagkapa ro na sa pagano ba kasi abang ginakapa biron ka tropa nga ra simple atong isip ang gadagan maisip ta tong kung ano mang klasing raya nga kung anong gamit o kung anong bagay ba o raya nga nga itong ginabuitan ay isa rin na niya paagi basta sa insakto nga ay kung rin mo kung naginakapa nga kung bukod at insakto nga pamanawon sa mga Pinayino ay babubod lang yun
0: pero pangaral ang kilaga nga to hay tag nag brand out ana hay basat ako na anang ha kapa tao ka man basta na download pag itakani mo katuman
1: ade bro rin pero mabubudlay ka rin ang katropa nga rin mabasa-basa nga rin ay din kita rin mabubudlay rin na
0: matindi ay dali lang ano raton ka rin mabalita na
1: So anyway, katropa nga rin kabiing nga nila may nanabu nga komosyon sa atong kara nga barangay New Buswang sa tunga na nga liit basketbolan ra katropa nga rin
0: magapit yaliw na kinyo na
1: sa may New Buswang pwede na ano pero nga hindi kung pagpapangalanan ay sa bulok bang kono pwede natin nga i ano yung mao i ano ang broadcast pero di ba wag pa nga na nabo abi nga ra katropang araray gumpisa ro ampa nga masama init ag ro gilab ano pa sa guway abo nga pustaan So ra nga ra si ano nga ra si Arnie Taiko na ra ro suspect pero di ba pa pangalan katropang araray ro ano ro ra nga ra biktima ay do yun niya gapatapuso niyo no rekara nga hampang bali close fight abi crucial ro hampang ay tapos ay ro rekara nga anda kara nga kontra ay may ano ba may plus pa baga sa rekara nga partida sa pustahan ba katro pangara so kadali nga ra nga kadali lang matapos nga ro rekara nga si anong kontra nga si Tagsambilog man baga nga si Genesis Sujusyo ay arat at binayo agro ray ka nga naglikra mo Tagsambilog nga gaawat na tangani kunta nga ana man binayo bo binayo kita na naroon sa binayo kita na dikala sa anak ka nga pangaros may duunggan kita bangara
0: alin daw ka klaseng pustahan basketball
1: Liga kita okay. Mara liga mo sa New Buswang ay anda nga kapistahan baga Anong kapistahan, Liga Mora, ay kapatapos yung dohampangan ko tayo sa masyadong mainit at crucial dohampang ay ginpagi sa init ito. Oo nga ni, so raya ka lang si biktima nga raya, binayo na sa raya ka lang puno at duunggan. Tapos nagkumprontahan, tapos ay abay, nag-init pa, gusto ka po na lang sa piton ito sa guwa. Ayat it puliti baga.
0: Anyway, may rason da eh, kuhaman baga?
1: Doon yan eh, katupang na ginasampit na sa guwa, gusto na lang makipag-away gihapon. So, ginawat man, abot man it mga rekar, mga players, ag mga referee nga tama gun, pundohon yun, kaya yun, ubra ka na, gin-ejected imaw, gin-eject, baligin pag-away mo at court, na di mo pwede ito, kasi wala pa natapos rampa, ay umuli mo sa anda karang busing, pag uli na na, ay ito mo nagpapamahaw, kasi rin karang si biktima, ay ginadunan ito, kibahan na roon na karang nga, ginkumpronta baga haman na nait ang basta na ko nga minor de edad haman na nait binayo mo man na si papa
0: bumagos ro nga
1: binayo mo man na si papa ay na may pag ano na nai paghampa na sa na ko nga binayo mo man si papa may kutsilyo ta nga dewang binog tara sa lamisa inhuyuan at itbuno ro raya kara nga minor de edad ni Arnie Taiko nga bali taga bakaw sort
0: ima ra ito may kaso ano man tayo minor de edad
1: sa Bacausor ni Maray, rin nga nakasawa ba ito sa Bacausor. So, yun nga, ginuyuan at pagbuno, hasta nag-discussion naman, discussion, sige nga discussan. After ka to, nga, gauli ko niya ni Kunta, nga, papanaw yun kasi, nag-asangag ko na abo nga nag-awat niya, tama ko man nga, kung pwede man na istoryahin man na ninyo, at nag-apanaw, nag-asakay sa motor, nga, ruray ka lang nga, mag-ama, ginambarong nag-apon ito bato. Nga kagagko, ang inigo, naghihapon sa likod. So pag igo sa likod, rin doon niya sa baho kita nga bato, ay rugid obra eh, tira ka nga magamay. Dumiritso yas na sa atong karang nga Kalibo Police Station ag nagpa-blatter. Na doon doon nagparikod, tapos ay nga gapaano kita nga likod, kaso nga pada gapaano kasi sa rekara nga minor de edad ay trauma taron. So ana karang nga inabot ag ano. So makaron, iya si Arnitay ko nga rayat, ibang makanda sa lock-up cell. Eh nakapresugit ba yun ba sinugod kita marami kasi alaan na bikara nga kaso sa raya kara nga sana kara nga tatay nga physical injury ang sa raya kara nga 7-16 ro ana kara nga kaso sa raya kara nga minor de edad o sabi nga minor de edad nga raga katropang araray mabubudlay kita wa kagiting it kalaban laban kara di mo pa nga ano ho ni try kara nga kutsilyo
0: correct.
1: Ani ay pero kabiira abi ay agyan abi nato niya ay bi kabi nga ro anang kaisog ba ay kaisog kita as in kaisog kita gapang gawala daw pamusangit teka ra nga pa kampos it bangko lamisa ay gusto kita nga kumbaga ay ko sa mga ayam katropang lara gusto kita mangangkit ay katiya nga gid pagyo mo sa batas ay wow dole duyan todo pasensya. Tudoy mo pa sa kabi, tapos yun doon, wow, naduga na lang ng kaisog. Manahay, katuwa pa bito, tiprano pa tayo, manahay, mapiansa, galing man ako, sinana. Siguro ako, tabo, gita na kwarta ka na. Ayun, ay, ginasugod din mo sa, ginasugod din mo sa lock-up sila, ay, wow, wad mo na ba tayo? Tangis-tangis man ni Maron, ay, siguro, ay, ara-ara naging sugod na problema, ay, magumo. Sabuan sabi nga minor de edad gira gira katropang RR ay baka gitingit kalaban-laban sa mga maurulong nga ron niya bagay ay ay nga ni ay siguro hindi na may mga dugang kita nga detalye kung ano gid baga kung ha istorya ro anak karang pamilya it anak karang ginikanan agro anak karang asawa man kung padayunon ba ro kaso kasi tabi kita bira katropang RR ay kuwag lang nga maguhod man ro raya karang anang asahwar anang unga anak karang mga asawa sa nang nanay sa nang asawa nga ruin doon niya kung pasensya bagahay kung pwede pasensyahon ay pero kabihebe may init-init pero natabo kaya di mo pagid ma-istorya ro
0: anyway no gabadya banda medyo sa barangay justice system laman siguro rang pag dagon dekar nga kaso
1: sa rin na bigyan ng katropang araray sa rin niya rin niya sa physical injury ay kung habang wala pa ang kapasakal ka sa PD pa rin ay ano sa barangay justice pero sa rin nga rin nga minor din dad kaya oh, nga direct yan ay diretso ka rin na katropang araray nga niya ay diretso tayo sa women's lang women's siya taro kabuhit ka rin ay kung nagkapasakal at kaso ikindi pa rin doon na siguro mabukit ay tugan ka rin nga detalye katropang araray pero sa makarano yan mo rin nagpahuway ang kabihingan niya ay nagtangis-tangis ay nag-anoo-noo manimaron na sa anang hahimo ay doon makondo premium at kaisog vermingaron ay kung ginapairal do isog agro rin niya kwarta ay siguro ay sa sobrang baho siguro posta ay gagawa on do isog agro
0: ay kwarta doon nakasalalay manakarabaw ah
1: oh. Doon niya ni kwarta kita nga niya rin ay basta pagkwarta ay ibago taray na imo nga dayaga si mong Pilino wa kong kakilala tawo kung sino rin mong kinabangga pero sa bandang huli pag makasaga ka gi dakop kahit aton karang katapo ito pulisan ay magpapasinsa mo dahil nag magbodyohod yun dahil kung makahimo ito yung kasaganan
0: then, okay oh, sige
1: so, oh. So doon ano no katropang aral do atong karang natipon niya mga balita magaling niya sa atong karang Kalibo Police Station sa aton sa aton matabi karang panyimpohon ay matama ano man matautawhay ya gray atong karta daw na matautawhay pa banggid o bang kita ay masyado karang ga kita ng gabyahi sa aton karang mga ano mga biyahero ay dunaro ay mga sigurado ga sulod pagabot ito office hours ay magpapagbotok ko man ro aton karang balwa at kilibo so doon na no katropang araw do aton karang tipo ng balita
0: okay. Balita
1: Kalibo Police Station. Rema si Katropa nga Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo, ang Katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa Police Report ni Katropang Larry Boy Roldan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, sa itong kinagapagparayon, mga Katropa, si Roddy Baldwin, well, hagos tanan kilaga imaw, no? Kapin sa social media. Kilaga imaw nga sangka prediction, no? Mga katropa. Prediction may kaangtanan sa kalamidad. Aksidente, celebrities, agapila ka mabaho nga naga kagatabo nga posible sigon nga matabo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kagabanan, nagapost sa imaw sa Facebook. Agraya kara nga YouTube. May kaangtanan sa Vision Nana. Mga katropa, nakilaga ra imaw nga hambagon itpilang netizens nga nahulaan na sigon kara rupag panaw ni Kobe Bryant pagsabog it Taal Volcano ag pila ka mga sakuna ag celebrity issues, no? Pero abo man niya kritiko nga naghambang, masyadong generic o malabo ra na karanga predictions. Madali nga i-connect ro mga post na kara pagkatapos matabo rong events. Nagakos man ko amat, no? Ita hadlok or panic online. No, so Jimmy bisibin, no, gina-interview ni Raymau, no, ray karanga si Rudy Baldwin. Well, ano ra na karanga prediction? Raya karanga dag-on 2026. Aghagos mga lugar iya kara sa Pilipinas gina-predict na.
2: Exciting Pilipinas.
0: May 17 kahapon 2026. Sambilog sa ana karanga vision agro gintaw ana kararong kapis.
2: Exciting
0: okay, kapis
2: Pilipinas.
0: Mga katropa.

0: kinaangan ninyo it bangka bangod hagos rong tubi hanagapantay gon sa baybay ag raya karaga ilog. Mga buhay na nawala at may nakita akong sa loob ng tahanan ay nasawi dahil sa kuryente. Sa oras ng bagyo o hamon ng kalikasan, kung pumasok na ang tubig sa loob ng iyong tahanan, siguraduhin ninyo ang mga saksakan at plangka ay nakababa. Dahil hindi sa baha nasawi ang pamilyang ito, kundi sa kuryente. Apat na aksidente ang nakita ko na mangyari pa lamang sa Capiz. May nakita po akong mayor ng Capiz at isa pa may katungkulan sa Capiz ang namatay. Mahalaga ro ang pag-iingat. Ulitin ko po, mga taga-Capiz, may isang mayor na kung saan may karamdaman na ito ang nakita ko na masawi. Maging maingat lamang sa ating katawan, palaga natin ang ating kalusugan dahil yan lamang ang ating puhunan. Ngunit may nakita akong politiko ang nasawi dahil sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Mga taga-Capiz, ito ay hindi pananakot kundi isa po itong babala upang ito ay maagapan. Ah? Ano pa di karaya? Saan nagkaranga? Maagapan. May napagit, no? Lahat ng may grocery, maging maingat lamang ang lahat sa mga bagay na maging sanhi ng sunog. May isang lugar pa ako nakita na kung saan lantad ang kulay pula at ito ay isang lugar na kung saan inuman at may video key ako nakita. May bilihan ng tinapay at gas station. Aksidente at sunog ang nakikita ko na mangyayari pa lamang. May pagyanig na malakas ang nakita ko na mangyayari pa lamang. Mga taga-Capiz, may insidente ako nakita na mangyayari sa lugar na kung saan ay naging tourist spot sa lugar ninyo. May bigla ang pangyayari na hindi ninyo inaasahan. May kinalaman ito sa krimen at ang isa dito ay live pa, no? Ano ra nang gubot singa nun kara? Well, dairo mga ging kuanya na to, no? Mga katropa. Well, man o kamatuod, no? Raya kara nga si Rudy Baldwin. Well, makapit na to. Imaw hay bukot manghula.
1: Exciting Pilipinas
0: prediction, no, nga ginatawag gamang mga katropa nga posible nga magkagatab, no? Pero sa depende lang gid, no, sa opinion ra nit aton nga mga igmanghod. Pero ra ana man mismo karang ginahambaga man, no, kusang nagakatabo. Well, like bagyo, baha, no? Na-experiensahan na naton ra eh. Sunog, no? Kato-kato pa, may unaon ka nga kalamidad nga makaraya. Ha, mga katropa. Now, what the scientific kong ebidensya nga nagapamatuod si Gon nga may kamatuoran nga psychic powers si Rudy Baldwin? May pila ka mga tiyempo nga ginaako it followers na kara nga umigo rong prediction kara, pero kagabanan raya ay nagakatabo bangod sa malabo o generic nga statement. O pwede na ton maiugnay sa maabo nga events. Pakaiwarong selective memory. Mas nadumduman itawo rong mga umigo kaysa sa mga uwa. Pangatlo rong pose. Nga ginatawaan ita pansin pagkatapos matabo rosang ka trahedya. No? Halimbawa, kung may prediction nga may mabahog nga sakuna, no, or aksidente nga matabo, madali raya maikumpara sa pila ka mga report. Bangod

0: nga normal gamay nagakatabo kara nga sakuna sa pila ka mga lugar sa bilog kara nga kalibutan, no? So sa pananaw or pagtan-aw ita kuana science ag psychology uwa ita reliable test, no, garagapakitang kayang hulaan itawo wrong future consistent ag verifiable mga katropa. That's why kagabanan it experts hay ginakabigrayang entertainment, intuition or personal belief kaysa factual forecasting. Well, okay matanga magpinanood, sumabay bilang curiosity o medyo imo nga libangan man na. Pero mas mayad nga hindi himuon nga basihan it importanteng desisyon kagwasan, kwarta or health concerns rong mga raya karanga predictions.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mao ka simple lang, no, mga katropa. Rosa ko na anyway, ginauman na ton, no? Medyo pa kanyang rap, pabalik-balik. Ginapredict rosang ka lugar nga may makarayang sakuna. No? Siyempre, depende lang din sa tabo kung ayan, may pag pati sa runaya karaga pag predict nga ra. No? Ni Rody Baldwin, mga katropa. O, basi sa social media ra, nakikita mo ang drive, i-search mo nga rana karaga Facebook page, no, makita mo git do ay Rody Baldwin nga ra, no, nga pag predict. Well, may sa part pagid or sa Iloilo may vision man imaw, no? Mga katropa, ara, basahon lang naton. Mga taga-Iloilo, isa din ang lugar ninyo na matamaan ng malakas na bagyo. Maraming pagguho. Ako nakikita lalo sa pagguho ng dalawang tulay. Kilalang tulay ang mga ito sa Iloilo na gumuho. May nakita akong mga magandang kulay at isa dito ay may tubig akong nakita. Mahirap kalaban ang hamon ng kalikasan. Kahit sino mang tao sa mundo ay ayaw ito mangyari. Ngunit sa vision ay mangyayari pa lamang ang mga ito. Mga taga-Iloilo, hindi ito birong bagyo na maranasan ninyo dahil sa vision ko, matinding pinsala ang resulta nito. Mga taga-Iloilo, dalawang malakas na lindol akong nakikita ko sa vision ko at parigo ito malakas dahil ramdam ninyo ang lakas ng yanig at makita ninyo ang mga pinsala at marinig ang bawat hiyaw ng mga tao sa paligid lindol na kung saan matagal na panahon hindi nagparamdam sa kasaysayan ng Iloilo. Ito ay magparamdam na ulit. May nakita akong isang niyuga na nahati ang lupa sa lakas ng yanig. Ulitin ko mga taga-Iloilo, nakita ko sa vision ko ay malakas na lindol. Sa tagal ng panahon na nahimik ang malakas na lindol sa kasaysayan ng Iloilo ay magparamdam na ito muli. Mag-inganda lamang mga taga-Iloilo dahil malakas ito at masasabi ninyo na ito ang malakas na naranasan ninyo. May nakita ako sa vision ko na dalawang bagyo na mangyayari pa lamang. Ang isang bagyo ay maturing mo itong malakas, ngunit hindi nag-landfall sa Iloilo. Pero natamaan pa din sa gupit ng ulan at hangin na kung saan kahit sa maulan na panahon ay may sunog. Ngunit may isang bagyo na nag-landfall sa Iloilo na kahit saglit lang ito ay matinding pinsala ang dulot nito sa kasagsakan ng masamang panahon. May aksidente na nangyari sa kalsada na kung saan halos nasawi lahat ang sakay ng sasakyan sa matindi ng impact na dulot nito. May ibang lugar na mang saan nagputukan ang mga kable ng kuryente at dapat mag-ingat ang lahat dahil may poste na bumagsak sa baha, may nasawi dito. Maging maingat lamang mga taga-Iloilo. May nakita akong walong aksidente na mangyayari pa lamang sa Iloilo. Maging maingat lahat ng mga nagmamaniho. Huwag pairalin ng init ng ulo at nagmamadali dahil ito ang maging kapalit ay ang buhay ninyo. May nakita akong malaking sunog na ang dahilan ay lindol Indol. May nakita din ako sa lugar na kung saan may nakita akong clinic at nagtitinda ng pizza at hindi ito kalayuan sa hardware ang may nasunog. Malaki ito kung hindi ito maagapan dahil sa mga bagay na siya nagpalala ng apoy gaya ng aking sinasabi. Palagi nasa inyo pa din kung paniwalaan ninyo o hindi. Sinasabi ko lang kung anuman ang nakikita ko sa vision ko bilang babala. Ang mahalaga ay maging maingat, maging handa at huwag tayong makalimot na manalangin lamang tayo palagi. Well, dayaro pag-predict no ni Kwan Rudy Baldwin nga na no, mga katropa. So, sarayang ginapanghambay na na no? Depende lang no sa tao no kung mapamatian or mapatihan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay kung sa scientist mata ay siyempre hindi ta na nandaro pagpatihan ra ya man karang kwan no. Kasi wa man na tao no nga makahula man ko alin do matabo. Kung may una man no, hay sang kasakuna no nga medyo pauman-uman no nagakatabo mga katropa no aga sa pagpredict rayon mingko nagakatugma no raya karang gimpang hambay no ni Rudy Baldwin. Oras data wala 5:28 no mga katropa. Okay, good morning kay Lalin Florencio Nadura Islao no nagapinamati good morning no sa family na Durag sa Islao na karon sa may barangay Arcangel Norte Balite. Have a good day.
1: Good morning.
0: Kay Arnel Roberto Redondo, good morning man. Shout out man sa ang unga nga si Aliyah Redondo ag sa ang asawa nga si Sharon Redondo sa Valenzuela City. Oy, good morning ha.
1: Good morning.
0: Nagapinamati man sa daw na karon ba katropa. No? Sa mga bagong bugta, bangon yun. Bugta. Gawin. Thank you so much sa inyo karagapagpamati. Ang mga katropa pinagi sa aton karagang Facebook Live. Inyo karagatag sa kamang radyo. Kabinina Beltran Chian. O nagkaroon sa New Buswang Kalibo. Good morning, Gida. Ginagkugabos, nagid kita mga katropa sa tiyempo magkarat aton karagapag ililiba. Exciting Pilipinas. Oh, may pahabol pa kay Arnel Roberto Redondo. Okay, natamyaw na, no? Naging kiba na itong partner technical side, katropa Noel Esteliero. Sakay itatong karagang patrol, katropang Larry Boy Roldan. Sakagan itatong karagang station manager, katropang Janalina Scania. Sa aton man karanga CEO Dr. Remilitoy. Ako man ninyo karon nang kibahan katropang RR Colas nga nagaiwan it may rayad karanga gahon ni Tex FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas. Go!

Mga katropa, exciting dito!

0: Iar na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon, nag-isa naman ka pamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sining digestive system. Ang aton siningat yan, aton siningat na ikasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila yan. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-bana kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalim bawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa sang mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amo ning pasunod na to na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini kina-prepare ang aton sini nga digestive tract, kaginahydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Sunthorn Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa iban kaon 15 to 30 minutes, may iban nagainom tunga lang sa cup, may iban nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sini nga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend nato na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa ng immune system, pabalik-balik ng mga ginatawag balatian sila sa ng kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man natin din ng mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Sunthorn Vitamin C, sarang nyo sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa sudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sa Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekal kalidad nga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA o kon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kay kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-angkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang binipisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan. Kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables, o kon sinabawan aton nga utan, o kon aton sini nga linapuhan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga. Kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na aton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protein kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na to ng tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Yan. Kag kinanglano na to may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na to na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pag kaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man naton ina makuhaan sang aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang ginatawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb o kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma absorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthone Gold Herbal Tea. Kay mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crash tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang Premium D3 capsule ining Sunthone Gold Capsule, a Premium D3 Capsule, kag Sunthon of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung no ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung nuhay kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon tagan isang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo ba ng

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig, ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado, ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sa ni nga madulot sa inyo sininga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee kinahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining kafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sining pamatyag. May isa ganit ka ba na ito nga? Siya, Dok, gin-idea ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko. Baklan ko na lang sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami iya sining mudo kung makapangapi siya sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health na ton, para sa heart health na ton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa ninyang kolesterol. May ara kita sige natawag problema sa memory, like medyo nagahina na aton sa ninyang memory. May benefit man ninyang lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa ninyang lawas, magpagsik man ang aton sining lawas, mabuild ang aton sining kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Disney Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibwa may mga imbalances ka mo sa niya, kung imbalance inyo sa niya blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sa niya problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing ibang sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health so Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sa mga ideya sa aton na agigil sa aton sa pagpangalagad, sa aton sa paghalong sa aton sa ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
5: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: XFM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, Nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: para sa malakas na buto.
6: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
11: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayo Yugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamo man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamo it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: after time, alasay stresse sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maayaday niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madang Adlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Anthony. Yan ang mga headlines, makanyadlaw it Lunas, Mayo 18, 2026. At para man sa kanyang headlines, sa gapon ng balita, local approach at Boracay Bridge, mag-aumpisa sa parte it na bus rason. Ako din supportahan ni Mayor Solanoy, 7.78 billion pesos ng project. Samtang concerned mga vendors sa maikit na pwesto sa fish and meat section sa bagong Calipo Public Market, nagapabilin nga uwa na ayos. Samtang sa lumang headlines balita, national support sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, mabaskog sa gihapon sa Visayas at Mindanao sa naman kay Ridona. Samtang OSG ginahinyos sa Supreme Court, ngibasura repetisyon ni Senator Bato angot sa ICC warrant. Sa lumang headlines balita, international Trump nagpandam sa Taiwan kontra sa pagdeklara it independensya halin sa China. Samtang Islamic senior Islamic State leader na patay in America ag Nigeria. At ito man yung headlines, balita, entertainment, Canadian rapper nga si Drake nagapagawa itatlo ka mga album. At ito man yung balita, sports, Game 7 sa Eastern Conference Semifinals it Cubs ag Pistons ginaabangan na. At ito man yung health news, Congo uman na nagdeklara it Ebola outbreak.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ag sa mga detalye man, balita lokal, rito magkaton it Santon Vitamin C. Ginpathag ni Nabas Mayor James Solanoy nga roan ng wapagperma sa pag-opener at League of Municipalities of the Philippines sa kon LMP Aklan Chapter sa Boracay Bridge Project kay base gamang sa pagpatit andang banwag waray nagasakop sa pananawan it iba. Pero pagklaro it, alkalde matapos humakot it negatibong reaksyon roan ng pagpabor sa proyekto. Karang mga binipisyo nga dagay tulay partikular sa oras at emerensiya pag-transport ng mga produkto kagkipros ang katerbang basura agad malikawan o pagtambak sa isla kamanaman o convenience sa pagbiyahe at mga turista at maabong nga iba pa. Pinahangas ito ang itawaan o makuntanawon o pang mabuhayon niya bentaha itulay agro maibulig kara sa komunidad. Pinakuman ni Mayor James nga dati kung sandang nagtawid endorsement sa San Miguel Holdings Corporation para sa proposed 7.78 billion pesos ka Boracay Bridge Project kung sa siin aro approach mag-aumpisa sa area it napas. Nagiging manray sa publiko ang respetuhon o anang desisyon bangod

0: sa nag-endorse kami, ang bitin-bita sa Tagamalay, kung kasugutin dahil ito, pag-abot sa Sanday, ang dalot taon, di ba? Kung patay man pagin natin dahil kaboro, bintaha, may disbintaha man. At to disbintaha, ay pwede natin nga ma- tawan it solusyon. Aro maka solusyon is pungkuhan it atong Malay, at tapos atong probinsya, at sila munang, at kung ano ro mga kinanganon nga kay Aron, o Brahon, para nga aro mga na-displace ka rin nga mga tao, or mga manigusyo, in line di ka rin nga kung sisihin na maapiktuhan kung may try, ay hindi pungkuhan na dahil. Rubinta, ay kabuabo, rubinta haman nga kung sisihin na. Dahil nga na nga makikita mo na to, nga kung sa emergency, sa iyo din natin kung ano ro emergency, ang ginatabo. Ginatawag ang mayangayangan dyan sa Boracay ay matya problema. Ang pag-abot pag-in sa mga pag-transport na rin problema ngayon ikinan sa basura, Boracay ay lang. Ay, pag-transport karoon ay siyempre madali kung may tulay. Pag-abot sa mga turista, hindi mabudlayan ng turista.
1: Si Navas Mayor James Solano ay isa naman nga pagpahayag.
2: Express, palita sa agahon.
1: Ang sa tapusan mga balita, lokal na katagana nga pagtalakayan sa ganang bayan, rupila ka mga concern ag development sa ginaubra ng modernong Kalibo Public Market. Doon kay FB member Ray Maribaldo nga pag-impitahan nanda sa masunod niya sesyon sa Mayo 19, mga natungda niya ahensya ka Kipro Contractor It Proyekto. Tuyo karang makabuit dugang update sa dagagan it construction gabi pa ag kapin sa tatlong buwan nga na delay ro proyekto sandig sa naon ang petsa nga ginpromesa. Nagapati manimaw nga bangod sa uwagagi pagtutok sa mga kinahangan ayuson rason niya mas nabuhayan ro trabaho. Particular gitumod karang problema sa sukat it kada espasyo gabigon sa meat and fish section niya. Pinapahayag at gintawang tistahan it Medor Municipal Engineering Office apang ginaaligar nga waray na ipasa sa contractor rason niya nagkugang ro sa numero it mga stall. Matupang dani na nagawa niya ginhinyo it mga vendor nga i-renovate ng mga papag sa meat and fish section. Susasin sila sa andang gustong matabuhay kapagaran rokada espasyo para malikawan ng pagsagian sa kaiping vendor kung nagagasa it karne ag isda. Kama naman niya buhusan ni Cemento Ridam nga stainless nga lamesa para maging mapagpuna. Ang karaplano man it Committee on Infrastructure nga magbisita sa area para i-monitor presenting sitwasyon.
3: Dapat yan ikunta, lingkuran dako atong medo gagi ag engineering. I do not know kung ano natabo kan da matwat nang darag in tutoke ag haragot ang problema at ang ginatubang ka atong banwa. Delay gid aron ay kon natong pagkasugot na kunta yagi ha ginaksyonan. Suno sa mga vendors ay kaistorya naton sanda wa patani ha guba ron dahil siyempre kinangat pundo. Ay kon pagagubon to kasi magkaduwa ro mga stainless nga to agwa man dayat masunod matsa nagapabilin nga kon ano ro andang hakita nga to pag inspection. Imo man gyapon makaron. But anyway, ro Committee on Infrastructure sa Milog Pagali nanda nga gin paabo sa konsehyo o gin manifest nanda nga mabisita man sanda sa area agud masayra nanda ro sitwasyon.
1: Si Kalibo Sanggo ng Bayan member Ray Maribaldo saan naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines sa Dardamela size 20 sa agahon. Ag sa mga detalye man balita national na tumangkaton Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagapabilin yung Basco Group suporta sa pagpatalsik kay Vice President Sara Duterte maging sa mga mamalidha halin sa Mindanao ug Visayas nga kilang baluarte at pamilya Duterte. Dahil gipag ni House Prosecutor ag Bicol Saro Partilis Representative Tere Ridona. Don Chairman ita House Committee on Public Accounts sumabaho nga numero boto sa Kamara ay nagpamatuod nga resuporta sa impeachment ay nagahaling sa kanyaay nga partidong pampolitikal rehiyon ag alyansa. Kabilugan niya 257 ka mga mamalida nagboto pabor sa pag-aproba sa articles of impeachment kontra sa Vice Presidente. Basta mas opisyal nga listahan it Kamara sa Visayas, 43 sa 50 mamalida nagboto pabor sa impeachment. Samtang sa Mindanao, 41 sa 61 ka mga kongresista ro nagpabor. Samtang sa Luzon ay 125 sa halin sa 142 nga mga representante nagpakita it suporta.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ang sinupusan man ni balita national, formal go niya ginhinit office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema ng ibasura ng mga petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng tuyong harangan ro pagpatuman it arrest warrant at International Criminal Court o kon ICC kontra Kana. Nag-isubitin nga komento it OSG para sa kasong GR number 2787447 gininganyo kararo Korte Suprema ng ibasura ro urgent manifestation with omnibus motion ag extremely urgent supplement manifestation with motion it senador mao sa kawad-an bastanteng basehan o kon lack of

0: gobyerno nga posibleng legal nga ipatuman ng otoridad sa Pilipinas human dati ICC apisar nga wet separadong warrant yagin pagawa ro local court. Isumitero sa bat matapos tawan ni Corte Suprema Executive Branch it nasyon it 72 oras nga non-extendable period para magpahayag it andang kum. At para man sa foreign exchange rate update, ro ato ni US dollar nagabalar 61 pesos 0.72 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang sama detalye man balita international nga tamagkaton Santom Plus Coffee. Nagpandam si U.S. President Donald Trump sa Taiwan kontra sa formal nga pagdeklara it independensya halin sa China kasunod ang pagbisita sa Beijing. Pag-angot, gintawan ni punto ni Trump, reportan siya pagpakalma itensyon. Apang nagpanindugan o Taiwan niya, hindi iyon kinahangan niya magdeklara pangod ginagkabigunan dero kaugalingon bilang sang kahilway nga nasyon. Ipayag pa ni Trump nga pagabuton it 9,500 miles o pagdagagon o pagdagaganon it U.S. para makipagsuko sa giyera agwa na naraginahan. Ipayag gusto na nga humupa o tensyon sa tunga it Taiwan at China. Bahay man ni Trump, maabusan ang istoryahan ni Chinese President Xi Jinping angot sa Taiwan apang nagpamaliba di mga kumpirmahon kung haom magdepensar Amerika. Samtang mamasigaw na ila si Xi nga makangkon pa it giyera.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa kapusan man ni balita international, napatay at ginting mga pwersa it Amerika at Nigeria, senior Islamic State leader. Abu Bilal al-Minuki ay ginakabig ni U.S. President Donald Trump bilang pangayawang pinakamataas ng ISS sa bilog ng kalibutan. Nagwaro pag-atake sa compound at Lake Chad Basin sa ang kamagapan ng rehiyon na napapalibutan at mga katubian na ginatunga at Nigeria, Chad, Niger, at Cameroon. Siguro pinakaaktibong terorista sa bilog ng kalibutan. Nasiguran niya nagbago ay target ro ISS kung si Peridad Nanda ro Sub-Saharan Africa agro branch Nanda sa Nigeria ro pinaka-apirahan. Hindi ko pa ba man ni Nigerian President Bola Tinubu ro gintingob ng operasyon ng date U.S. Si Al-Minuki ay gideklara ito Amerika ko 2023 bilang specially designated global terrorist.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa madetalyo man at balita entertainment nga to man katon it premium dito. Again, surprise at Canadian rapper nga si Drake roan ng mga fans. Pero matapos nga magpagawa imaw itatlo ka mga album na pinamagatang Iceman, Habiti ag Made of Honor. Pero nasambit nga tatlo ka mga album ay may kabilugan niya 43 ka mga kanta. Ibahan ka rin mga collaborations at pila ka mga artists kaparoon ng Die Central C, 21 Savage, ag Party Next Door. Pero unang album, it Canadian rapper halinkat magkagonsant at alitan it US rapper nga si Kendrick Lamar ko 2024.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man, balita sports nga taman katon it Turbo Dieter Food Supplement Form. Ginagauma ni maging magkahawat-hawat na pag-inkwentro at Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons sa Game 7 at Best of 7 Series at Eastern Conference Semifinals makarniadlaw at Lunes. Tabla sa 3-3 ro standing ito iwang kuponan. Rason niya kung sino umar magpangibabaw sa nanguling hampang hayrayro mag-aarangkada sa Eastern Conference Finals.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa tumar ni Health News portion, nagdeklara it Ebola outbreak ro Democratic Republic of Congo. Nagaabot won sa 246 nga kaso ng lista it nasyon kung sa siin kapin sa 65 katawag ro binawian it. So sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, kaabuan sa mga namatay halin sa Mongwalu ag Ruampara, ro gold mining ng mga Banwa it Ituri province. Nagpatawagan man sanda ita pagpugong sa pila ka mga kapit ng lugar it Congo kapat Uganda, South Sudan ag pila ka mga international partners para istoryahan ng mga priorities. Iba sa mga pagkatalakayan ng response efforts ag cross-border surveillance. Diskubrero Ebola ko 1976 sa Democratic Republic of Congo ngalin sigon sa mga paniki. Rayon o pang disyating outbreak ng lista sa itnasambit nga makamagating ng sakit sa nasyon. Ginagumalit World Health Organization o kung WHO nga wapait bugong sa sakit kung sa sinro fatality rate karay kapin sa 50%.
1: Express, balita sa agahon.
0: oras, mga katropa Philippines, sa their time, alas 6:27 sa aga. Mga balita ng tipon pilog nga puwersa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanyad law kita ita Lunas May 18 2020. Agray balita dekato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dieter Food Supplement for Men nag premium D. Kama na Vision X Plus Softgel Capsule, yung kapsula para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Lemon Oil, ag Santo Plus Herbal. Agro mga produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sats the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Yes, to help!
2: May naman ko, Diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
3: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba Doc Arvin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
3: The Secret of Health.
4: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes, to help.
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
4: Ang Santon Gold,
2: yes.
4: May ara sang mangustin.
2: Mm-hmm.
4: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
4: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
2: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
4: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory.
2: Laboratory?
4: Test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sang imong constipation.
1: Yes, to help!
4: Pero kung nalibawa constipated gani, Dr. Arvin, nalibawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. natin. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
4: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo managa ba trigger? Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
4: Mm-hmm.
2: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
5: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:39 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: good morning! Good morning! Maayo dahil nga gahon, Banwa. Maayo dahil nga pagpropamati na sa aton karang mga suki ag mga katrupa bilog nga probinsya Itaklan. Oy, bugtaw na. Lunes nga adlaw, may opisina, may trabaho. Sa aton karang mga igmanghod, mga empleyado sa gobyerno. Amat-amat na kita mga katrupa. Iyan na kita sa pang 18 nga adlaw sa buwan nga ra Itmayo. Aron kada sigraton kada nga mga inadlaw. Lunes na mga katropa. May 18, 2026. Good morning. Amat-amat. Aton kada nga mga suki, mga ronyas, may banwa at kalibo. Aton nga mga tricycle drivers. Aton kada nga mga igmanghod, mga ron nga nagpupahaom man sa trabaho. Mga negosyante. Bilog nga probinsya Itaklan, Yakip, Isla, at Boracay. Good morning man sa mga suki naton sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, ag southern part it Mindoro. Mayad nga gahon kinyo tanan na. Welcome sa pagpangalagad ta, makaroon ka nga gahon. Matinding init ro aton nga nai-experiensyahan. Iya sa aton sa Western Visayas o bilog nga Pilipinas pagani, no? Although may pag-uwan-ugan sa ibang mga lugar. O dito ko sa may Metro Manila, nagabaha-baha o niya nito pa. Simpleng ugan pa, pero grabe ng baha. Ay, taro mga bagantayan, mga karoon nga pagbaha-baha gumana. Kasi gina-expectar na sa masunod ka Domingo o pag unang bugso ita habagata. Pero mga ginabantayan, mga karoon nga man, habagat nga ra. Kasi paghabagat, mauganon yung daton nga panahon. Mauganon no panahon, nagabalik ko man sa aton nga isip pro flood control project. Nga, magaling kasuod sa isip naton na bidayin karon ay korupsyon na. Well, gauman yung man, makaroon ka ng adlaw. Kung mainit, mapaang panahon, kapin pa kon sa otro adlaw, ag sa hapon. Iya sa aton sa Western Visayas, mga katropa. Wa kita it low pressure makaron nga ginamonitor ang ginabantayan sa sugod agwa it Philippine Area of Responsibility. Naka-apikto makaron rong intertropical convergence zone sa may nabagatnan nga parte ita Mindanao. Ag nagdaga ita mag-umon na nga panahon. So may pag-uwan-ugan ito gapta-gapta ron sa may parte karait Mindanao. Dagaman ron it mga localized thunderstorm. Kaya sa Visayas, maka-experience man ita magaka nga paggugal om. Dagaron ita Easterless man na mga katrupa. So, kasarangan ang gaasta ita matutawhay raton man nga kagawran iya sa aton sa Western Visayas. So, mapaang-paang raton ka na nga panyampogon man. Kahapon, nag-aabot kita halos it mga 44 degrees Celsius. Raton nga heat index iya sa Western Visayas. Iloilo, sa Capiz. Doon, matinding init. Yani, kinangan natin mag-inom. Ita, mabuk ka nga tubi, mga katrupa, adlaw-adlaw. Doon next week, gina-expectar natin, umauganon yung mga panahon. Kuan yun da. Pisada na, ita, tigugan sa masunod nga Domingo. Posible doon, pag ita, paga. Well, good morning! Sa aton ka nga mga suki man nga nagatutok online. Ngayon nga pagpropamatikin nyo na, ha? Aton ka nga mga igmanghod nga mga OFW. Aton nga mga igmanghod nga mga balikbayan iya sa Pilipinas makaroon nga nagatutok na. Buabo naguguli. Buabing piyesta kuno iya sa Pilipinas. Basta Mayo nga na. Sunod-sunod. Ay, good morning anay kay Cap Hill. Morandante Cap, good morning. Aton nga mga ka-farmers iya sa Barangay Tigayon, Kalibo. Mga ka-farmers, good morning. Tapos man rubunyag ita anang mga panak. Morning Cap Hill ha. Kaya antiin din na sa usag Uncle Charlie ba nagamuni-monitor makaroon nga gahon no? Nagkapi-kapi ron sa tiri. So, siyempre happy birthday anay kay Toto Olan Romero na sa Libdong. Makaroon doon nga adlaw rana karang nga birthday. Nagapupahao man it lechon. Ano man ang klaseng lechon? Totoo lang, happy birthday ha. Kaya nung Andy Norada, good morning man. Watching man na karon sa FB Live sa Dumlog, sa Tambak, New Washington. Sa Norada family, good morning. Mama Medina Beltran, Tiad, good morning ba? Naka-highlights mga gahon nyo, na? Kaya una sa Tiad family sa New Buswang. Kaya nag-monitor mga karon nga agahon. Dila Biga, Cloudy, good morning. Nakatutok man sa aton karang Facebook Live. Makaroon karang agahon. Well, no, good morning. Una sa Barangay Sibaliw, Banga. Ayan nga pagpropamati una sa mga kakatrupa naton. Sa Sibaliw, Banga. Kay Matita Tornia ni, good morning. Ag sa Tornia, pamiling nga nag-monitor man. Makaroon nga gahon. Ito sanda sa Boracay. Meron pang relax-relax sa Boracay. Kami chimpo pa, grabe rin ito. Kinangan mo mag-tampisaw. Sa magamig-gamig nga mga magamig-gamig nga lugar. Yan. Now, banwa ano rin mga mainit makaroon nga mga tupiko? Aton ka nga pag-uwi istoryahan. Iya sa aton ka nga pagpangalagad. Ang bago nga ni, nagapupahao man aton ka nga gobyerno gon sa chimpong raitig ugugan. Tanitdagan lang rabanwa ha. Malapit lang ro pag umpisa ita tigugugan ro pangutana makaron ano ro mga ginapopahao makaron itaton karang nga LGU. Ro question is ready na ba kita sa posible nga pagbaha mga katrupa? No? Kasi ginpahayag ita pag-asa or Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ro umpisada itig-ugugan iya sa Pilipinas. No? May mga nakita na nga mga palatandaan or sa aton pa may mga sign yun nga lapit lang mag-umpisa. Kapin paruraya nga rang mga pag-inugan kun hapon ag sa gabi. Sa Metro Manila, kahapon nag-inugan. Kung ang taliwan pang adlaw, grabing na-experiensyahan yung man nga mga pagbaha-baha. No, sa Metro Manila, watat katapusan no Metro Manila. Nga. Sangkiring ugan, baha. Biyernes, Sabado. No, nag-inugan. So, ginbaha ro mga lugar, mga katrup. At dahil nga mga lugar, ginabalik-balik ilang pirmira. Kada chimpo itabagat ya sa Pilipinas, dayag ilang rong mga ginabaha una. Nga wa man ikin bago makaron basi naglala unda. Ma ko mo dewang oras pa ang ugan-ugan hay ga taga tuho di taro tubi. No. So kon ma-mention no tig ugan, ro una nagasugod sa isip ita mga pumuyo, baha. Di ba? Ag pag magsugod sa isip taro baha, gasugod sa isip madato rong korupsyon. Oh. Kasi what untat nung nga pag posible nga next week ka, dire-diret sugunda. Ha? Kadungan ko pag declare it pag-asa it habagat. Ag bukod niyang it basta-basta nga baha mga katrupa. Rung nagapanagasa makaron. Ha? May mga gina-expectar kita nga mga matindi nga halit nga posibleng tuga itay kara nga pag-inugan. Oh, mas matindi ro baha eh. Kapin pa kon may mga matinding bagyo. Kasi rung mga panimangay hagos siya sa Pilipinas, bisan si Conflor muna, abot kita tubig. Diba? So, daya rung mga bagantayan, rung pangutan na makaroon, kung baga, ay, preparado ng kita sa posible mga katrupa nga mga senaryo nga magkaganabo iya sa Pilipinas sa Chimpong Raita ba? Chimpong Raita, pagbaha ba? Bullseye! Bullseye! Diba? Mga bugbantayan naton, sa aton nga mga igmanghod. Makaroon, iya sa aton sa Western Visayas, mabatsagan pa nato matinding init. Ita aton karang panahon, mga katulad. Bullseye! Bullseye! Sa bilog ron sa mga ginatutukan, ro matinding init pa iya sa aton. El Nino para, mahaba-haba para El Nino nga ran. Aton nga ginatanaw. Arlie Soko Galion, good morning, anay ha. Nag-monitor makaroon ka aton na kaya Mama Marie Cristan, Tinko Pulmonis, good morning. Oy kay... Kay katropang Christian Villanueva, good morning gid na, welcome gid agalis. Magarot nga sitwasyon. Okay. No?
1: Ayaw ma.
0: Oh, medyo masakit. Now, Aranay. Ay Mama Marie Cristina, tanting ko Pulmonis, good morning. Happy birthday galis sa anak karanga BFF pa si Elizabeth Tan. Shoutout lang ko nung kay Edie sa Alfaro family nga nagamonitor makaroon. Okay, Baby Sky nga nagapropamati man makaroon nga agahon. Good morning! Morning. Lailani Montaño, ma'am, good morning! Pakigreet man kay Nanay Rebecca Rogiano. Aton nga Yes to Health user, gidara, thank you, gidara, always ginaganang nga monitor. Good morning! Una ron sa Banga, the beautiful. Good morning, nagatutok makaroon niya sa aton nga pagpangalagad. Kay Joyce Chavez man, una sa Hong Kong. Joyce, good morning. Good morning! Siyempre kay Ma'am Linda Yamon. Ma'am Lin, good morning! Nagamonitor man makaroon nga gahon. Una sa San Francisco, California. Good morning, gidaw na. Nakatutok makaroon nga gahon. Makaroon nga adlaw. Adlaw nga ra ita Lunes. May pagkonbin na ra Senado. No? Makaroon ka ra nga adlaw nga ra. Makonbin rong Senado bilang impeachment court, mga katropa. Makaroon nga adlaw. So, official yung ra nga pag-aumpisahan. It Senado ro impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Ano ro gina-expectar ta makaroon karang adlaw? Hindi na nga hapon, gina-expect naton nga ro mga senador magapanumpa mga katrupa bilang mga judges sa impeachment kara kay Vice President Duterte. Now, may matabo man nga pag-sit up sa raya karang nga impeachment rules. Sa rules pa nga ra, gina-expect naton rumatinding debate. Kasi sambilog ra sa mga ginatanong naton nga magapabuhay yung man, mga rules nga ra. Agro pag-anunsyo, sa formal yun nga pagbaton, it articles of impeachment, mga katulad. Now, di karapagang mabuhay-buhay para. No? Umpisada pa ka. Ro, paghimuon it mga senador, hindi na karangahap. And then, istoryahan man, ro schedule, it anda karanga mga hearings, mga katrupa. Istoryahan pa rong mga kuan nga ro, mga kung san oro next human nga hearing, pero everyday, gina-expect natin doon. Now, makaroon nga adlaw bukon para it-poll trial proper nga ginatawag natin. Daya pa lang, hay pag-organize it impeachment court, mga katulad. Agrong actual nga pag-presentar it ebidensya ag witnesses. Pero sa masunod pa ron nga mga Domingo, gina-expectar naton. Dahil bagantaya naton tanan ra nga mga Pilipino. Ha? Pero sitwasyon nga ra it impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Now, makaroon man nga adlaw, may mga haka-haka or istorya nga base may another kudita nga matabo sa Senado. Butang bagon, bailuhan yung man o Senate President. O sadya ra, kung mag-maura yung man o hinampang mga katrupa, kung may kudita guman. Agaban niya ba? Iba nga rin, hindi ko tapag ibuyan ro, kuan nga rin, ro posisyon ni Senate Presidenta Alan Peter kayo. Kasi mainit sa gihapon nung isyo sa liderato una sa Kongreso, sa Senado. Ha? O at nagihapon na natahaw. May mga report nga may destabilization attempts or panibag-o nga kudita kontra kay Cayetano kasi makaroon ko naton tanawon tunga nga mayad rong Senado. Di ba? Now, ano man rong status makaroon ni Senador Bato de la Rosa? After nga nakagawa na sa Senado, almost 3 days nga nagstay una mga katropa pero may mga senaryo nga nagkaganabo kung nagtiliwan nga itong adlaw ita Biyernes ag Sabat. Ha? Sa status ni Bato, padayon gihapon ro mga legal ag political controversy mga katropa. Ag ro ICC issue una tagihapon. Wa para nagatawhay routines yun. Dahil konektado sa mas mabahong nga away politika sa tunga it Marcos ag Duterte faction mga dayang si Senador Bato de la Rosa. So rairo mga bagantayan sa gihapon naton sa makaroon. Sa status nga ni Senador Bato de la Rosa. Di ba? Now, makaroon nga ng adlaw, it Lunes. Una sa Senado, ro formal nga pag-convene. Ma-convene ro mga senador bilang impeachment court para sa kaso nga ni Vice President Sara Duterte. Bukon para full trial nga ginatawag naton mga katrupa. Pero opisyal nga kaparte sa proseso it impeachment proceeding. Doon na ginatanaw naton. No? Importante ra adlaw nga ra para sa mga senador. Aman, kasi well, given yun taron because sa political tension sa Senado. Matapos ro leadership change, basi may pagbag-o pa makaroon nga adlaw man nga matabo. Oh, nga imagine ka last week ang si Soto para Senate President makaroon si Alan Peter Cayetano. Kabuabo nga mga professor or mga analyst nga nagatan-aw kung paano maapektuhan ro impeachment proceedings mga katropa ni VP Sa. Ha? Kasi ro ginatan-aw sa mga ebidensya agro mga pasibangod kay Duterte. Ro saga nga paggamit itdaya kara nga public ag confidential funds. May ana nga mga unexplained wealth nga ra bribery pagpamagag nga pamatsyon nga toro first family no dino ginatanaw na kun mag dire-diretso ro trial next week or next month kinangan rong 2/3 votes kara mga katrupa itsinad para makonbik ka or matanggal sa anak karang apwisto mga katrupa. Diyan doon. Pero question is, makonvict ba si Vice President Sara Duterte? Ako. Kung si Senate President Alan Peter Cayetano still rumagiging Senate President. Kasi sayod man itanan. Oh. Kung haman kinagbaylo, itliderato, itsinado dahil kaapin ang das politika. That's why nga pinabalik bigla si Senador Bato para lang mag-join sa Bugoto. Kasi kung di mo mag-join ka to, sigurado daog to spihak eh. Doon sa bilog nga ginatanaw naton, nga natabo ko nagtaliwan nga Domingo sa Senado. Parang ang brief lang, ro, senaryo ang sitwasyon ko nagtaliwan nga dlaw ita, ko nagtaliwan nga mga Domingo. Ha? Nga bigla nga makumuron sa pamisok at naton, ibago taro sistema sa Senado mga katrupa. Nag-umpisa rong tensyon, isipon nyo nato na, nag-start rong tensyon sa Senado kat ma-impeach si Vice President Duterte sa House of Representatives. O Mayo 11 mga katrupa. So, kabahong nga issue ra. Aman, dahil rong Senado, rumagiging impeachment court. Agsanda rong magadesisyon kung tanggal sa pwesto o kung hindi si Vice President Sara Duterte. So ano una nga natabo? Nagkudita mga katrupa sa Senado. Sa mismong adlaw, it impeachment sa Congress. Nagabutuhan ito mga sa congressman sa Kongreso. Ito sa Senado, gintanggal ro Senate President nga si Tito Soto. Ginbailuhan ni Alan Peter Cayetano. Oh, so kita nga mga observer mga katropa sa sitwasyon nga ra naghambay raya kudita guta. Kasi madasig eh gulpihan ro pagbaylo it liderato mga katropa. Sa mismong adlaw it impeachment ito sa Kongreso. Gabutuhan sa day. Now, ro aligasyon it mga kritiko ginobra ra para makaangkon it mas kontrolado nga mga kaalyado ni Duterte sa impeachment process. Ha? Dino ginatanaw naton karon para matipinsahan si Vice President Sara Duterte. Oh. Nag-change ang dait liderato. Said man kamo kung sino ro kontra ag pabor kay Vice President Sara Duterte. Diba? Agad ro nagawa. 13 ka mga senador, nagboto pabor kay Cayetano. Oh. Now, makaroon, gina-expecta naman, ag may mga haka-haka, nga base may another round of kudita. O mabag-o guman, ruplastada it liderato na sa Senado makaroon karang adlaw. Ha? So, din yung mga, kwan eh, senaryo nga nagkanabo kung nagtaliwan karang Domingo mga kapatid. Si Bato de la Rosa still nagapupanago uta makaroon. Pero may mga investigasyon da. Diba? So, nagkagulo ro Senado pag abot ni Bato. May mga linagsan. Una, may stand-off mga katrupa sa mga security. May mga gupok it mga baril sa palibot it Senate complex. May tensyon sa tunga it Senate security ag mga NBI personnel mga katrupa. Although manami yung white reported ng mga naninahan or casualty sa datong mga linupo. Pero raya mga katropa rong pinakamagulong nga eksena sa kasaysayan ni Sinan. Sa mga nagtaliwan ng mga dinagong dinikada, and I think first time nga natabo, nga maura rong matinding gulo. Nga nagkaganabo mga katropa. Ha? Nag-agi man ro chimpo kato sa una ni Marcos sa senior. Gisundat ibang mga presidente, may mga people power, pero wat at gulo ro Senado. This time pa lang mga katrupa. Diba? Ikatlo is rurayang tungkianay it Marcos ag Duterte camp. Ginahambang it mga Duterte, politically motivated. Ro nasambit karang impeachment. Ginpamalibaran man ko kampo ni it mga Marcos. Ah, ni President Bongbong Marcos Jr. Nga hamba na tagani what at mando nga aristohon si Bato de la Rosa. Ah? What at mga mauron nga mga senador pero nagagawa nga grabe ro pigilitan ito nga ay kuno wat magpupanago ag magligid-ligid dos Bato nga to what ato ma. So, di kara nagagawa katod nga mga Pilipino. Mas klaro, rurayang mabaho nga tungkianay it daywa nga pinaka mga powerful nga mga tawo yas Pilipino. Ha? Daya rong mga ginamba na itong pinaka powerful nga political families sa nasyon mga karun. Rung mga Duterte ag mga Marcos sa makaroon nga era. Sa makaroon nga panahon. Pero sino gatong kianay sanda? Pero at the end of the day, kita nga mga ordinaryo nga mga tao, kita ron makaguoy sa nagkakanabo makaroon mga katrupa. Oh. So makaroon nga adlaw, bagantayan nato na, makonvene rung Senado. Ha? Saray ka nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Now, kahapon, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano. Ah, sa plastada it daya nga rang nga kwan nga rang impeachment ah. Ag ano ro posible karang ginatan-aw mga katrupa dayro mga bagantayan sa sitwasyon ita aton karang Senado makaron karang adlaw. So di karabi sa preskon na kahapon oh buko na preskon kasi nag Facebook live tay mo we ag medyo masakaw tay mo makaron sa Facebook live Senate President Cayetano. Sa isyu ra sa natabo sa Senado. Kasi nagagawa makaron nga rong tungkianay nga ra sa Senado mga katrupa na gina pasibangdan nga dahil sa anang pasibot. No? Kana nagumpisa. Iba naghambay. Ro natabo nga nga pagpang-atake sa Senado is kahimuan man ni Cayetano. No? Kaya ginahambagit iba nga gindeclare taman na ng kaugalingon nga ambassador of Jesus Christ. sa mismong pag-atake sa Senado, mga katrupa. Oh, kasi nagagawa nga medyo desperado nga maging Senate President. Agtakpan. Room. Mga aliado na. Ha? Para lang sa mga sagabton una sa Senado, mga katrupa. So nagagawa nga medyo ginwasak ro dignidad. Ag kredibilidad it Senado. So damay pati ro mga mahipos nga mga senador una. Diba? Sa nagakaganabo ka na pag hinamba mong Senado, dagasa kamutanan nga mga oh. So nagagawa nga kanaro paghalin rong ginasugid nga ra nga pagpangatake mga makaron may mando tanan nga mga CCTV sa natabo nga to dapat ipakita. Dino sa bilog nga ginabantayan naton makaron mga katropa. Now, si Senator Alan Peter Cayetano nagpa Facebook live na sa gihapon. Sa plastada nga kumbaga may una gihapon nga imbestigasyon nga pagahimuon dahil sa pag-secure itaya kara nga mga CCTV agin provide sa PNP DILG. Dudaya kara nga CCTV. So kabahabo na gaimbestiga except sa NBI. Nga wa tanay connection ro NBI di kara mga kasi sanda sang bilog sa mga ginaimbestigahan sa makaron. Ha? Nga dapat sanda rong pinaka mataas ag respetado ra nga sa pagkandak investigation. Pero this time ginapapaiway ani sa sanda rong ginaimbestigahan ro National Bureau of Investigation. Ha? So nagaimbestiga PNP ag DILG. RDL, gender na maghihapon ro PNP. No? Saraying natabo nga mga katropa. Dahil mga bagantayan. Madali nga. Kay Angelica Rose Tensio. Good morning, Gidanay. Kapasyarod kami iya sa Bugasungan sa Lisoy. Good morning, mga katropa. Good morning! May Malin Rilo. Good morning, Gida. Ha? Sa mga taga-ding libangan, nagapamati makaroon sa aton nga programa. Good morning! O, Nanay Rebecca, good morning. Yaman si Master Christian Dorigo. Pare, good morning, ha? Ag sa mga katropang bliss na aton. Bow. Good morning! O, para nung good morning na kay Master, naga-monitor. Kay Mia Salilid, good morning. Boss Jay, good morning daw na ha. Happy Fiesta, Barangay, ano ra, Banawan. Good morning. Kay Lioski Randoy Martinez, good morning gid ani naga-monitor. Paring Arnold Sastre, good morning ha. Nakatutok kay Dagliw na, oh. Naga-monitor na sa Siagi Bahay. Paring Wilfred, good morning gid man, naga-monitor na karandon. Thank you gid sa pag-highlight sa na kay paring Winston Turiaga o nasa payag nga nagapropamati man makaron nga agad. Good morning. Kay Kap Dindo Moyo Kap, good morning. Ag sa mga taga barangay Kulong-Kulong naka bullseye. Good morning. Kay Miguel Tanyala, good morning gid. Good morning. Naga monitor man Joms Atiro ha, good morning man. Naka bullseye, naga monitor sa radyo habang naginom ita healthy nga kape o nasa Mabilon New Washington. Nelly Stories, good morning. Gakapi-kapi man. Good morning. Rosgal, good morning ha. Naga monitor makaroon. Kay Rince Blando, watching makaroon sa Gida case. Eh? Good morning. Gima Tolentino, good morning. Naka tutok man, makaroon ka nga agahon. Good morning. Yan. Sa mga kakabukas yung itanda nga radyo na, diba bagong bugtaw? Ag sa aton nga Facebook Live ha. Good morning. Good morning. Kay Geraldine Panoncio, good morning gid ana, monitor man makaron ni. Ya kami sa Sitio Gahoga. Happy Fiesta from Caroline Panoncio. Good morning. Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning. Good morning. Naka-highlight si daraton nga program. Bullseye. Now, sa aton makaron nga pagpropadayon. Ara makaron pamatian ta si Senate President Alan Peter Cayetano sa anang Facebook Live. Sa sistema agdagagan mga katrupa itdayang natabo nga ako nagtaliwan ka nga Domingo. No? Sa isyu nga rawa kita it ginapaboran wa kita it gina dipinsahan. Sa mga nagkaganabo ko nagtaliwan nga adlaw it Biyernes hasta it Sabado no last week ka. Makaron pa gani ginexpectar naton nga base kun may another attempt ko man it ko dita. No? By the way, hirit ni Senador Bato de la Rosa sa ICC, warrant nga nang gusto na ipabasura. Ro Solicitor General naghinyo makaron mga katrupa nga sa Korte Suprema nga ibasura rong petisyon nga ni Senador Bato de la Rosa. May kangtanan sa warrant of arrest nga gimpaguwa it International Criminal Court. No? Almost 83 ka mga pages kuminto gang ron. Nga may pizza nga Mayo 16 rugin ayo it Solicitor General sa Supreme Court nga ibasura na rayang urgent manifestation with omnibus motion ag extremely urgent supplemental manifestation with motion nga ginfile ko kampo ni Senador Bato de la Rosa kasi ginasugid sa anda nga pagpati nga warrant of arrest wa it merito kasi anat ako not mga ibat ang kwanda bukod at iya sa Pilipinas mga katrupa mga bagantayan ah ay ginbasura ta to now harama karon si Senador Alan Senate President Alan Peter Cayetano medyo kwanyang may ginpabatsyag man imaw kung nagtaliwan ka ng adlaw sana ka ng Facebook Live sa investigation para at least hindi man maduga or doubt it publiko sa nagkakanabo makaroon sa Senado kasi imoro nagabuyot imoro Senate President pagkungkuna naging magulo taro Senado mga katrupa pamatian taro anak ka ng Facebook Live kung nagtaliwan ng adlaw Bullseye! Oh, odyo dodoy. Dali nga, ato na nga gina-fix raton ka na nga linya. Kay Senate President Alan Peter kay...
1: Opportunity na magkakwentuhan tayo this afternoon. So far po, kamusta ang inyong weekend, Facebook family? So it's been an action-packed week. Nagsimula po nung Sunday, prayers, meeting with many senators. We went to sleep just expecting a ordinary day nung Monday. Then to God's grace and mercy, I got a call Sunday morning. Monday afternoon, nakumpleto yung 13. Dumating si Senator Bato. And only to God's grace and mercy, nagpalit ng liderato sa Senado. Then of course, tumuloy-tuloy na. I was hoping na ang ating topic ng Thursday at Friday ay ang aking privilege speech. Nung Wednesday na ang tawag po, ay ang pangalan po ay Bigger Picture. Let me give you the 2-minute version. So sinabi ko dun sa bigger picture na medyo nakatutok tayo sa politika, lalo po sa news at saka sa social media. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi lang syempre political yung lens. Meron economic lens, no? O ibig sabihin, kumbaga sa salamin, yung economic lens, yung pananaw ba na kamusta ang taas ng presyo or PTK po yung ginamit natin, presyo, trabaho, kita. Kamusta ang presyo? Abot kaya ba? Or pataas ng pataas? Kahit okay yung presyo or mataas ang presyo, may trabaho ka ba? Kasi kung wala kang trabaho or wala kang negosyo, wala rin kita. At syempre, dinagdag din po natin yung issue ng corruption. Pinag-usapan din po natin doon na yung spiritual lens o yung sinasabi po natin morality and values. Importante po sa isang community, maging yan po ay pamilya, maging church, maging samahan ng magkakapitbahay, Tricycle Operator and Drivers Association or TODA, yan po ay maging barkada, yan po ay maging barangay, city, isang nation, yung values at yung kultura ng isang community. At pinag-usapan po natin doon na pag pinag-usapan natin ay kultura, meron tinatawag na 7 spheres or mountains, no? Yung pong family, yung pong church, yung pong government, business, education, health, at media. Ang media, kasama na po dyan ang entertainment at journalism. At pinag-usapan natin sa 7 yan na spheres or mountains of culture, lumalabas po ang values, ang sistema, ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao, isang pamilya, isang bansa. So let's say when we're addressing corruption, hindi lang yung imbestigasyon at pagkaso nun. pero yung values, may integrity ba ang sistema? May integrity ba? May value ba ang tao na huwag magnakaw? In talking of all of that kasi, tayo'y naniniwala na yung pang-araw-araw na buhay ni Juan de la Cruz, ni Juana de la Cruz, ay hindi na pag-uusapan kasi syempre, maging sa Marites, maging sa official na news, maging sa chat groups, maging sa SOCMED, eh yung mga nagba-viral usually ay yung mga events at saka yung mga intriga. So sabi ko nga, from the search for the truth, ay naging mga propaganda. For example, paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng sekretarya, tatapusin po ba natin ang pag-check niyan tonight para bukas masulatan na natin yung House? Nakiusap po ako sa kanila at sabi nila, sir, duty namin to. Despite po ha, yung anxiety at yung trauma na nangyari dun sa barilan sa Senate. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives kasama sa sulat na yan, yung order na nasa order of business

nation, let's also have the humility of saying, ay, mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation? Or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating educational system para may trabaho kagad? O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal, or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot? Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan, or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan, ha? Safety and welfare. Okay. So, let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, maraming nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remulla, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na, parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant-at-Arms, of course, mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent, at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on, ha? Kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindin nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators, kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, baliwala ang investigasyon. So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant, at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number three, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of the of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So,
Hindi yan ang

0: topic ko ngayon hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the vida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yun. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI, I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Abirin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, "Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado pinasok niyo na yung residence na yon." Eh, hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are three branches of government: executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, naka-tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo na Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? So, let's not confuse the public. Di ba? So, kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant or sa kalinderya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pero yung sasabihin mo, magsaserve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman, napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like a ordinary question, pero mabigat tong question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba, ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama't mali. Basta't kung brag mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may two sides of the narrative, and then bahala na si Batman. Basta't ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including, of course, the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR, ang NCRP yun, nasa labas, but ang Chief PNP, may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tignan nyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI, although meron na kaming initial findings na NBI, because I didn't want to influence anyone. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence, no? So if the past few days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po the rest of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith. Ang PR campaign na aking pong pinopropose ay prayer and reflection campaign. Prayer and reflection campaign. So let me start with prayer. May mawawala ba ho if as a nation we pray? So unang-unang prayer, di ba? To submit to God. God, we're imperfect. God, this is your country. God, this is your people. This is your government. This is your Senate. So kung anong gusto natin idain? Lord, this is your people. Maraming gutom. Lord, in a quick 2 months, third month, nung gera sa Middle East between Iran, Israel, and the US, ang laking nagbago sa mga negosyo, sa kabuhayan, sa presyo ng pagkain. Lord, optimistic ang aming future nung una, pero ba't biglang nag-away-away ang gobyerno at ngayon, who's in charge? Diba? I mean, I'm talking from the local level and I'm talking about religious leaders, business leaders, student leaders, leaders in media, leaders in government. Parang ang gulo-gulo. So, one point lang about prayer. Some people believe, and I'm equally guilty of that, that when you pray, you're talking to God. Part of prayer is meditating on His Word and receiving His answer. His answer can come but through calmness and quiet. His answer can call through circumstance. His answer is in His Word. His answer can come from visions. Diba? Ang point ko lang po, hindi to parang, Mommy, Daddy, gusto ko ng kotse. Mommy, Daddy, gutom na ako, kain tayo sa labas. Hindi po ganun eh. Papa, Mama, Mother's Day, kain tayo sa labas. Yes or no? Hindi po. You have to be still and quiet and also listen. Why reflect? So, I've gotten very good compliments. I've also read very unreasonable demands, including sa resignation ko. But let me ask you, may mawawala bang I'll reflect on it? May mawawala ba I'll look back last Sunday, Monday, Tuesday, lalo na Wednesday, what happened? Could I have done better? Did I do my best? Was I there for other people? Am I fully protecting the institution? Or was I also a little bit political? Did I open up enough the Senate to an investigation? Tandaan nyo po, balance yun, ha? If I have to protect the Senate, so hindi ka pwedeng totally mag-surrender na bahala na kayong lahat mag-imbestiga. It is a branch of government. We have to protect the integrity of the Senate. On the other hand, we have to make sure it's independent, transparent, believable, credible. So, I also criticized yung iba kong mga kasama kasi una, hindi kami nakarinig na buhay pa ba kayo, kamusta kayo. Then pangalawa, ang kriticize at yung ginamit na po na na narrative is political. Having said that, may mawawala pa for me to check tama ba yung mga sinabi ko about them. If I were in their position, ano bang iisipin ko, di ba? So, when we reflect, we have to start with ourselves. Ang daling mag-reflect sa iba. Madaling mag-reflect sa kalaban mo, sa kabilang grupo, sa maling ginawa ng executive, maling ginawa ng... But what about yourself? No? So, I'll be doing that. Yes, I'll be meeting some senators. I'll be preparing for Monday. We'll be doing a lot of things. I'll have a little bit of a family time. I'll try to get some rest. Medyo, alam nyo, pagod, konting acid. I've been having medyo dry din yung mouth. I think because nga, pagka may antihistamine, aside from anti-asthma, pag natutulog, nakaka-dry din ang mouth. So, there's many, many things. We're all human, diba? But we're all created in God's image and nature. And I want to read this verse, John 3:1-4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Napakagandang verse, diba? Sabi niya, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth.
1: dayar ho sugod itana karang nga Facebook Live kung nagtaliwan nga Sabado it. After gun it mga nagkaganabo sa Senado mga katropa. Now, ay, kasi imoro sinita presidente. Kasi nagagawa ba man karon? Roy nang pangararo pag atake nga sa Senado is halo-halo gun kung may nagagawa nga upright in be. No? Halin sa kampo ita mga Marcos. Ag di kara sa kampo ita ni Senador Alan Peter kay tanong sa bilog man imaw sa mga ginapasibangdan nga imoro pa si Muno itay kara nga natabo nga nga gulo sa Senado. Pero sa kamaturan ano gid aro sa likod kara? Well, tanan ra is politika. Kasi at the time nga natabo rong scenario, ongoing ro pagbutuhan ito sa Senado para ma-impeach sa Kongreso para ma-impeach si Vice President Sara. No? Hasta nga nag-abot sa punto nga Senado, may mga senaryo. Una, nag-bailo ro lidera. Ikudita si Tito Soto bilang Senate President. Kadungan itdaya karang impeachment. Ikaiwang impeachment case ni Vice President Duterte. Kasi sa pagpati nga, itiba, nga rong tinutuyo, nagtingob sanda itpwersa eh. Ha? So sa sugod yamang isang Domingo, itana ka nga liderato, pagkani isang Domingo, may mga natabo nga kahuyanan sa Senado. Daya, not only iya sa Pilipinas, kundi bilog nga Pilipin, bilog nga kalibutan. Rong kahuyanan nga nga natabo mga katrupa. Naagaw ni Alan Cayetano rong control it Senado. Sa bulig, ita anang ang mga kaalyado. Anang igmangod, si Senador Pia Cayetano, rumagmanghod nga bilyar. No? Senador Lauren Ligarda. Oh. Nga ginexpectar nga imauro magiging unang Senate President Kunta it Nasyon. Galing, wa natabo. Nasapawan imaw ni Alan Cayetano. Pero, sa kamatuuran mga katrupa, rung matuod nga nagpabag-o sa balanse it Senado, saan ka mo kung sino? Si Senador Bato de la Rosa. Rubiglaan nga pagtuhaw o pagsulpot na sa Senado after it pilang bugan nga pagpinanago halin sa ICC mga... Ha? So sikreto nga ginpasugod si Senador de la Rosa sa Senado gamit rusagakyan nga rin ni Senate President Alan Peter. Una, sa CCTV footage, kitang-kita nga naglinagsan mga katropa, rung mga otoridad, ag hasta nga nadusmo pagani sa agdan, daya ka nga si Bato. Ha? Nga rayang eksena, naging komedi sa social media, ag sa bilog nga kalibutan mga katropa. Oh. So, rung natabo, si... kasi ginagagas imo una, si Bato ginbutang sa Senate Protective Custody. Nga matsa kung sa mga may mga investigasyon o nasa Senado, ron naging sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa is whistleblower. Bukon imaw itpugante. No, kun aton nga tanaw niya. Oh, so gingamit man ro Senate Office of the Sergeant at Arms para proteksyonan kontra sa indigo. Ha? So, pinakamatindi nga natabo is natabo nga to ko Miyerkules, nga medyo war zone rong Senado. Nagkalhit rong mga armado nga mga kagakinan hasta nga nag-abot sa punto nga may linok. Gagos 30 masubra ka mga bala rugin pagupok ita Senate Security Personnel. Ay kuno, ginatake sanda una sa Senado. Pero magtawhay, mga katropa, waman it mga armadong grupo nga nagsalakay sa Senado. Now, sa pihak kuraya karang gulo, kinagamo. Ay kundi, nakapagagyutos Bato. Kaibahan si Senador Ruben Padilla. Ha? Nga, sa pagpati, nga, basi, pelikula malang. Or nagkaganabo ka rin. Well, kung ato isipon, tama matarugin hambag ni Senate President Alan Peter Cayetano, inatake ro Senado. Pero bukon it NBI. O sino na nag-atake? May mga armado ko na itong mga tao sa sugo. Ha? And that's why nga nagagawa nga, base kung himo-himo ang ni Senador Alan Peter. Kasi, kung atong tantanabon, may ambisyon imaw eh. Ag plano nga takpan si Vice President Sara ag iba pa nga mga kaalyado. Diba? So hagos mabagsak ro reputasyon, kredibilidad, ag integridad itsinado sa natabo nga ra mga katrupa. Now, paano ra mabawi nga mabalik ro pagpati it publiko sa si... Ha? So di karay, pakita na nga ro anang termino patas sa ray karang investigasyon mga katrupa. Ha? Agbase kung may matabo man nga kundita makaroon na sa Senado. Agraya gitaro dahil yung pinaka mapigod sa kasaysayan it sinit president nga nagpungko nga wagan itsang bugat. mga katrupa, dahil mga bagantayan naton. No? So, bantayin tara, baga may delay. Pero ang ba nag-inaw, akunot delay sa impeachment process kara kay Vice President Sara Duterte. Makonvene makaroon nga adlaw ra. Ro impeachment court. Makaroon nga adlaw nga ra italunis. Kinahangan masunod rong due process base sa konstitusyon. So, baga may Senate leadership change kung maging matabo. Or sa pagpungko na nangarang bilang Senate President, maproteksyonan si Vice President Sara Duterte. Or, base magabagan ro trial, itaya ka nga impeachment. No? So, una, what delay, due process, ro priority, hamba na ron. Ha? Dayang natabong nga nga kondita. Kasi sa pagpati, legal, ro pagbutuhan, ro pagbaylo it liderato mga kapatid. No? Reposition na kay Bato, ya De La Rosa, may kinamatarong daw ro Senado eh. Nga proteksyonan ro institutional integrity. Diba? Ag kinahangan nga sundon rong legal process bago may matabo nga pag-aristo sa suod it Senado. Do yun rong ginpahayag ni Senate Presidenta. Alan Peter Cayetano mga katropa daw magbantayan tara ro mga masunod pa nga mga senaryo makaron karon dalaw hindi na last 3 sigurado. Well, sa ato makaron nga pag propadayon sa ning oras alas 7:40. Good morning kay Michael Villanueva Solina. It's another manic Monday. Good morning. Tristan Gulay, good morning man ha, naga-monitor makaroon. May nga pag-propamati. Good morning! Aling Itzel, si Spinye Orita, good morning sa tanan nga kanon. Ay, nakabaton na ang tanan itbalato. Ay, sana all time. Ayaw naman! Kay Nabaira Mapa Irvin, good morning. Thank you kita sa pag-highlight. Sa good morning kita kanon sa, ano ra, Obsiman Tracking, Agsailog Tracking Services siya sa Dumangas Sport. Ha? Good morning kita na.
2: Ayaw naman!
1: Naga-monitor makaroon pa Dumangas. Good morning! Kaya happy birthday lang ko no kay SB Alan Lim, Italimagaw Madalag. Oy, good morning gida. Nagamonitor mo ka na sa Madalaga. Si Matibag ro nagsamad sa image in NBI, dapat tanggalin ro bilang imora nga bilang NBI director. Rod Salvador, good morning ha, nagakapi-kapi gida makaron. Angelica Tensio, good morning sa Bugasungan Lisong nga nagamonitor makaron katon sa aton karang pag pangalagada. Okay? Lloyd Beltran, good morning. Si TJ Nuinoy Igdanlog Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California, nga nagatutok makaroon ka nga agahon. Good morning. Bullseye! Bullseye! Yan ay kita sa aton karang mga lokal nga mga balitaan nga aton nga igabasyada kinyo. Aranay, si punong barangay Hilmorandante at barangay Tigayon. O, sa mga taga-Tigayon, pamati ka mukara. Para maintindihan nyo. May mga reklamo nga bangod sa rin kakugangan it information dissemination pro pagpagapta it mga balita gabi yun sa mga senior citizen kasi may 20 pesos kada kilo nga bugas iya sa barangay Tigayon. Pero ang ba ni Kapitan, no, wat ako no it ka kamaturan nga sanda it dahil karang mga kwan eh, information dissemination. No? Base ang wagit siguro nakabot. Or base ang pagpatit. Diba? Base man ako naandang ang mga kaliyado rugin pasamit. Kasi limitado malang rukuan nga na eh. 20 pesos. Pero abo nga mga senior citizen niya sa Tigayon, nga wata nakabakal. Wata nakasapit. Kasi priority sandara, mga katrupa. Ha? So para nga taas sa mga taga-barangay Tigayon. Now, posible may second batch. Ag makaroon nga week, posible ra nga may una gihapon nga iga-provide nga 20 pesos kada kilo nga bugas nga gipalitya mga katrupa iya sa barangay Tigayon. Bullseye! Bullseye! So, klaro kita, pamatian ta si punong barangay Hilmorandante at barangay Tigayon. No? May kaantanan sa daya karang pagbaligya nga rate 20 pesos nga kilo at bugas iya sa barangay Tigayon mga katrupa.
2: Pwede din mo kamo makaramang klaro ro mga aligasyon nga ra ro mga ginaaron niya ni aligar nga kugang sa information dissemination pagpagapdat impormasyon niya may programa gali 20 pesos per kilo nga bugas iya sa barangay Tigayon kap agro in tangan may mga allegation pag niya ro mga senior citizens wat akara naka avail.
3: Okay, makaran. Okay. Hello, bago kita karon mag ano adto sa mga royon. Hi. Sa Tigayon ay karagang ron nagka-abil kita tungod rin atong requesting to. Tungod bago kami karon nag-buig to ay ako na naging konsiyo tanan do atong kagawad karon kung sino na ila mag-abil ito atong mga bugas. Okay. Doon do, kung karon abiro priority gita tungod doon do ginatawan git pansin pirmi sa aton nga probinsya. Bukon niya rin, dahil ay do yung BBM nga kwada bugas. 20 piso per kilo. Pwede kami sa barangay, hay, bago makon kita karon magbuog, hay, dapat siguraduho naton nga may mabuog. Ay, basi pag-abot sa oras makon, mag-inikwish kita ito, hay, waman gahapon niya at gabuog, masama diyang rubugas, o kaya ay
2: mawasi. Ano yung ano, kap, wait lang, ano yung i-prioritize, may makabuong, ano, mga kagawad, anay?
3: Hindi, hindi. Wag pag-anay rin kagawad karoon namun ginahuya pa. Harapan na karoon ginahuya priority. Eh, tungod doon doon regulasyon ito ato ng mga doyong provincial. Hi, senior citizen. PWD. Single parents. Four piece. Ang mga low income ng mga trabahador.
2: Yes.
3: Dapat hiuna ha.
2: Okay.
3: Ambag ko sa mga kagawad ko, sige, magbuo ka mo anay at mga list ka ron kung sinuro doon na ila ha, na ila. Saan ang mga sityo-sityo?
2: Pero okay. Unahon doon mga vulnerable sector.
3: Oo, unahon. Ay, base ko numordir makong kita, ay what a kita at mabaligyaan ka ron. Okay, ramong in order, 300 ka kasako.
2: Wow, abo okay. Man.
3: So, 300. Galing, hambay ko. Oh, yes ma'am, 300. Galing. Nahambay ko, basi makumbuo na itong 200 nga ron. Pag-abot iya, ay magbanta kita, mamuglima kita. Kaya malisod iya, giro naman, isa butangan, takson mo, abot ang kwanda yun, abot ang proseso pa. Okay, makarama ko. Sige, 150 ang ane atong unahon.
2: Itbakay. Kung
3: pwede. O, di. Nagsugat mata kami, nagsugat mata kami ito, ay 300. At least kung hitawan kami, makon it 150, okay. Hay, o, coordinator abi karon it aton nga probinsya ay si Mr. Arnaiz, imoro do yung coordinator naton sa mga bugas. Kani nagsugat kami ito, hay ginhambayan kami ma-deliver o bugon yo namon do bugas igto sa NPA galing 100. 100. O, gani, may amon.
2: Kumbaga 100 do unang
3: release. Oh, 100 yang anay. Hay rin manabi to sa listing ato nang nagpadagay. Tato manugin buo nga mga senior citizen nga itong ginaila ha, gusto. Ay, basi makon pag-abot iya, gusto, pag-abot so baga nga taugon mo ay wata. Rin alam mo bang ginalikawan nga mag-stack ta kami yun at bugas nga dapat ay hindi magbuhay yun na. Okay, 100 kasako. Aton makon ng takson 18 kilo para abo lagi ma matawan. Pwede mga 500 yagi ka household aton nga ano, ginapasya binamon ma'am doon sa household nga 1,600 plus atong household sa barangay Tigayon. Ani makon 500 anay, agud kon medyo madasig, mabuo man kita. Makaron. Ani nag-start kami gini ko pilang kwan nga to wibis in buo binamon nga to ko wibis to isa gagin takot ani namon. Ginbuto na
2: niya. Per person ng Japan.
3: Oo, oh, ginkilo na niya namon para pag abot una at nag-claim o nag-buo o nag-abakal, hay, dalay pa kami, madali na baga kami mag-distribute, hindi magmalisod. Hay, Haragon, nag-abaligyan kami. O galing sa first day, ay, wata, wa man nag-abot ratong atong nasa listing atong mga senior citizen, mga PWD, aywa mat kwarta. Hayro iba nga nag-agto una, hay,
2: wa sa listahan.
3: Wa man sa listahan ay amo ta ginakomida, hindi ba pwede ya. Una unsan ta, di ba ya? Tawa ta makon doon. Ay hindi ta kita magbuhay kara kon pamakarat ta makon nga hugaton anaton doon yung mga nasa lista nga ron. Ay, ay, ano na ta matapos aton nga nga 100 nga nga ano. O 500 nga nga putos. Ay, do yun. Ay, di tagabot o na ito yung mga tao. Ay, di tawan. Tawan.
2: Rato nga itong tao nga taman, isang, hindi pwede magbalik-balik rin isang tao nga ron.
3: Oo, galing. Makara mong presiso, ma'am. Tungod o naman lang sa among opisina, ay may mga boat doon na tawagon. Di para sa first step, ay kara ka sa first step man na, ay kara ro, re-listing nga to, i-encode ka sa computer namon. O pag-i-encode ka, bukaw at papel, tao mo ron sa amon nga cashier, agro-cashier, mabaw, mapayad ka sa cashier, ang maagto ka sa bugas, ang bugon. Kadalig, ba? Una ba lang? Una sa guyo. Bagay, abot ka may manyagi. Oh, ano yun namang obra? Hay, latong sa listing, wata na ginagto. Yung mga senior citizen, ay wakon at kwarta, mga iba nga to, wata ka-abot. Hindi, tanan yung nag-abot una nga, wata sa listing, gin-akomodar na namon. So, pilat ang adlaw.
2: Pero ro, pilang adlaw nga ron, 100 sa ano pagat aron?
3: 100.
2: 500 person pagat aron.
3: Oo, 500 person. Yani karagat aron natapos, kaina yata natapos.
2: Adlaw it.
3: Okay.
2: Yes.
3: Hindi ka man abi karon kabuit uman, kun hindi nimo maliquidate detong atong inbo mo. Ayan eh, gindagaw na mo ito kaina para sa masunod nga step naman nga may amon naman bugon kung pila ay padagayaw, 100 yung man. Do yun yung dayon. Tanan do yung nag-abot o na naila tama mga hindi tabi kami may una tabi ma mga ginlista yung una ay pag-abot una pagbuo ay ginbalik rubugas
2: kapilaro initial nga una sa listahan nga sa una sa vulnerable
3: 500 man
2: 500 matagid man sanda
3: oo galing ay wat nagani riba ma'am 500 yung taron ng mga senior citizen. Bukon matanan doon yung senior citizen, tanan mga naila nga gusto. Pero, mga farmers ka ron, una man.
2: Pero sa 500 nga ron nga listahan, nga una sa listahan, may mga nag-abate mata.
3: Nag-abil mata, nag-agto. So, nag-agto mata. O galing riba, hagos mga kumbaga ay mga katunga taruwa ta nagagto
2: nga ni walk in baton yung mga nag walk in niya
3: higher to walk in una ano baton ta namon to ambag ko nga ni sa mga kagad maginuwat kita sa inyong lista nga ron ay no ta matapos kita iya ay hay gid ko mo dit namon nagtanan ro gagto una halimbawa ay iwa pa ka kwarta iwa nga ni kwarta hay gid na ko mo dit namon agud sa next imaw ano yung taon naton it bugas ay una ni mao priority yun ni mao problema man ka ni pagabot yung man atong week agwa man ni mao it kwarta pa alin yung man yun yung man so yun no amon nga rong bago kung kuwang sa definition nga dahambay mo ay tanan mo kagawa niya ginkuan yun doon eh ginhambagan yun doon eh hindi man pwede hambago natin nga waro na yun una sa Facebook in pa Facebook ron una sa mga sitio kagawad ginkuan yun doon gin disseminate nanda ron tungkol aton nga sityo nga rang wago, hay wago man do yung pituro kagawad nga nagahugag. Hay wala nga ni kanda sa listing nanda, ro anda man nga ni ginlista, wala man nagagto. Hay lo nga ni, at kwarta, hay sa sunod lang man na kami, do yun baga. Nga ni ko medyo may nagalikramo una, hambay ko, agto ang sa barangay. Kung sinoro yung nga nagalikramo, hambay ko, agto ang, may una abing naglista, nagpalista, may una nagpalista. Hay sa ipilang adlaw ko para manabuon. Ay, simpre, hindi man pwede natin pag-inugaton, tangani natin nun na rubugas kanda, ay para natin i-remit, igturulo yung ano, do yung rubayan sa atong bugas ngayon sa atong province. Agod makabuo man kami, agod pasunod. At least, nakabutang na sa computer, kasi sinuro nagbuo ay, sa masunod, hindi yun ka, abil. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: Adlaw man dayon da kap andang hugaton bago ro second tranche nga ra ita ada yung programa.
3: Okay, kaina kami nag-remit eh. Kaina lang na natapos. Ay gambay ito ro coordinator, ay matawag un santa kamon kung may available yun ito ro bugas. Ag katuman kami magsikin. Ay kung ipadala kamon tanan niya giro 200 nga ron, ay mas mayad para mas kanyo niya, iwaw-iwaw ngit dit, kwan ba, mawasi nga tawong kung niila pagid, gani. Ambag ko gani sa senior citizen province, ano yung presidente, ay total makon, sa 25, ay pay out it mga senior. May kwarta yon. Ay, tigani yon makon ni Euro. Tiganan yung lubugas ka to. Oh, agad rin siya baga mag-inuma ngay.
2: Ilang malakas line cup no? 200 pesos?
3: 200 na puwong kilo. Amo lang anay rin ngayon makaroon para mag-igo iya sa ato nga household. Ari iba abi karon na isa sang kabagay abot ang pamilya.
2: Hindi man kaig.
3: Oh, ay siyempre ya buo matara to iba matara ang kaldero. Ay wagit mahimo kita tungod. Doon nga ni para kandaron para sa pamuyo para sa mga kugang it. Do yung inugbaka it do yung bugas ayun ni atong ginung natawan na
2: so ginakaalo mo takap nga naabot at tanan niya panimagay sa rayong programa when it comes sa information dissemination wa ta kamo nagkuhang sa barangay council
3: ago ay hambay ko ni ma'am tanan nga kagawad niya ron sandar nga disseminate karon sa anang sityo-sityo mayo na mata kagawad wa uta mag accommodate it listing aron ay 500. Iba matanga sa Chitio Otso ang matagani, pero next man na kami mabuo ito yung listing para tandaman baga. Ay di kumakon, kung may una tanggaag to, ako may dun. Hindi ta pwedeng, ang bagay na kung una ni Mau, gabakag, may kwarta. At hindi ta natin tawan, ay kailangan nyo tala na. Oo. Ang maghinawa, takita ko yung mga itong listing. Halimbawa, ma'am, huwag itong dating sa sunod patanginadlaw, ikaw. Ang ginangan, tanana ko rayang tawa, pabalik ko mo pa yung sa sunod nga yung... panaog man o pagbalik at bugas, hindi eh, man siya. Nag-agto na ni Nero tao. Para, kailangan nyo na na makakatunggon. Dapat tawaan. Ang bay ko kanda ron. Kanina ubos karaya yan, kaina. Ngayon ko na, no, mataruhan mo ito sa, no, sa province, nga hinunubuo na mo nito, tugod, pinahakot pa ron siya mong sayakyan, mga maga. Tapos sa silupin pa karon, gaba kayo paro barangay. Gani makaron ay ambay ko gani ro silupin dapat ay bayaran man nanda masin palin ay ginaba kayo man aton doon. Agodoro yung sa sunod nga rong pay out umanay hindi yung sa nakabaka ito may nugbaka yung kami silupin do iba mga makarabaga para kundi do gastos baga namo ni rugaoy ay medyo sa gaoy lang kami ay okay lat ay wala problema tungod doon nga ni ginambang makara makabulig kami sa among pamuyo.
2: Sa 300 sa ako nga ron kapit bugas pila yung pondo karon.
3: Pero, rupundo it ano?
2: Bit barangay. Sa pagbaka, it 300 nga sa ako, it bugas.
3: Ay, dapat may 100,000 kang ibayad. Oh, ay dapat kung ibre kung 100. Ay kung kumugang taron, ay sino...
2: Abuno barangay.
3: Abuno roga barangay karon, ga abuno kagiting. Ay, imutang sa garon, itungod. Ang gatos nga na huyap mo ron, it do yung nga rin per kilo nga ni. Ay nga ni, 100,000 bayad, bayad dun kay na ito. Napawat kami kung ninoro may higaling man ito ag amon yung mga bugon ito sa NFA. Ag kato man namon, posto nyo man namon anay ron, amon na bingubra amon anay kiluhon doon, itig limang kilo ro, ali limang potos ay ro 50 kilos, sa tig na pugo ay limang ka potos. Ay amon nun yung ginabutang man sa sako para magumo among pag-distribute kung nuna yung gabakay. Hindi ba mag-sigakuan, ganyan kilo, may nagatawin, masyadong ano. Kaya nung samok da yun, yan rin namong naubraw na, gani, tayo yun. So, basi ginahamba, binanda ko iba ay naman kay sa escape paro gaagi, tungod imaw ro ga-encode sa computer. Ito na muna paagi, i-encode anay nanay ka, tawang katpapil, agbayad ka da yun, agbuo mo ro bugas. Karong kasimple. Madali, madali nga sistema.
2: Sige. Kap, siguro makaroon imo nga reminders lang no sa specialist mga halista nga una sa vulnerable sector nga wala ka-avail sa unang batch. I-try ka nga programa 20 pesos per kilo nga bugas sa barangay Tigayon. Siguro imo pa din nga reminders kap para sa masunod nga pag-abot i-supply bugas ay anong sanda maka-avail kap?
3: Ah, okay. Ara, kasunod nga week o basi kung sa Lunes o Martes ay abisuhan yung kami it aton nga ano province ay akong ginapasayod kinyo nga mga senior citizen importante gid ay doon gani rero may galikramo gid kuno ngani o sige kamo ro priority sa minatod kamo kita priority o galing ro problema nga wala ni ro iba ka sayod ko no ay ro barangay ay nagapangayo it dispensa ngani sa meeting ra ninyo sa payout niyo sa 25 ipa-announce ko sa presidente ninyo ay total una-un kamugid. Ay, do yun. Nga, sa may amon nga bugas yun, ay paumig agi ninyo, it do yung 213 kilos, yung pritig 20. Agod, pag-abot ka to nga una, ano bugas, ay, inyo, inyo gid among unahon, kapingin sa nagpalista nga ron una. Ayro yun among priority karon. So, hindi kami pwede nga maglinista nga wa kamot pahintulot. Ay, base pag-abot sa oras, ay, hindi malang hibuo. Gani, kung gusto nga naila kita, ay, mag-abiso kamo sa inyong mga magapit nga kagawad nga gusto ninyo magbakay para isumiti ni kagawad igto sa barangay, agot ika-ingkod ka mo to, agot pag-abot sa oras, tao kami, baligya, agot hibutan ninyo rin inyong abugas. Daya, kung may kakugangan man do, council, hay, kapangayo, gitispinsya ko, ruyong nga rong sistema nga, huwag ka mo hipasayo di iba. Ay, hindi man ka mo batuhon at bagay-bagay gid ka ron, pero sayo doon. Ay, among hay, announce ron, huwag kami ka-announce sa radyo. It rayang yung atong magapit nga radio station ay uabi ako nag-announce tungkol ito sa listing kami nagbasiyagi ay rin ang masiyagi ay malison nga in-announce ko ang maginagto tanan ay palison ay paalin doon sa listing nga ni waman nga ni nag-agto riba sa listing ako nga napasayod kinyo maskin sino nag-agto ito natawa namon si. Nga ni makaroon pa lang ay napasayod ko kamo sa may aton patang 200 nga sa ako nga para sa atong barangay. Ugat ninyo ron, agruwa, kabel, hay makaabil gid gamot. Gusto ko tanan nga household matawan kon gaba kay malang. It daya nga ni FA rice nga tig 20 piso. Ani, ba pasalamat ako no sa atong istasyon nga ra nga iya sa atong barangay Tigayon nga sa adong XFM nga radio station kaya hay gigintawan ninyo ko it hayga nga makapaliwanag. Ako may kakugangan, ay ako lang ruga pangayo it dispensa para kinyo.
2: All right. Salamat
3: gid siguro.
2: Sige. Without mabunya salamat si punong barangay Katil mo rin dan Pedro.
1: Yan, thank you gid kay punong barangay Hill Morandante at barangay Tigayon. No? At least may pagklaro sa Plastada. Ag pagatinguan matagihapon nga tanan kita iya kapin pa sa mga igmahod naton nga nagakinahanggan kara iya sa barangay Tigayon. Although tanan eh nagakinahanggan eh binro mga may kaya-kaya sa pagpangabuhi. Pero may mga gina-prioritize yang kita. No? Ag permi ka mo mag monitor, magtutok sa barangay kung ano ro dagagan ag sistema. Saray kara nga pagbaligya it tig 20 pesos kada kilo kasi abo gid ang nagagas kara. Aboro gusto nga maka-avail it daya kara nga bukod at promo ra ha, kay kung promo ra eh, base kon
4: ayon ma
1: may mga tawo kang ginaprioritize mga katropa. Now sa aton makaron nga pagprobadayon sa aton karang pagpangalagad mga katropa ato ning oras alas 8 impunto na sa aton makaron nga pagprobadayon dayang porsyon ato dakato ni Santon Gold Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix aro kapinga kabuabong benepisyo nga mabura aton karang gawas sa una-una nagapapagsik nagatao ita pag kung may mga ginabatsyag ka madasig rin mong recovery kapi malataro na pero may mga benefits nga mabura aton ka manami pa sa kapi may glutathione at collagen nga makabulig sa pagpagwapo pagpagwapa sa aton karang mga igmanghod iya sa aton sa probinsya karay Taklan sa mga nagakapi-kapi na mabakang na sa mga butika iya may banwa karay Kalibo pero Santon Gold Coffee Mix magamit nyo para purchase sa aton nga Santon ang XFM libo-libong pa-premium sa aton karang mga katropa. Okay, si katropang Rambo Labay sa linya naton no sa Senado. Mabulang kita't mga update mga katropa. Katropang Ram sa magandang umaga po.
5: Magandang umaga katropang John na Aden. Sa mga oras na ito, na ngayong araw mismo, mamaya alas 3, no? Ay magpupundi na ang Senado bilang impeachment court at ayon na kay Senate President Alan Peter Cayetano ay una niyang pinahulaanan wala umanong katotohanan ng mga lumulutang na balita na kaya siya ay nagpalit ng liderato ng Senado ay para harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte katunayan prioridad ngayon ng Senado itong pagtalakay sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo katropang John Allen.
1: Pero sa ngayong umaga may mga pinag-uusapan ba diyan anong mangyayari mamayang hapon na katropang Rambo?
5: Speaking of pag-uusapan, maganda yung katanungan mo, katropang John Allen. Lumulutang ngayon, umuugong ngayon dito sa Senado, yung pagpapalit ng liderato.